0: Tanang ato provinsya na tabo itong pagpamahog sa provincial capital. Dito ya. Lain ini.
1: Oo.
0: Oo. Te, dito na tukibahan nga. Oy, may kaso. Siya galing nga label.
1: Oo.
0: Kag, ticket Parwin, dito again serve ang warrant of arrest. Batok sa iya. Sa apat ka-counts ang label. Ting label dahan 10,000 pesos ang bail.
1: Kada isa?
0: Kada isa, apat. Oh. 40,000 tanan.
1: Oo.
0: But, sa Friday to gali, nakapiansa na siya.
1: So why siya naka ano, why siya naka pasubra Friday? Kay kung magsubra ka Friday, tulugas na lunes mo.
0: Nang long weekend kagide.
1: Oh.
0: malong weekend kagide. For example, beti kung holiday Lunes. Di ma-extend ka ng imo pre-lodging eh.
1: Oo, oh, dito ka gito. Kit-kit rehas ka gito.
0: Kami man. Pero ito may lang, kahit ikatropa Arvin, di tama niya ma-question, kay may kwarta man ni saya. May kulukwarta ni Gusyante ni siya. Kag may kasarang siya katropa Arvin, bala. So, tiyan mo ito nga natigayon yung mga proseso to. Kag ti muning natabo, no? So, sa karon, suno mismo sa kay Police Major Rondel Tapang, ang station ko, ang OIC sa Bacolod City Police Station, to katropa Arvin.
1: Oo.
0: Nang, ano no? Naging confirm na sa aton naka-bail na. But ang dire sa karon ginalantaw is base kon may mga ibang pagid ba lang nga mga kaso.
1: Ay, no? May nag-aukay pagid.
0: Oo. Di amo pa na bala ka tropa Erwin. No, di sa aton na lang ginigaling yung pagid chin. Di total amo na malang ning inda. Mismo ganing gobernador ato na gambalman niya. Why naman kung nagigyang probinsya plano nga mag-file kaso eh.
1: Pakita nga do why man ah. Why na niya? Why na? Chicken niya. Hindi daw mag-file kaso yan. Pero pamangkot, sinuto na pabukay man.
0: Gani man. Tiyan mo nandang ko pamangkot na. Tiyan mo na ganyan yung bal na itong kaina. May grabe na nga gahom.
1: Oo. Gamadjik.
0: Oo. Nang... ano bala? Nga matingala ka lang nga oh. May warrant ka na. Nga way ginaanay, gin due process.
1: Gani.
0: May warrant ka na.
1: Oo. Daka...
0: Hindi man ta magsiling waslik. Ah, waslik. Waslik wala to.
1: Pero may basta may gahom. May gahom ang tao da. Grabing powers niya.
0: Grabing power yan. Isang daang porsyento.
1: Oo, 100%. Ayoko na sa...
0: Mamuna ka, babla lang. Masyado ka ng malakas sa mundo ng mga tao.
1: Nga tanong ta. Who's the boss? Ah, di po. Kick ka muna.
0: Teka, ano bala ka ito, Marvin? Tod, balabi sa ikaw na lang pag... Tod, no? Malain man, Tod, pamatian. Nga muna bala ka bagay. Pero galing kong ninchin diyon, ito lang is, sa muna nga edad ya, so, ano mo na lang mo, pon mo na lang mo, pabayaan mo na lang mo.
1: Oo, hindi mo na.
0: Sige na lang, bayan ito. Kung ikaw nga mapinatawaron nga kasi tawo, nga makagagahom ka, ano mo na lang gina mo?
1: Patawad.
0: Kahit ikaw man be mismo may pang-ino-ino.
1: Oo. Insidiyon mo na.
0: Gusto mo pang-ino-ino, bigay ito, Marvin. Ito, tal, may ano man ang tao, ginhatagan man sang kaalam.
1: Oo.
0: Kagpasinsya, ang tagsa kaysa sa aton.
1: Oo.
0: Nga, bayan na lang na. No, kay ikaw yung may kapasidad nga maging tsinde mo.
1: Oo. Tsindihon mo lang.
0: Tsindihon mo na lang. May kapasidad kaya maging tsinde. Tapos, amo na nga edad, 78 years old. Sa matutod niyo story ha, ang imo nang edad ginaano na lang na iya katuparwi.
1: Oh, ginapa na. Init naman ang tuwa. Sa init siya to blood dye, blood
0: to guro. Edad, ganila glabot, bala sa sulod niya presuhan, ginapagwa na nino.
1: Oo. Ato blang, ano gani, ng...
0: Good conduct time allowance nila.
1: So,
0: hilway na, igwa na sila mo.
1: Ginatagaan sa parol.
0: Gani, may parol sila. Sa edad mo, be for example, nga 80, 78 years old, for how many years left na lang, may kakabalo, na ba si ipagwa mo sa presuhan, tapos nagpauli ka sa inyo, pagtulog mo, hindi ka na din kabugtaw, tiwai mo na na-enjoy ang freedom nga gusto mo for how many years nga gin baylo, nga gin uyang mo sa sulod sang presuhan?
1: Na.
0: Muna pala.
1: Ay, nako.
0: Ti, ito pa Erwin, galing amulan ni, no? Gin, nahilway siya kay bangod nga nakapiansa. So, amuneng siling ni Police Major Tapang nga... Nang wala pa man sang may gin pasang affidavit.
1: Oho.
0: For those who wants nga mag mag-complaint, no? Oh.
1: Or mag-access ka tropang friends. Mm-hmm. Okay, hindi kami mag-file kaso. Ah. No. Pero nabukaran ang kaso.
0: Nabukaran ang kaso.
1: Pero hambal nila, sinya basta may ma-file pa na kaso.
0: Tikaluoy. Tikaluoy man ni sa iya bala.
1: Mm.
0: Oo. So sa subong bala nga natoni just during December is the season of ano kuno ka tropa Erwin.
1: Forgiveness.
0: And kun ano pa gitira?
1: Sharing.
0: Caring. Maing. Pero dapat everyday ka tropa Erwin mangin ano kita? Mangin ano nang gani?
1: Oh.
0: Mapinatawaron kita.
1: Oh, and be a blessing to others.
0: Yes. Si kito tal Domingo.
1: Oh.
0: Si Sus gani gin patawa niya to si ano to? Si Janto balang nag ano siya nag-deny siya 2 times before 5 times I think before sunrise.
1: Si Pedro.
0: Si Pedro to no? Naging deny si Sus nga ila ka beses at least magbutlak ang adlaw.
1: Damo rin kayo pamati sa itong pastor, pero katropang France, ang balko, no? Sige, yung pabalo naman sa kadaan, i-deny mo. I-deny mo ka, maabot ang oras, i-deny mo ka. Tigili mo, igit. Sige ba, basi mandato to sa ngakon nga, Diyos to.
0: Oo, yan ka, May. Ay, well, galino, kaginang balan siya, no?
1: Oo, balan ko siya.
0: Yeah, before sunrise, you will deny me.
1: You will deny me. Tinatabogin.
0: Natabogin.
1: Ay,
0: Pero galing tika tropa Erwin, ang iba niya nag-anugid siya, no? Na anugid sa kalaglagan, bala.
1: Mm-hmm.
0: Pero tiyan mo ni Subong, na mo na nang natabo, bala.
1: Mm-hmm.
0: Ti, ang sunod mismo sa Kapalis Major Tapang, ano na lang sila ka tropa Erwin, ha? Mm-hmm. Kung may mag-file sa reklamo.
1: Mm-hmm.
0: But the decision na to ni Gov. Lacson, legal nga daw, mga probinsya, hindi naman mag-ano. Kasi kung total amo na yung statement sa gobernador.
1: Mm.
0: Na bla.
1: Dapat marching order na.
0: Marching order na lang, hindi na lang.
1: Hindi na lang, bayad na lang na.
0: Gani man. Iti si Gov may idadamandan siguro kasi na
1: chindian ni Gov. Feel ko man mo.
0: Chindian maguro ni Gov mo. Kasi mabalan tong mga tropa Erwin si Gov Lacson niya do ka ano lang yung tao man no.
1: Do ka chill lang ni siya.
0: Do ka chill lang yung tao.
1: Sige. Pila na pila subong si Gov man.
0: Do pila na gov si Gov. Kasi may 70 na.
1: May 70 man. Yeah, ba tiyagan ko na niya. Dali kami init ko naman mag-edad ka katropang France nga sobra si Sinta. Dali kami init.
0: Yeah,
1: pagkatapos, ga ka irritar ka.
0: Irritable
1: ka. Dala na sa andropos mo. May kilala ko yun. Pag ano niya, 50 o 40, nag-andropos na.
0: Lain niyang kilala, tiya? Tiya, andropos. Ito kilala, tiya, nagkupos. Nagkupos.
1: Ay, nako. Why no chance, ha? Galing iya, ha?
0: Pahabuka naman siya, eh. Bumba naman.
1: Bako mo ba bumba sa hangin, perme, suyop siya sa sigarilyo? Why mo sa gahabok? Giniwang sa giniwang? Ay, ha. Hindi agay po lang. Hindi agay po lang, doy.
0: Paano di magkupos? Kay ang bilin, upos.
1: Ayun na po.
0: Pero Katropa Erwin, may interview tada kay Police Major Randall Tapang, ang OIC sa karon sa Bacolod City Police Station 2, ang hotsa natabo ni Bila. No, nagpiansa na ni si Mr. C sa kaso, or sa warat sa kaso, yun yung libel. Kamatay na ito.
2: Okay. So, bali na ka-bail git siya gali, sir?
3: Yes. Bilabo naman kasi din ang iyong crime na ang libel niya.
2: I see. So, ang ano ni Saron Sir, ang progress, sir, sa investigation, sa bahay niya sa Capitol?
3: Sa Capitol, wala kayong official. Kahapon, din pabalikan ko naman na hindi available kasi si admin officers dito. So, para mabala naman ang ilang plano dito. Okay, naman di ulit, i-follow up naman naman.
2: Mm-hmm.
3: wala pa din actually nagpa-blatter to bilang sekretary.
2: Okay.
3: Which is very important dito sa pagpapahinto. Pero sa ilang hindi ako magsimula, no? We cannot proceed without their signal.
2: Kasi okay.
3: Silang compliment kasi.
2: Na muna, no? So sila gito ang
3: ma-analyze? Hindi na lang kami, ha? In a way, pagka ano man ang decision nila, but panap din lang muna kung ano man yung decision okay. nila.
2: Pero sir, sa pang-pag-assess mo, anong posible gina, sir, ng mga kaso, grave threat, sir, or ano?
3: Yung mga, kung sa mga utterances niya, no? I-determine naman na, hindi sa amin ito kung grave threat sa dahil to a person, kung muna gani ko lang naman ng ilang apilabit sa
2: okay.
3: niya. Pero lang matter anay na kung sino yung direct na tao kasi there is no mention ng name.
2: Oo.
3: No kabudlay. Pero kung depende sa ilang affidavit sa kada no kung okay. direct bigo si nakabati.
2: Mm-mm.
3: Witness. No. Okay. So it's up to them naman kung ano kung ipo-postrogid.
2: Okay sir. So party mag-amo na sir tapang why get any affidavit no? Why pagid na?
3: As wala pa kasi muna din na pala po naman okay. That will be their decision by Monday ulit mabalik ka naman ng
2: so muna siya okay so yes sir
1: Katropang Franz
0: yes Katropang Irwin no? So tinabatan si Police Major Rondel Tapang ang OIC sa Bacolod City Police Station 2
1: toho muna eh at least naka-bail na siya pagkatapos hindi na siya ma-preso pero ma-proceed po ni Japo ng kaso mo titanong ta kung ano na ang makikuha sila pero sa ato naman probinsya hindi man sa mag-file sa kaso na mismo ang sigot naghambal hindi na mag-file sa kaso pero abri sila sa mga complaint ang polis naghambal sige kung may mga ano pa da may mga reklamo pa da pabalaan kami kayo ari man hindi siya. Naka-bail na siya.
0: Gani man.
1: Ang pamangkot na, ano itong transaction sa provincial government? Oo.
0: Oh?
1: Nga daw na init gito siya.
0: Gani man.
1: White na Mr. Yan, pero binang taga-tutok siya sa kay Mr. C. Di, pero anong transaction to? Nga na init gito siya. Nga kwaon niya gito sa provincial administrator. Ang ining papilis.
0: Nga dito.
1: Oo.
0: May ano to. Muna ka to pa Irwin ah. So at least no. Tapos na ni ang kaso. Isang sambit ni nga pagpamahog to no. Pero ti amo na ang sa kapitolya why pa yan na conclude kon ano ka to pa Irwin.
1: Okay. So
0: kumati kon mag-decide ni.
1: Oo.
0: Amo na. Ipaagi na lang sa ano eh regular nga pag-file.
1: Basibla may staff naman to magreklamo bla. Oh, hindi ya provincial government pero staff sa provincial government ba ma-file kaso. Pero well siya, no, why pa man sa kaso. Amo na gani sa mga kauturan ta, galing ti kung kisa sa may edad na hindi mo punggan ang imong ano mo init sang siklabo kung kisa bla. Pero hold your horses. relax.
0: Iti mo na bala may edad na mo, no? May edad na. Sa tika ta parwe na mo ning atong update, no? Dari mismo sa patrol sa liwat inisi ka tropang Franz Sandro Burgos dala mga bukol-bukol sa lawas magtumar sa Santon Plus Gold para sa nagawagyan ng Pilipinos Pilipinas XFM News
4: XFM Live Reports
1: Anyway, mga katropa, oras naton is 8:15 sa pagpangalagad naton. Dari sa news ay among yan itong pinakamabrita pinatag ni katropang Franz Sandro Burgos sa provincial government din naman sa mag-file ka dyan no, huwag naman plano si Gov nga maglaot sini sa iya pero mga katropa wala ba natin ginanormalize na no ang mga pamahog pamahog is pamahog maghambal ka patyon mong isa ka tawo maniro ka pamahog na kag sa subong panahon mga katropa may mga insidente sa pagpamahog nga nagluntad gid na tabo so, kada mo sa kabuhi ang nadula tungod sang pamahog ngani mga katropa. So kung as much as ang init tama subong 2026 katropa eksakto year of the golden horse no ambot lang pero amo na sa 2026 ka init sang tao no damo sang inaway singkianay istorya bundakanay Dios no amo man sa mga politiko ta no tabo di sa national government tabla bisan sa mga tanatapan tas gobyerno? Amo man agkaklatabo subong? Nga lahat ano? Amo na yung tuig? Gapainit ang tao? Gadali mag... taas ang presyon? Ay, hala. Anyway, so, latlatun to na mga katropa. No? Oras na itong 8:15 na sa pagpangalit sa itong platinan. Mga katropa, morning sa kay Ma'am Bell, Bella Bill, Indrina, from Mansilingan Chapter. So, moms, thank you. Ma'am Sololito, ma'am, may utang ko na siya, ang record. Sige ba, record ko lang to, ah. Thank you. Mayna, sila Dora, Dumipig, morning, salamat kin sa Punta Taytay. Kag sa kay Ma'am Melanie Martisano, always kami support sa XFM. Sa Sitio Lapak, Duldol, Barangay Robles, La Castellana. May naano naman na bala ko, no? May ginsulod ko nung panimalay to. Sang wala makilalaan nga mga suspect. Oh, daw dako to ko na nakuha. No? Pero sige lang, mama, no? Try na mo ko balabot na namon. Pero kumusta ang aswang-aswang daman? Ara pa. Nag-ayo na siya. Oo. Kinahanglan ng tuguro man attention medical, ah. Para mag-ayo siya. Ma'am Jessica Gonzalez, may aga. Kumusta ka muna? Sa himamailan, Ma'am Jessica, good morning. Nakatutok mo niya sa radyo nila. Oh. Thank you. Kagsakay Junior Alegria, mayong aga. Thank you man. Salamat gid sa pag-upod, no? Randy Santisas, happy listening to Tomas Tulibas from Randy Santisas. May nga dyan. Kagsakay Junior Ligria. Linya, good morning lang kay King Kong alias Iget. Kagsakay Bisaya ni Bay Ramel Mamilya. Kagsatanan nga mga nagapangapi sa overflow. Ay, si Junior Ligria, guro. Mapadlaga niya, ay. Oh, doon ko na mo sig nag-greet ya, permyo. Mm-hmm. Gana, guro ni. Ha? Si Remel, suportahan nyo gida si Junior, ha? Magpadlagan sa gani konsyal, kagawad, suportahan nyo gida, ha? Para may arat ang representante, umadaog na siya, ipakayo niyang overflow. Ipakayo niya ang taytay. Okay, sir, thank you. Salamat sa pag-upod sa aton nga para tunturan mga kapatid. Anyway, para sa Ihibalob na Santo, mga katropa, you can check us out sa Facebook naton. Ang Facebook ta is XFM Bacolod News and Public Service Authority. You can share, you can like, para updated ka mo sa mga balita, kag-impormasyon nga pwede mo makabinipisyo man sa imo. Okay? Alright, so ano lang? Hatag na kamo sang pabalo lang kamo, ha. Ang again ang aton nga Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Diri naman sa kalangkalan, mga katropa, pwede kamo ka check sa aton sa Facebook page naton sa XFM Kabankalan. All you have to do is to type key in ang XFM space Kabankalan. All right? Para maka-update na kamo sa mga latest postings naton, news nga dapat mabalaan sa mga taga-Kabankalan. Kumusta ang aton nga mga kauturan sa Kabankalan? Medyo tulutawhay-tawhay sa lasbong. Ginamo or ano pa nga mga sistema, mga morning. Salamat gid sa pag suporta sa mga kauturan. Tedras Mercado Blas Kapihan, kung kamarigya na kape. May arat na nagpamati sa XFM. Thank you, ha. Salamat gid, ha. Kag mismo sa Kapihan dira sa merkado naka XFM man. Thank you, ha. Way na kami kadto da, pero sige lang, ha, no, bisitahan once in maka bisita mga pin naman tada. Okay? Oh. Oras naton 8:21, mga katropa, sa pagbaragad naton sa aton palatuntunan. Amo na ing masadya, mga katropa, no? Ang fuel price naton, mga katropa, posible magsaka. Pero duwa-duwa pa ko, no? Mayon ni kabalita. Ang mayon ka balita, mga katropa, is base ang fuel price ma-intervene ang aton nga national government because kung nantaon magid man siya based on trading mga katropa ang Brent oil nga mga katropa na sobra na $100 per barrel na mo, no? So kung sumaka na sa sobra 100 may epekto na sa aton di, okay? 80 okay pa, no? Hindi siya muna ka dako ang gina-expectaran naton, no? Ang ginalang tao mga katropa, if may ara sa intervention from the national government, ang pagsaka niya is 81.47 lang, okay? Ang presyo for unleaded gasoline, no? For diesel, ginalang tao ni mga katropa, ang ininga source naton harin mismo sa Metro Fuel Tracker, no? Posible magtimbuok siya sa 92.6 cents. 92 pesos and 6 cents mga katropa. Pero ang pinaka pinakataas gidya mga katropa, posible ma'am experience siya naton mga abyan, no? May ginalantaw di daw 3 pesos. Daw 3 pesos gid ang saka niya. Oh. So expected mga katropa mo niyo, no? Ang sa gasolina ginalantaw madlagan sa 4 to 5 pesos. 4.50 to 5 pesos. Sa diesel naman ginahambal na mga way pa, no? There is no certain confirmation from DOE kung pila ang fuel adjustment nato karon. Pero gilantaw is 2 pesos ang range niya 2 pesos to 3 pesos katropa buwas, no? Based on trading, no? So ini dala sang tension dito sa Middle East, no? Kag-awayto sang Iran, mga allied countries sang US nga binumbahan to, inaway ang ginaway, ginpulihan to nila ang Iran. Si Iran ang back mga katropa, ang pinakamang fuel deposits or mga processing plant ginbumbahan man to sa Iran, no? Ti amone ang problema ang Strait of Hormuz mga katropa, controlled naman sa US, no? Probably may makalaway na supply, pero ang gakatabo na bi mga katropa, may hinahinang panganay manada, may ara manada sang may ara manada sang mga mikos-mikos kung nagkatabo, ang ibanda sang una sang normal pa abri pang Strait of Hormuz nga ginahambal amuni ang ginaagyan sang halos 20% sang supply sang oil sa bilog kalibutan. Mahina panganay mga oil companies da, no? Ti hampang Japan sang mga dagko marason, ha? Kung sino naga-control sang sang petrolyo, abi. Ti makadto sila pagkatapos ti depende man ang mga kumpanya, may communication na sila, no? Ang ginahambal ko no may ara ginakabig nga may ginahambal nga si storage, no? Kung sinin, gadakda ang mga oil tanker sa Red Sea and hulaton ang pinakamang adlaw, no? Antes kayo mag-gwa pabalik sa ilang mga destinasyon. So ang kakatabo, may shortage kayo kalatabo, may kakulangan sa supply, nas nagataas ang supply sang supply sang petrolyo, presyo sang presyo petrolyo. So sa karon medyo ara may tension nga nagaluntad mga katropa. Wait ta kabalo kun ano gid man ang dalom sa day because kun nantaon ta balita lang ginapunggan may ara sang pag pagugot sang security dira sa Strait of Hormuz tungod sa presensa sang mga puwersa sang Iran nga anytime maglabay ng mga tanker mga katropa, probably kasi mabumbahan sila. Kag maparuparan sila sa mga drones dira mga abyan, no? So medyo risky. How long? Way ta kabalo mga katropa, no? Way kita kabalo, pero ang pinakamang resyente, that's why ang mga grupo sa mga sales and marketing, they projected already. They have the data mga katropa until 2030 ang iniepekto. But may by 2028 ma may matabo na kuno nga pag-inistriyahan nay mo, no? Kay kun hambalon gid man nga kung gusto pus-on sang Estados Unidos ang Iran, kaya ra gid man nila, no? I-control nila ang Iran, pwede na gid man mo. Pero ti I don't know kung ano ka man sitwasyon, no? Ano ka sistema ang ginapatuman sa US until now, ga problema kita tension sa Estados sa Middle East, no? Maybe may ara man sa benepisyo da, maybe may ara man sa negative advantage sang ining mga sitwasyon nga tanan kita nagasuprer sang pagtaas sang presyo sang gatong sa binugkrimutan. Daw amo na sang pila ka mga sistema mga katropa. Sobra. Expectara naton 4 to 5 pesos sa bow gasolina naman eh, no? Ang primero to nagwato 3 pesos lang mo, no? Ang posible isa ka. Pero sa mga katropa, daw gina-expectara naton naman 5. 4 peso hasta 5 ka pesos, no? Mayara naman 3 pesos o 2 pesos tub 3 pesos na posible saka sa presyo sa petrolyo mga bihan. Panumduman ko on sang regular days na mga katropa, maghambal ka 50 centimos siya, big deal na ni Saturn mo. Naglalain na ta. Kay ti amuneng saka sa presyo, may epekto man sa mga saka sang baratlon. Nag-epekto man sa inflation rate mga katropa diri sa atong pungsod, no? Dako ang role sang ining sang gatong sa atong ekonomiya sa pungsod, no? And that's why parawagan sa mga grupo, implement na ang suspension o kun ang pag suspender sa mga taxes na nakapatong dira sa presyo sang petrolyo mga katropa. Yabalto sang aton nga DOE sinya di maperdi kita halos 36 billion pesos at the end of 2026 if i-cut down ta mga excise taxes na ton, no? I-compara ta sa mga ginapagwa ta ng mga budget para sa assistance kag subsidy sa pila ka mga apektado ka mga sektor mga katropa, mas gamay siya million way katunga kuno mo, no? So the government is saving, nag-save ang atong gobyerno para hindi matamaan si sining crisis mga katropa, no? Because kundi punggan ang problema ta is ang pagpagita sa mga supplies ng oil, kundi ta makwa kung wala ta kwarta ti wala eh. Pero hindi mo na sistema mga katropa. Ang ining binaklanay mga katropa, nakasalalay man abi, no? Ang gobyerno nag-negosyar mang ano ba kaliya mga oil companies kiyan, no? So playing safe dyan po ng gobyerno mga katropa, no? Ang gobyerno tas Pilipinas negosyante man nagapungko mo. That's why even ang atong servisyos publiko ginanegosyuan para makasave ko, no? Makasave siya para ang korupsyon padayon palda paldo si boss sir amanap na. Ay nako, pero sige lang, padayon lang ta mga katropa. Importante ano lang ta, buhi lang. Huwag sa mga masakit, huwag sa mga may ginabatsag kita sa tulawas, no? Importante kondisyon dapat, no? Para mayara kita sang kabaskog para mag panika o kung mag pangita sa kinabula, magpadayon sa kabuhi natin mga katropa, no? Ma'am Lentalde, good morning. Greet ko lang si Ma'am Jessica Gonzalez kag mga members niya. Thank you. Ma'am Lentalde, monitor lang kami. Thank you so much. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga palatuntunan sa mga katropa natin diri sa Himamaylan. Gina-check ta ba si Ma'am Lentalde ta para nga mga ano ako, nga mga ma-mention. We have brown out naman sa amon. Hindi na ta matingala, Ma'am Lin. Sa kanaong chapter, amiga Koreana Gestro, members ng class sa kanaon. Thank you, ha. Mga commercial ko na, haboy tama obligasyon na itong mga katropa sa ating palatuntunan. Balik kayo tapagrapos. Sinis na, bye.
4: Bullseye XFM 90.3.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan?
5: Mag Santone Plus
6: Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
11: Edgar, yung saka-service.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa pagpanag na ito na 8.35 na. Check out na. May aras ang naka-schedule ko nung kilos protesta mo. Ang mga transport sector dari sa Metro Manila, tungkol sa pagsapa sa presyo sa petrolyo sa karon. So, ang ginahambal, hindi sila satisfied sa nagkalatabo nga ginahimo sa katong gobyerno para i-control ang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong kag sang presyo sang kuryente. Daw nagtilingob na ni mga katropa, subong niya nakabangko, kita subong na ang problema, ta subong kuryente, energy, no? So this is function sa katong nga Department of Energy na mag-control sa nagkalatabo sa inyong mga katropa subong, no? So check your onta ang aton nga ano nga mga transport crew kay daw may plano to ang Manibela Manila nga magkilos protesta but kumiara ba sila sang ila ding ano nga schedule, no? Ari ko sa linya naton presidente sang bakod ni Manibela, we have Sir Rodi Catedral. Sir Mangyaga,
1: Good morning po sa Wendy, sa mga katropa sa isang bakolor. Good morning.
0: Sir, wala ka mo sang plano untat biyahe?
1: Nakatapang yun, may ala kita buhay siya sa bagay mo on nga isang karaban lang, no?
0: Oo.
1: Lahat sa dupog to balasin ko yun, kaya walang inaan na kita na sa mga uras.
0: Oo.
1: Para sa kapatita, supportar, kagpag kapanawagan sa langton na grupo ng Manila.
0: Oo.
1: Nationwide na pag protesta.
0: Oo.
1: So, ako niya buhat yung buhalang kitaya sa ato ng Old Airport alas Jusog na Balatunse.
0: Oo.
1: Mag-karaban kita, mag-alibot sa ato ng public plaza.
0: Oo.
1: Nga may mga plakas na nila na mayara sa mga bibanda.
0: Oo.
1: Bilang una ang sa isang value added tax sa gang Old Regulation Law.
0: Mm-hmm.
1: Dapat gaan din sa gobyerno sa sustainable nga ayuda ang ato ng mga driver kasi sa ato na balaang subong mubing tayo stress na ang ato ng presyo sa petrolyo sa Marquez may araw sa isa ka pagsaka naman puno sa 20 pesos.
0: Uy.
1: Diyos, masubra na kita isang gatos. Hindi na naiyakaya sa ato ng mga drivers sa mga consumers, no?
0: Oh, that's
1: kagang,
0: right.
1: Isa pa si Ray, mo programa ang gobyerno taman tuwag niya discount.
0: Oh.
1: Sa atin ng mga gasoline station, pati na ni Akon sa lakyan nga Ricardo man, wala mandaraan mo nila.
0: Oh.
1: Kasi na 12 pesos ka discount sa mga authorized gasoline station.
0: Oho.
1: So, amoy na tatupang when,
0: oh.
1: Ang aton nga activity, buwas nga, adlaw, tira, ekspitaron nila. Ang atin nga mag-upload sa sina nga mga grupo lang niya sa Bakod, Manila. Yara sa 400 to 500 units. Ang buwat ang pag mag-upload sa sina nga karabana. Ang tawagin na natin na protest karabana.
0: Okay.
1: Mag-aturbato kita sa bilog nga para mabatian sa natin ng mga pumuluyo. Ang inain sa mga transport groups kag transport sector diri sa siyudad sa Bacolod.
0: Sir, hindi ka mo satisfied sa mga sabat lihok sa gobyerno to address the problem?
1: Siyado kalayo sina sa ilang mga solusyon kuno sa problema sa aton nga transport sector.
0: Uh-huh.
1: Kon sa aton nga tanan nga grupo sa transportasyon kay ti. Ang ilaya ba ni solusyon nga subong nga solusyonan pagkabuhas sa wahina. Di ang dapat ya mag pangita sa long term nga solusyon kung kumpide gano ini ang value added tax sa gano kay ti. Kung may kwaon tani tanan mga 16 pesos man mo ang madula. Dako na siya nga diskunto sa aton nga mga drivers.
0: Oh, that's right.
1: Sa mga consumers. Kagano yung aton nga dapat taasun ang atong discount sa atong mga gasoline station. Kasi hindi man sabi ang mga gasoline stations, hindi din na may lider ang gobyerno kaya dapat intervene na dapat hindi man pagkatagmaan pasaka ang inaton ng mga presyo ng petrolyo. Kahit kung aton lang tawon sa dasong sumana pa yung masaka, ay niyo, kalabanan niya, nagsaka na yan ang mga ila naton sa mga gasoline stations. Pagkatapos, kung magpanaog, di madugay ang pagpanaog sa ating episode ng petrolyo. Kung mamapian ka lang sa niyo siya nga may binumbahan ay tumila stock siya. Aking yapon niya na may damo sila yung stock siya na pundo.
0: Oo. Nasaka na yun.
1: Pagbabati lang siya kami na sa lukok to may saya at ano yan sa iban niya lugar. Mahal na yun ang ilang episode ng petrolyo.
0: Huwag pakalupad ganing racket. Gan saka na yun mo.
1: Amo na sa isa pa na katropang men. Di amo na sa natin niya dapat yaman intervene ng gobyerno. Kasi may miharap lang kami yung authority ang aton department o binagdi na wala ginagiyo. Ina amo na galing sa kapagkita na amo dapat mula ako na nasigli energy secretary garo, no?
0: Oo.
1: I think wala din siya na totao sa samais ang guwa.
0: Why? Ulihi sila permiso problema?
1: Ayos. Nagwala din siya ka malo kasi kung ano mga problema rin ang mga solusyon. Ang old regulation law dapat buwag na good so wala niya authority ang atin yung ano eh na gobyerno sa pag-intervene.
0: Oo. Anyway, so what sir, may ara ka mo sang motor ano ano ganito tawag ng parada
1: protest caravan
0: ako

0: sa administrasyon ni Mayor Jay Quezapaya upang ang sa national na isyu o kung problema o nga mayara sa asod-asod na pagsakat ng President Victorio na wala maghahatag yung term ng solusyon ng aton ng gobyerno sa kamuman ang asod-asod na pagsakat ng President ng aton ng elektrisidad na piga o paghina ng servisyo sa mga medsina doon. Mas mayo pa nga si Nico, ganit ko sa Propangwen ang nag-manage sinalin sa una mo kahit ako ginagproblema sa ang TPP nga programa na isa man ito ginagusto nga daw ginagpagnuan sa nga isa ka kongresista din na pati modernization program ito TPP naman ito no.
1: Para nga
0: para ang problema kag utang sa sina ng mga modernized groups.
1: Ay, grabe mga minsan no.
0: Para sa atin panawagan sa bilog na pumuluyo sa Bacolod, especially sa Bacolod, sa Negros. Mag-isa kita nga pumuluyo, consumers, kag mag-ahikot kita, kag mag-organisa para sa isa, kapag sumpo sa sina nga aton nga, ginatanghi mo sa pila ka mga kongresista, kag pila ka mga opisyal sa aton nga gobyerno, nga ila lang interes ang ginalantaw nila. Dapat naton balabagan, dapat naton atubangon ang ina nga mga problema. Mag-unite, dapat yun mag-unite ang aton driver, operators, commuters, pati consumers ng bilog ng Negros para masolusyonan kag mag-ipot kita sa isa ka dako nga protesta para sa mga dura na mga problema natin nga gina atubang. Madamong salamat kung mayong agas naman.
1: Salamat kita, Sir Rudy. Salamat. Good morning. Inyo naman tayo mga katropa, si Sir Rodney Catedral, ang presidente sa Bacod ni Maribel. Amo rin nagkakalatabo subong sa ano sa gobyerno ta. May isa pa katuig ang presidente. Less than 2 years mga katropa. It will be a challenging year. Para sa presidente na ano siya na kabudlay sanggun eh no? Pulang taon mo sa sistema sa politika pagsugod pa lang sang presidente sang iyang termino nami-nami no? Kaya ang presidente ta kag si Vice President Sara Duterte are advocating for unity. That's why ngilang team is unity team, no? Para ni ang intention kag ang ano ang ilang objective is to unify, notwithstanding sang mga tuluhan sa politika, notwithstanding sa ilang away sa politika. No? Kaga sa mga kontra sa pamilya Marcos kaga Duterte na nag-unite sila, nagpadlagan presidente si President Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, and gintawag ang grupo nga unity team. Sa unity team ni mga katropa nga dapat i-unite ang bilog nga Pilipinas mo no kag mga political groups mo ni mga leaders naton para mag-upod sa isa ka pananawan, isa ka panawagan sang atong gobyerno. Nag-away sila nga duwa no. Tiya problema mga katropa, how could you convince people to believe on you if ang inyong panawagan gani hindi nyo matindugan? Paano kami magpati nga ang korupsyon tuduod sa ginahabuin nyo nga mga isyo sa tagsa-tagsa? Duha man lang ni sila. Ha? Kung kamo mismo nag-away, kaya hindi nyo mapanindugan nga mag-isa kamo kaduwa. No? Hindi nyo mapanindugan na. Hindi mapanindugan sa presidente ta. Hindi mapanindugan sa vice-presidente ta. And the worst scenario nga natabo mga katropa, duha pa sila subong.

0: nag-away sobra-sobra.
1: Ha?
0: Dumduman nyo to sa may ereksyon, no? Unit team. Gusto nato mag-isa. Gusto natin ipakiduso ang ining pagkakaisa ng lahat, no? Pero sila mismo hindi magkaisa. Kabudlay sa ila mag-isa.
1: Ha?
0: Now, people are being divided. Both Duterte and Marcoses. Sila ang nagbuka sang ginahambaltang pag-isa, pag-unify, pag-unite sa tanan. No? So hindi kami election mga katropa. Anong nakita mo dada? Anong maano mo, no? Ano wahambal mo, no? Ikaw bi hambalon mo nga i-unify ta ka kontra partido ka? How could you convince me nga ma-unify mo ko nga kamo mismo sa inyo mantra hindi kamo katuman? Ah? Ang inyo promises tao hindi matuman. Kamo pa ya subong niya ang nag-away nga duwa sa issue sa corruption. Paano kamo makahambal? Paano kami mapati both ha? Sa grupo sa Marcos kag sa mga Dutertes? Paano kami mapati nga ang corruption lapnagon sa tagsa-tagsa? Sa ginahabuyan nyo, kay kung mahambal ang Marcoses, sabaya, corrupt ang Dutertes, corrupt ang amon eh. No? Pagkatapos, ang mga Dutertes naman siya, grabe, paldo-paldo, minaleta nga kwarta. Amon eh, bra? Paano kami mapati? Kaysang okay pa kamo, sang gaupdanay pa kamo, why man na nagwa ang issue ni? No? Gintabunan ining mga issue, mga katropa, may paglimbong sa tao, may pag-into sa tao, ginboto lang kamo tungod sa promesa niyo, not sang integrity sa mga politiko. Now isa kag isa subong ga binundakanay sa politika, ga binundakanay sang isyu sa karon, no? Di pa mangkot din ang interest ng tao da, no? Divided ta, gusto ta nga mahilom, no? Ang ining pilas sang pungsod tungod sang political division. Pero on the other hand, ang sistema, ang sitwasyon mga katropa, ginadominar lang sa mga leader nato sa politika, politika nga may interest man sa posisyon, no? So, kung nagkahaboy ka mo sa mga isyo sa tagsa-tagsa about corruption, about sa pwesto o kung agaway pwesto, mas mapati kami nga kamo puro kurang kamo ka mga opisyal. Kay tagsa-tagsa sang ayuhay pa kamo, why ni nagwa nga mga isyo, no? Pasalamat na nag-away kamo kay nagwa ni ikaro, no? Ang interes ng tao diri kitaya, no? May problema kita sa problema, may crisis kaya ng pagkatubang oil, gatong nagasaka. Nagasaka mga baraklon, subong, tungod sang ining pagsaka sang presyo sang petrolyo. Nagsaka naman ang presyo sa kuryente, no? Rotational brownout and all ang ginasupres sa tao, mga katropa. Mataas nga billing, mataas nga presyo sang tubig, mataas ka presyo sa kuryente. Amo na ginapakatubang itong mga problema. And this is non-political. Ekonomiya niya subong nagasuprir. Ang problema. So, bisananon nyo pa kahambal nga may ayudang ipanghatag sa tao. Bisananon nyo pa kahambal nga solusyonan namon ang problema. Bisananon nyo pa kahambal nga may ara na kami ginapanghatag na bulig sa tao. Ang paglantaw sa tao, temporaryo lang na Japon. No? Pasakay lang na Japon. Para mag-gain yung trust naman. Where, at the back of our minds, failure ang administrasyon. Amo na yaton nga panumduman mga katoropas panahon sa eleksyon. Politiko yung mambala na sa isang promisa nila, pero pagpungko nila mga katropa, kabudlay na sa, no? diin ang unity ng hambal sa Marcoses. Ha? Diin ang unity ng hambal sa grupo sa Dutertes. Ha? Kaysa naman mismo, hindi man magpa-unite sa mga Marcoses. Dasan papatihon nyo kami na hindi kamo kurap? Papatihon nyo kami na limpyo kamo?
2: Oo. Oh.
0: Ang ginaistoryan sa impeachment trial, kwarta ni Tanan. Ang ginaistoryan sa flood control, kwarta ni Japon sa tao, ulamid ni Tananda.
2: Oh.
0: Amo ni ang dilemma naton karon, paano solbaron? And the way to do that, mga katropa, is pagbag-o sa sistema ta. Pagkuha sinespoy. That's why mga katropa, suportahan ta ang ining anti-dynasty bill nga nag-prohibit balasang pinamilya nga politika. Direta na patay mo. Direta na intuan mo. Ha? Ira ba lang tagaan ka bulig to? May utang na loob ka? Ha? Hindi ka na yan. Why ka na choice? Ha? Kay butuhon mo sila, may ginatag sa sino mo. No, sa panahon sa Nixon, isipon ka na, inisipan ka na nila. Itumbo yun ka na nila. Ay, gimigimbulig ko to. Ako nagbulig to sa ospital sa inyo. Hindi nyo ako pabutuhon. No? Kagkita ka mga Pilipino, humok na tagipusoon. Ah, may ara lang gani na ngayon pasensya sa aton. Ah, tungod... No, we're talking about some Hilo Garcia. Ah, may ara sa pagkometer, no? Sa pag manipular sa eleksyon. No? Nangayo ng pasensya, yung papasensya natin gani. Humukta ilong. During isang panahon to sang niyanay Presidente Joseph Estrada nga nakita taman to grabing corruption ko, no? Kwarta, ginalustize pa panahor. No? Karon ginabuto ta pa. Nagpungko pa sa posisyon. Oh. Si Singson, nga grabe man to ang iyang nangin witness to sa impeachment, mga katropa. Ginako ya na isa sa mga nag-uyat sa kwarta, bagman, sabi. Ha? Gina-admitter niya nga siya. Oh, para makonvict ang anay presidente. Karuno, pungko to. Governor sa Ilocos. Ginbuto man Japon's tao. Amo na mga katropa, kung may problema gid man, butante may problema, tao may problema. Ang mga politiko is just isa ka resulta sang sakit sang Pilipino. Nga kung maghambal gani, magpangayo pasensya gani, sa mga sitwasyon, humok, tigipusuon ta. Nakabangko ang ato, tigipusuon sa utang na loob. Ha? Amo nang budlay? Amo nang bugat? Ha? We are advocating for change. Pero sa panahon sa eleksyon, lain ang sitwasyon. And that's why pamakutol mo mga politiko, mambals la, kontra ko na nila. Pero mag-abot ang D-Day, mabag-o na. Abot muna ko ng himuunan.
2: Ay. Nako ho.
0: Anyway, may tauras mga katropa sa aton paratuntunan. Buwas naman. Oo. Morning sa kay Jordan Poole, Victor Salinas. May aga. Thank you. Sa kay paring Jonah Tunea. Arakas babaw sa mong sir. May aga. Jilwen. Paring Vincent, to may aga man. Araceli Loraes, may aga. Handuman ng chapter sa Mams. Thank you. Si Prejonar ho? Ara ka mas babaw? Nakaparaog ka na, sir. Dito na sila sa gabantay sa pinakataas ng antena dito sa ano mo, Murcia. Oh, may aga sa inyo. Salamat, kid. Sa pag-upod sa programa, mga katropa. Wait, oras, kid. Thank you so much. Salamat, kid, sa pag-upod on a Sunday, mga katropa. Don't forget to bring yourself to church, your family. Simba kita, nais mo? Para matagaan kita sang nagkakaigo nga pag painuino, judgment sa mga sitwasyon nga gina-experience siya naton. So we can have that still hold on kita sa mga inspirations naton sa kabuhi, sa handom naton at sa somehow malabot na ito mga katropa, maliban ta ang ating sitwasyon sa ano. Ang isyo naman sa kuryente, mga katropa, buwasan ta naman eh, no? Kahit di, ang ato paglantaw, ang istorya man lang di, hampakanay naman ti luta ko. Mangkuton mo ang aton nga mga electric companies down the line, pamangkuton mo sila, sige hindi ah, supply ni kuryente, supply, ang problema. At doon mo na yung GCP, ang balila, it's the planta. Ang problema, kahit di ang planta, nag-outage, nag-disconnect, wala na naghatag sang supply sa kuryente sa ato. No? Pamangkuton mo naman DOE, sige nila, we are conducting a thorough investigation because may ara sang price manipulation. We feel nga may ara sang price manipulation. This is due to outages nga ginhimo sang mga ano ta sa mga planta sa aton ano sa aton nga sa NGCP no kaway na nag-disconnect na sila. Pero pag lantaw itong mga katuro pasalamahan sila tanan no ginplanuhan nila eh gilinto nilang tao eh nagkakita imo yan nga sa mga outages na yung mga katuro pa na project na 2021 pa ang problema and from 2021 pagkat to 2030 may ara na sa mga pagtaas sang demand sa kuryente mga katropa mga byan no probably nakita naman sa DOE no nagkapangita sila sa sustainable nga supply pero all of this corporation mga katropa sa kuryente are private companies ginagnegosyo sa industriya sang kuryente Pilipinas no mga negosyante ni nga barigya kuryente mga negosyante and most of them political financier man sa mga politiko disbukso and that's why gasulod gani mga joint venture di sa aton nga mga electric co-ops mga katropa ang enabler di mga politiko kung may interest mo sa politika para may pampundo sa politika sa eleksyon nila alas 9:00 white oras sa kanan sa aton technical partner mga katropa katropa ang Judy Rivaligano sa aton station manager Mr. Mitch Lipa sa aton nga CEO President Dr. Raymelito Oy ako naman sa katropa Queen Salinas nagpaalam have a nicest weekend mga katropa God bless
3: Bullseye XFM 90.3
4: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan uminom araw-araw ng Santone Plus Gold mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects Santone Plus Gold tanggal aray tanggal pamamaga kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nagpalasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon kid yung Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes. Servo, may maca at klabo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Servo, supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
14: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibahan nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: Mga katupa,

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: XFM
4: FM
5: Sunday Pinoy Classic
3: X
2: X

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen ka glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sampon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
3: XFM.
4: FM.
3: Sunday, Pinoy Classic.
4: XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-makership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: The Secrets of Health.
10: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
11: Amog lini ka simple, Sir Josil, nga tanom makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
9: The Secrets of Health.
2: Santon Plus Gold.
11: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga hindi nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din niya sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa natin ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa natin Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
2: Santon Plus Gold.
9: The Secrets of Health.
11: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kanang lanon ginato ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahalungan, which is ang problem sa mga sarjaw siling. Isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ito nina tungkol siya sa ringa omega-3.
2: Santon Plus Gold.
9: The Secrets of Health.
10: Paano natin ipreparar ini Doc Leo to maximize sang binipisyo nga nasaad natin nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
11: Hugasan lang natin kag pwede ka uno na.
10: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
11: Yes, Sir Josil.
10: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
11: Kung diba, kauno natin na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
9: The Secrets of Health.
11: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
9: The Secrets of Health.
10: And pwede gakaon ka molusiman inom pa kamo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha nato Dok Leo.
11: Ang omega 3 fatty acids Sir Josiel, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega 3. Actually makuha ta man ang omega 3 may ara man Sir Josiel nga amount ida sa balunggay. Which is ang balunggay isa man sa sangkap sa ton sering nga Santhon plus gold capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nagabulig man siya para magnami ang aton sering cognitive function, ang aton sering heart, nagpabakot man sa aton sering kaugatan. Kaya magluwa sa presence Sir Josiel sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega 3.
10: So kung wala ka mo other sources of omega 3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
11: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga ugatan, lakip na sa aton sininga brain.
9: The secrets of health.
10: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
7: Jose Amelia.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfone Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipay-dipay-dig ko sa mabatean kong Sanfone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Sanfone Gold Coffee Mix.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit, di ba sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na untrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago kong paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Go!

0: tibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunzone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
1: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunzone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. System.

0: and save. Sister Pay. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mabuti ka.
1: Natropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Marilu Dahanoy, Sangtan sa Bonifacio, Iloilo Cities. Nagpasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamagig nga salamat.
1: O, ikaw man katropa. May chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pa-diet na kubuwasa.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adla naman sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sa nga ikayong lawas? Kamustang inyo sa nga pamatsyagan? May ginabatsyag ka mo sa lawas? Inang daw hindi bala kinaandan? Ay kinanglan nyo na bala ipa-check up kay para mapunggantang posible sa nga malala ng mga infection or hindi gani komplikasyon. Ang hindi normal nga pamatsyagan, nagapatimaan ina nga may problema kita sa lawas kundiin ina. So dapat ang eksperto maka-identify ina, it's either sa mga test nga i-conduct niya sa imo, physical test, or hindi gani i-subject ikaw sa mga laboratory test. Pero nga ito sini nga mga ginabatsyag sa lawas, kalabanan sini hindi man tanan ha, kalabanan dala sang kakulang sang aton sini nga nutrisyon. Bangod sang kakulang sang nutrisyon sa lawas, tang lawas ta kon kaysa gapatimaan sa aton, nagapadala sinyalis sa aton. Uy, kulang na sa nutrisyon ang amo ni nga party sang imo sini nga organ ho. So kinanglanon naton ina nga suplementuhan. Kon kaysa may mga intake kita, may mga ginakaon kita nga sobra-sobra bala. Nagapadalaman na sinyas ang lawas ta. Sali nga, oops, doon nasobrahan ka. Pareho sabi, basic kapatimaan ha. And this is also being asked by experts, doctors. Sali nga, kung mangihi ka, pagkatapos mong pangihi, sali nga, kinasubli, kasubay, sali nga, inhian mo. Paghambal mo ganing odok, kinapulihan, kasubay, pula, kagitom. So, i-subject ikaw dahil sina sa laboratory test to test kung balang imo sining lawas. Ang imo nga sugar content bala basi tama kataas? Basi ara ka na sa type 2 diabetes? Hindi lang sa insulin resistance? So, mga bagay nga ini ato ni pagatalakayon dari sa ato sining pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Para nga mahatagan ka mo sang ideya, mahatagan ka mo sang informasyon sa mga dapat naton ninyo sininghimuon. Ang programa The Secrets of Health live kitang mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Base ko may mga palamakutanon ka mo dara, hindi ka mo maguya-huya. I-text lang ina sa to, sininga text hotline, 0950975-6970. Pero nahibaluan ta, mas mahapos sa inyo mag-message through PM, through Messenger bala. I-message lang ina or PM sa Facebook page sang XFM station, yung mo sinigin ang pamatian, dari sa Panay or ni ganit, dari sa Negros. Pero kung gusto gininyo nga direkta nga mabasa sa aton karon nga consultant, pwede nyo na i-PM direkta sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Sa ato sa nga pagparagad, upod ta sa gihapon na ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcoman sa aton sa nga pagpangalagad. Siyempre, upod sa aton sa mga suking ang mga tagpalamati. Nga kung sa diin, maghahatag naman kita, makapakigbahin naman kita. Sang isa na naman ka-tupiko nga makahatag, siyempre, isa kaayuhan. As always, amo na nga aton sa nga pinaka-tinguha dari sa kada programa naton. Kag may mga ginabatsyag, bala kita, Sir Josil, ano, sa aton sa nga lawas, sa kadamo, sa mga anggulo nga ginatanaw naton. Pero, basi, gali, sa aton sininga pagtutok sa mga specific nga ginabatsyag naton, hindi ay Hanser Josil, no? Posible makapamangkot kita sa aton tagalingon nga. Basi komplikasyon lang ini. Ano iyan ang pinakamaylabot sini? Nga kung ma-improve tagali, ang pinakaugat sina, ang mga ginapaligban naton nga problema, amo man gali, kagkaupod man nga masolbar man sa aton mga tinguha nga ma-regain ng aton sininga ikaing lawas.
0: Ang masabi ginahimo ta sini abi dok kon anong mabatsyagan ta sa lawas ta amo nang ginabulong ta labi na gid mga naga self medicate bala inang sila-sila lang bala nagabulong mahambal nga sila nga do permi ko na tuyo haw abi sila nga kay itulog ta lang gali kay ang katuyo ya driven as always sa mataas sa sini nga blood sugar levels sa lawas Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, katibalan mo daw na andan ta bala kag masamita man na batian, may maka impart man sa aton sa mga opinion nga more bala sa Diyos ilong focus sa symptoms.
0: Oo.
1: Once nga maging symptomatic, kita budlayan, kita sini magpaayo sa aton sini mga sakit. So anong butang balon? So dapat maging causative kita because disease never comes without a cause. So kung gusto mo nga makuha o kung mapapas ang hilamon sa imo sini nga ugsaran, hindi mo lang permiso sa Diyos il pag-utdo, no, kundi upag itrim. Kundi dapat gidaton gabuton.
0: So umpisahan ta kundi in gidya naghalin kay kun simptoma lang bulngon ta makuha la na ang sakit, makuha la na ang tawag naton sini aside sa sakit ano pang mabatsyagan naton kun kay salingin sang ulo, lain sang ginhawa, daw malipong ka, makuha lang ina pero eventually mabalik-balik laman gid sa gihapon kun indi ta gali matreat ang pinakaugat kun nga nagaabot ina sa aton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kung gusto mo gani nga magtambok ng isa katanom, gusto mo manalingsing isa hakahoy, triman mo kung utdan, sundon mo sang utod ang iya sini mga sanga, sundon mo ka utod ang hilamon na kung trim, mas nagatambok pag din ha. Aray, Sir Jocil, okay lang ina. Kung ikaayong lawas ang aton sini ginaistoryahan, ginanourish na aton ng aton sini nga ikaayong lawas, what if kung sakit nga ginasigil ang galing naton sa Jocil trim pero sa pihak nga bahin gali likom sa ato ni hibalo or ang iba na hibaloan pero kulang sa effort sa to reform or sang lifestyle modification nga mga dapat bagoon sa kabuhi, mas labi gali naton sa Jocil nga ginapalambo ang sakit or kung hindi man ginapalambo, ginamaintain lang naton ang mga symptoms.
0: Ang pinaka-common sininga komplikasyon, Dok Leo, or pinaka-common sininga balatian ko ng balon na nagiban sa tao, no? May madamo sang komplikasyon, damo sang apektado nga parte sa ato sininga lawas. Isa ang nagapanguna gidira Dok Leo, no? 1 and 2 diabetes kag high blood pressure. Damo-damo ang komplikasyon niya sini kay for example bulungon mo high blood pressure mo. Pagkatapos kung may diabetes ikaw, kung hindi ka magiyahan sa eksperto sina Dok Leo, may mga medication ikaw. May mga mayo kung taning himon ikaw. Ina synthetic medicine, ha? Ngayon nun ikaw. Basi kung hindi pwede sa isa mo pag-insin yung kabalatian.
1: Correct.
0: Ang isa mo kabalatian bulungon mo, basi ang bulong mo, hindi pwede sa kabalatian. Pero may common sini nga pwede na ito mahimo, Dok Leo. Nga ma-reduce mo ang risk sa high blood pressure, ma-reduce mo ang risk sa diabetes, proper nutrition and supplementation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil.
0: So, inaya overall and holistic approach, ha? Hindi mahambal nga bulngon tang diabetes, bulngon tang high blood pressure, we will reduce the risk and eventually eliminate the risk, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kaya una bes, ang isa sang pundasyon sa aton sa nga ikaayong lawas, healthy lifestyle, amo Sir Jocil, ang nutrisyon. Teko ni upod pagid naton Sir Jocil ang positibo nga panghunauna, iupod pagid naton ang gusto nga panulog, kag ara pagid sa ni Sir Jocil ang ehersisyo kadamo sang problema, balatian mga kondisyon na ginaantos, sa nagapaantos sa kadamaan subong ang amat-amat nga ma-improve Sir Jocil, kagabihin niyo kung nano, amat-amat nga mag-ayo. Magamal kita nga mag-ayo, why ka na sang symptoms sa mabatsagan, mabiyaan mo ng emotion ni mga maintenance medication eventually kung ma-improve niyo mong emotion nga lifestyle.
0: Kung hindi lang innovative katamang tao, Dok Leo, in terms sa ginapasulod sa lawas ta. Ang kinahanglan naton kun tani as much as possible kun pwede pa malang raw. Mga pagkaon nga pwede naton makaon raw bala. Pichay pwede naton makaon ina raw. Pareho sa bisang talong actually nga muyo-muyo pwede makaon raw. Butang bulon hilaw. Ang palayaw ko na marguso pwede mo makaon hilaw o raw. Kaya ang ahos pwede mo makaon hilaw o konro. Kadamo kita sa mga pagkaon nga pwede naton makaon in its original state. A problema sini kay tama saton ka innovative, tama saton ka adventuriro, agudto nga pasundan nang ang kanamit nga ginapangita sa aton dila abi Dok Leo.
1: Correct Sir Jocil. Kag tiko nagbalik abi kita kun tani sa traditional nutrition. Sa naturopathic medicine ti may subject kami sa Sir Jocil nga Philippine traditional nutrition. Ning sinauna bala nga pagkaon sa mga Pilipino. In fact, dito magani medyo napukaw man ako sa nga interest nga ang simple gali nga structure sang balay sang una Sir Jocil bla. Ina balang mataas, inabalang may haligi nga taas, hindi to kamas babaw nagapuyo, tanan?
0: Oo, sa dalom niya, rada kanding manok kung kasa karabaw pa.
1: Correct, Sir Josil. Ultimo nagabayo ka sang una sang humay o kung sang kafe, may lusong ka dito nga may haligi. Nga mataas, dito sa babaw ang emosyon nga lusong, maligo ka, may tambi ka dito nga, dito ka maligo, Sir Josil. Nagapakita gali na, Sir Josil, nga ang mga dumaan nga Pilipino, sinauna nga Pilipino, waay sing arthritis.
0: Oo. Kati saka na o kasagdan.
1: Correct.
0: Pagkatapos maka-exercise ang emosyon nga siko, kagabaga, kaghawak, kung nagabayo ikaw, pati ang emosyon nga tuhod, kaya naga duko ka man kag nagakulo ang tuhod mo, untayon mo kag magkulo naman nali may pusda ka ngalo sa lusong, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag good regards sa ginatawag ehersisyo, especially stretching exercise, ang mga tao sa una, Sir Josil, magtigtalanom, gatanom sa humay, gagabot sa humay, gapang laknit, gapang hilamon, part of our overall ginatawag nga obligasyon, Sir Josil, kung mahimo sa lawas naton nga ang iban ginatanaw ato sa una nga hardships, pero sa lawas galin naton, Sir Josil, beneficyo anto.
0: Oh. Subong abi, the lesser ang imo sining physical work, you are being known to be manggaranon or may kwarta. The more nga palaubra ikaw, makitaan ka balada nga nagapangalo kahit malapad, parang hindi ka tantugid mainitan kung singkal ng init sa ngadlaw. Hambalis lang, niya yung namigado na si Kwanto, sila tanawas, niya ka pangiriskis na lang.
1: Ako hindi ganyan, makita ganyan, Sir Josel, yung nag-exercise ka, medyo naghalong ka na sa pagkaon mo, masiling iban, guro, may sakit na na.
0: But hindi natin pagkalipatan, amo na dapat ang naturalisa.
1: Correct.
0: Sa natin sininga nawas. Protidiri kita sa gihapon, isa sa nagapanguna sini, nga culprit kun nga ang kita madamo sa mga komplikasyon o konbalatian base kung nag-ugat ina sa ginatawag naton sini nga blood sugar content or madamo or nag-aalalawas nga blood sugar content sa ato sini nga lawas. Ang pinakaginaumpisahan niya sini, hindi dayon maghambal kang diabetes ha, or type 2 diabetes, kundi nag-aumpisa sa insulin resistance, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kay mahimo nga maghatag pasang ligwa ang aton sa ningalawas sa pag-tolerate sang mataas ng insulin before mag-surrender, Sir Josil, nga hindi na mag-work ang insulin sa aton, hindi na mag-respond ba yung aton cellula, kag dira na magtaas ang aton sa ningal blood sugar. Tinuig pa ina, Sir Josil.
0: Actually, ang pag-alter naton sang kunanong naturalisa, may mga pros and cons and may mga ill effects ini if hindi kita kay balo magdisiplina sa aton kaugalingon. That's why ang mga supplementation katulad na bisang Yes to Health Incorporated, halin ini sa natural nga estado niya, ginpreserbar ang tanan para nga makahatag sang dugang nga supplementation or nutrients sa lawas, na pareho sa bisang Santon Gold Capsule or Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Ini halin sa original nga estado nga ginproseso nga ma-preserve ang tanan ni sa mga nutrients para makabulig sa aton. Kaya nga, sa sige-sige nga pag-alter naton sang mga ginakaon ta, para lang to please our taste buds, bala mag manamitan lang kita, magdamo ang kaon ta, ang possibility sini sang insulin resistance kun may ara ka nais mahulog sa type 2 diabetes. Di kun mag type 2 diabetes na, Dok Leo, butang tabi ari ha, para maintindihan na gid naton ha, nagadamo tawos kalibutan, Dok Leo. Hambal nila gagutok ng dugay-dugay ang kalibutan. Why ka na istaran ang muna panumdong ang iban sila niya masaka tato sa Mars sila niya pwede taka istarto gina-explore. But time comes bangod sang kasakon kagkadalok sang tao, maabot ang chimpo, Dok Leo, basi kon apiktadong fertility ta, kon magsigisigi nga madamo sini ang magsuffer sang insulin resistance ang type 2 diabetes.
1: Possibly gid, Sir Josil, kay ma-alter man, Sir Josil, yung aton sining balance sang hormone na dira. May iba niya mga pungsod, Sir Josil, nga nagaproblema sila nga wais ang kabataan nagpamatanon. Kaya nag-aamat-aamat, Sir Josil, siyempre ang edad na ton, samtang nag-edad kita, nag-tigulang kita, pakadto kita sa kamatayon eh. In fact, ginambal dira sa Ingles, nga ang death nag-start sang mataw ang isa katao. Pakadto na kita sa ton sa kamatayon. Ito yung problem karon, Sir Josil, kung ang cycle wala mag-untat. mas damo karon Sir Josiel ang nagakaladula kaysa sa nagakalabuhi bala kun ginahimo, mas damo ang tigulang kaysa sa kabataan. Problema gid Sir Josiel ano? Pero mas problema pag gid Sir Josiel nga ang kausa sang imo sini nga gidatawag infertility o kun nang indi pag reproduce ni tungod sa imo sini nga lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Okay lang kung tani, kung nalimbawa, tungod sa iban nga mga rason tang iban sa ni Sir Josiel, masako mo. Tamo ang mga may ara-ara Sir Josiel, gagway kabataan.
0: Oo.
1: Kaya sako ang ginasakuan nila, padamo sa ilang sining resources.
0: Mm-hmm.
1: Ato may ara mo niya nga...
0: Damo man ginasakuan, Dok Leo.
1: Yes. Oo. Amon na mo tambalon, di ko may ara man nga, damo man ginasakuan.
0: Oo.
1: Damo man liwat.
0: Amon ang hambal nila, ati damo man base dalapugan.
1: Kag damo man sa lustintuhan.
0: Sa amon niyang delikado, ha? In short, sinin, Dok Leo. Ang magapabilin, let's say, hindi man ma-develop into a full-blown type 2 diabetes. But samtang nagapabilin ikaw nga may ara sang ginatawag you're suffering sa insulin resistance. In short, ga-resist ng imo sini body cells, blada. Hindi sa dali-dali, blada maghambal nga, oops, ari na ko. Ang blood sugar, i-reject ya, hindi maproseso, makadto sa ito sila yung bloodstream. This could eventually affect fertility, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. In fact, before pa mag-occur ang diabetes,
0: okay.
1: Pwede ini matabo nga bisan hindi pa diabetic ang isa katawo or even hindi pa pre-diabetic ang isa katawo, Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: So muni nga lang daman na ito na kay base magsalig kita nga or kumpiyansa lang kita.
0: Mm-hmm.
1: Nga tungod ini sa diabetes, actually long years before that, pwedeng maging infertile ang isa kalalaki o kung isa kababayi kung may aras sa insulin resistance. Halimbawa, sa babayi, kung permi mataas ang emosyon ng insulin dira, may insulin resistance ka na, impaired ovulation, hormonal imbalances. Sa kalalakin ha, lower testosterone, reduced sperm quality, erectile dysfunction. Ang problema sa ni Sir Josiel, ano, kaya ang punto blan nato, ngayon nato ginatulok nga ayhan bangod ini sa insulin resistance bla.
0: Oh.
1: So kung nagadako buyon ta, una-unaon nato, basi. Ha, basi kay kung nagataas nga ton sa ning insulin, nag-accumulate mo Sir Josiel ng fat sa ton sa ning lawas, especially sa ton abdomen, sa ton mga bilbil na ton, dira nag-amat-amat dinamol.
0: Mm-hmm.
1: So isa na sang aton sa ni bulubantayan, kag lalaki mismo maka-notice Sir Josiel, erectile dysfunction. Kung halimbawa, may ara sa sang insulin resistance. In fact, sa record ganit Sir Josiel, sang nabalhag sa PubMed Central ganit Sir Josiel, sa large analysis, covering sang 1990 to 2021, Philippines is among the highest levels of fastest growth in infertility sa Asia-Pacific region.
0: Philippines, ah.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So, in short, let us not just count today and this year.
1: Mm-hmm.
0: Tanawon ta, mga anong matabuayan 5 years after? Ining mga supposed to be teenagers now, soon to be married.
1: Mm-hmm.
0: Base kung magnubo man ang tawag fertility, in short, magamay sini ang mga younger workforce man sang Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Kung magamay ang younger workforce sa Pilipinas kag mga gulang na nagkalabilin, there's a danger ato sa ning ekonomiya. That's how simple it is ang analogy dira. So kung aton sini nga dumdumon, dapat nga maumpisa ini sa aton ang disiplina. Number two, something must be done. Dapat sa ato sining regulasyon abi sa ato sining gobyerno, Dok Leo, no, pertaining to prevention nga maka-acquire sang type 2 diabetes ang madamo sa aton nga mga Pinoy.
1: Kag education gid Sir Josiel ang pinakaimportante nga mahimo naton dire. Amo ning isa sa pinakaimportante nga tool nga mahimo naton pagpahibalo kag pagpahangup sa aton sini nga mga katawhan sa citizen naton. Kay ang talaksan sang isa Sir Josiel ka mauswagon nga pungsod, amo ang ikaayong lawas ang iya sini nga citizen.
0: Oho.
1: Kag ang iya sini nga health services. Kaya kung pigaw ganit Sir Josiel health services sa kapungsod, pigaw na nga pungsod.
0: For example, hindi lang amunik ka mainuswagon ang Canada.
1: Mm-hmm.
0: Kung younger ang ila workforce.
1: Mm-hmm.
0: Ang Canada right now, grabe ang acceptance nila sa mga gusto mag-migrate ng mga skilled workers, younger generations, bangod kay nagatigulang ng ila sa ninyo workforce. So, amun ang delikado, if in case ang ginatawag nato sa ninyo maglabot na sa punto nga magtabo na bala, ang full effect sang diabetes, damo nang magka-diabetes, damo nang mangin infertile, so magamay ang aton sininga multiplication sang younger generations offspring, so magatigulang ang aton sininga populations, mega degrade maganubo nga maganubo ang aton sininga production rate, so eventually we will suffer, all of us will suffer. So pangkabilugan ina, pero sa sulod sang balay amo nang problema, Dok Leo. Kay tikon may problema kana insulin resistance, may type 2 diabetes kana may maintenance ka pa. Buta malo sini minus nos budget ta.
1: Correct.
0: Tikon minus nos sa budget ta, instead niya bakal mo bukas, si bakal mo sudan mambal ay nalipatan ko siling niya. Sige ah, CP anta sila inog bakal siling niya sang ibantang kinang lanon kay bakal ko pa maintenance. Tani makadto pa na sa maintenance to make your health much greater kag tawag nato sa ni Mayo, Dok Leo eh.
1: Correct, Sir Josil. Kagaring isa na to man kabatan tayan. Once gali karon niya ang parents, Sir Josil, hindi karon magsubay sa husto. Kadala nun pag-abot sa lifestyle, mapasama na sa ila sininga kabataan. So ano ang paabuto na to sa masunod sininga mga henerasyon? Sundon gyapon dalang pattern sa ila sininga ginikanan. Kung ano ang problema sa ikaing lawas ng ginikanan, makita man pag-abot sa panahon dari sa kabataan, kagrasunan lang ati yung panubli sa ginikanan.
0: Problema siya na ginasaway mong bata. Day, to, di ko mubra kainom soft drinks ha?
1: Mm-hmm.
0: Oh, selling niya hindi nami na. Pero kada kaon niya, mambal nga, baka lang to anay ka soft drinks, talagsa mo lang na selling. So, amon ang problema. So, that's number one danger. Ang inatawag pa infertility, basi mapiktuhan kita in the long run. Just like karon sang sakto na, I've read that item Dok Leo, sa Japan right now. Nagatigulang ang ila sininga populasyon.
1: Mm-hmm.
0: Because of infertility. Ang
1: mm-hmm.
0: China yung ginawaya kapugong one child policy, pero ginlift na nila ng one child policy kay gamat-amat mantigulang ang ila sininga population.
1: Correct.
0: Magluwas sa infertility, Dok Leo. Sa ato sining we're speaking about insulin resistance pa lang ha. Makadto na dugay-dugay sa type 2 diabetes. Amo nang unang halintay, kaduhang halintay ya type 2 diabetes. Kung may ara ka na insulin resistance, anong epekto ya sini sa imo sining cardiovascular system, sa ato sining heart, Dok Leo?
1: Ang isa sini, Sir Josil, pag-abot sa cardiovascular system, sa korason na kaugatan na ton, ang isa sini ka-problema hon, amo ang pagtaas ang presyon or high blood pressure. Medical term is hypertension. Tungod ini, Sir Josil, nga ang...
0: My best friend gali ni si high blood kag si diabetes?
1: Mauna, anay, Sir Josil. Amo ning iya sining amin sa hidor.
0: Oh.
1: Mauna na sa hypertension antes magkadto si diabetes. I-prepare na yung hypertension ang dala nun antes paabuton si diabetes. Kaya kung hindi husto nga itong sinang lifestyle, diba si ginalatagan pa na sa red carpet eh. Para mas mahapos pag yun ang pagsulod ni diabetes. Nga ginunahan ni hypertension. Ambot na ko ng balon, pwede nga una hypertension, magsunod ang diabetes. Kung ang imo sa ninyong lifestyle, medyo naghahalong-halong ka pa, it will take maybe 5 to 10 years, Sir Josil. Pero kung pawala ang imo sa ninyong lifestyle, pag-abot simpre sa imo ang ikayong lawas, imo sa ninyong nutrition, basi less than 5 years.
0: Hmm.
1: From hypertension, may diabetes ka naman.
0: So kung may hypertension ka na, may diabetes ka pa, kung kaysa daw mahambal kita, pila target mo mabuhi, buhini na lang minus 10. O, buhini na lang, minus 10, negative 10.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo na target ko, mabuhi ko, mga stinta. Ati, mga sisinta lang na, pre, may high blood ka na, may diabetes ka pa mo.
1: Pero at least, hindi ka magtigulang.
0: Bata pa. Hindi ka na magantos kung nasang katigulangon, ah.
1: Pero hindi maya, Sir Josil, eh. Kaya pwede magaling kita magtigulang, ngaway kita nag-antos, eh.
0: Oo.
1: Sa balatian, kung healthy nga itong sarang lifestyle. Pag-abot sa high blood pressure, kung hypertension, Sir Josil, ang insulin, ang inkabangdanan niya, ang kidney na itong mag-retain sa sodium, eh. Ang mga nagataas ang itong sininga, ginatawag blood pressure, gina-activate siyang insulin rin ang aton sa nga sympathetic nervous system, meaning fight or flight system na ton. Nagapadasig sa aton sa nga heartbeat, nagapataas ang aton sa nga heart rate, blood pressure, nag-release ang stress hormone. Kagang aton sa nga lawas, Sir Josil, bala, gamay nga diferensya, kadako sa nga reaction. Over time, nagapatigas sa aton sa nga kaugatan. So problema, Sir Josil, kag nagakatabo ina, kung may insulin resistance ka, bisan uay ka pa sa isang diabetes. In fact, sa 2021, Sir Josil, sa nga dato sa expanded National Nutrition Survey sa DUST-FNRI, ginabanta, Sir Josil, nga lima or sa kada lima ka Pilipino, may isang hypertensive. Mga hamtong nga Pilipino, 20 anyos pataas.
0: No. So, that's unusual. Bangod man kiti tama pakabata, supposed to be athletic pakatama na that age. Mga 20s and early 30s. Pero delikado ha. So, resulta ya cardiovascular problem and possibly makapaharden, makapatigah sa walls ang imo sininga mga arteries. So, kung magtigang walls ang arteries mo, Dok Leo, at isunod sina, ako na lang mauna. But tambalo sini ginatawag yan na stroke. Gamo-amo na sa kada pitik sang lughan mo bala sang imo korason bala, Dok Leo. Gapanawag sa stroke. In short, prone ikaw sa stroke, Dok Leo.
1: Heart attack and stroke, Sir Josil. Duhay na.
0: Oh.
1: Pwede nga sa korason ng igo, pwede nga sa utok ang igo. Kung nagapadayon, Sir Josil, ngayon hindi ma-manage, kag hindi mabantayan, kag madumadahan ang aton sa ding blood pressure nga taas. Kag may labot ini, Sir Josil, diri, balik ko na ton, ang insulin resistance. Kaya ang insulin resistance, yung chronic na ini, Sir Josil, mahimo nga mag-damage o kung mag-halit dira sa hapin sang aton sininga tinae. Aton sininga atay, stand corrected. Kaya nag-increase ang inflammation, kag oxidative stress ni Sir Josil, kag nag-promote ini sa ginatawag plaque formation dira sa aton sininga ugatan, o kung ginatawag na aton lang atherosclerosis.
0: No.
1: So kadamo, Sir Josil, sa i-considerar na aton nga hindi lang ini basta-basta ang insulin resistance, gali nga dapat aton pabuyan-buyanan. Kag, ang ibansan ni, maghulat pa, Sir Josil, nga mag-diabetes o kung magka-diabetes, antes maghulag.
0: Kaya mungkin man nakarabanan na Bidok Leo, no? Pakonsulta sila, kanto sila sa clinic sa Yes to Heart Wellness Center, tali libre yung consultation dari sa mga gusto iya magpakonsulta sa Iloilo City. May clinic dari Yes to Heart Wellness Center arada sa iyang building sa Iloilo Street. Tubang na sa Midtown Hotel. Kung magpa-konsulta ka dara, ang iban sila nagasiling, siling niya, insulin resistance pa man, hindi pa man na diabetes, yeah, okay pa na. Oh, gali kay sa insulin, pagka-develop nimo sa insulin resistance, Dok Leo, insensitive na sa insulin na biyayin mo sa mga body cells, may worst na nga effect gali sa ikayong lawas mo ini.
1: Correct, Sir Josel. Gambalon yun man aton, mas mapalala pagid ang imo kondisyon kung maghulat ka pa sa pagtaas imo sa blood sugar o kung diabetes. Kung na mo panahon na ton mo.
0: Oo, kaya tihambal nila. Siya boundary pa malang na siling niya. Pa-check up lang ta siling niya permi para mabalanta. Kung nag-amat-amat na siling niya saka ang blood sugar. Tati, untat naman tayo. So, hindi dapat tamo ng attitude ta.
1: Correct.
0: Dapat niya attitude ta, panormalon ko ini siya.
1: Correct.
0: Buta mo lang aral lang sa average. Hindi man pwede nga white blood sugar. Why give kita the sugars lawas, Dok Leo? Siguro ko ay sugar lawas. Tapos patay man kita mo.
1: Pati aton brain surgery, Josel, na magtrabaho eh.
0: So, ang development pag-inabi, Dok Leo, for example, sang non-alcoholic fatty liver disease. In short, maghamal ka nga fatty liver disease, delikado man. Hindi kiti atay na ito nila. Gakadunot. Para sa simple na lang, hambal, madunot kag nagakadunot ang aton atay sina, Dok Leo.
1: Madamage din ang aton sa nga liver cells, Sir Josil. Ang aton atay, nagumpisa sa aton sa nga liver cells. Ang halit sina. Kagari pagid, hindi kita malipatang may ara duhang kaklase man sinisang fatty liver disease. Hindi ko mong way ka nagainom, way ka, hindi ka mag... hindi ka madelikaduhan o kung may kasing risgo sa fatty liver disease kati non-alcoholic ni siya. Magluwas siya sa naga inom pagid. Kaya nga man, ang too much nga insulin sa aton sa nga lawas, kung mataas nga aton sa nga insulin, nagahutik ni o kung nagahambal sa aton sa nga liver nga mag-store ini sa dugang pagid nga fat. kag sa sige-sige nga pag-store sa ning fat, nagaklag ang aton sa ning atay sa nga ginatawag fat. Kag nagapabungol ini Sir Josel, termino to bla, nagapabungol ini sa pagpamati sang mando sang insulin man.
0: Oo. Ini naka ini nakbatyag ko hiton. Mm-hmm. Gusto niya tapungulon.
1: No, gusto niya si paon. which is nga problema kita ni Sir Josel sa aton sa nga lawas. Kag magka problema pagkita sing dugang kun nagataas pagkita nga aton sa nga blood sugar kun nagaabot na blang diabetic ng isa ka tawo. Pero ari iya sa ginatawag pagtaas palang ini sang insulin. In fact, sa mga datos ganit Sir Josel sa 2026 sa nga analysis ginagamit sa niyang global burden of disease sa nga nagkatawag 2023 nilang survey, nagpakita Sir Josel nga sa kada 100,000 ka mga Pilipino, 15,000 diri ang may non-alcoholic fatty liver disease.
0: And that's 15%.
1: Yes, Sir. Yes, Sir Josel. Dako.
0: So gataas lang ang gataas because of pagka-adventurero ta again, pagka-innovative ta, hindi lang sa teknolohiya, kundi patis pagkaon para lang mapanamit abis sa aton panabor.
1: Correct, Sir Josel. Pero ang pagka-innovative ta, tungod sa ginatawag processing and ultra-processing and highly processed yung mga pagkaon, Sir Josel, nga may negatibong impact sa aton sa ringa ikayang lawas. Ang aton sa ringa pagka-innovative, may mga tao man yung Sir Josel na nag-innovate for goodness for our health. Mm-hmm. Kung paano mabuligan ng aton sa nga ikaing lawas. Like for example, kung sang una kinang lanon na bagid magbugtaw aga pa para mag-prepare sa isang balungay, manguha kag manglatas ka dito sa pagkuha sa isang ampalaya, mahulat ka pa sa season sa magtigbulunga ang mangustin, subong yung Sir Josel, ara nagili sa kapsula. Inatungod sa innovation, Sir Josel.
0: No.
1: Pero para ya sa ikaayos ng aton sa nga lawas.
0: Kag for easy access, number two, para mapadali man ang tawag nato sini pangginawi ta nga hindi na kita magproseso pa on our own, ini na naton bla pagdigamuhon kag ini na naton pagpreparahon, pwede kita makabakal sang mga supplementation katulad sini para nga it's as if daw natural gihapon ang inapasulod ta sini nga balungay, garlic, spirulina, mangustin, ampalaya sa lawas ta sa Santhon Plus Gold Capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kagkapin pa samtang nagamoderno nga nagamodernong aton sa ni Sir Josel nga panahon.
0: Ah.
1: Amat-amat naton ginabiyaan ang aton sa ni nga natural nga panabor.
0: Mm-hmm.
1: Dapat damo nang hindi makauyon, Sir Josel, sa kung ano makapaayos sa lawas, kagdamo ang nanamitan sa hindi makapaayos ng aton sa ringa ikayong lawas.
0: Si din kayo makakita, sinayang tangkon mo lang ang kamuti pagkatapos kanon, pagkatapos mo tanok, panitan mo pa, and then masahon mo kag prituhon.
1: Mm-hmm.
0: So, ang mantika ang nagamit na tunok, okay lang kung good fat.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung inigani, hindi manami, hindi maayong source sa himo sining mantika ang gamit, that could eventually damage your internal organs. Pwede man nga pagtanok mo, kanon mo lang dayon, okay na.
1: Kag amo may gina dapat, Sir Josel.
0: No.
1: Pero tungod gani sa damo sang kaartihan sa ni to suit our taste buds, parma please ang aton sa ring panabor kag may mga bisita man kita, te maliban Sir Josel kun ang bisita para man si mo mentalidad sa ring health conscious man kag more blas sa prevention.
0: Oo.
1: Kete malipay sa handaan mo sang tinandok nga saging sabha.
0: Kaya rin lang i-implo si ni Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang native nga manok sa managakaon manok, ha? Native nga manok kun layaw tawag naton buhi.
1: Mm-hmm.
0: Manamit ang iya sining sabaw, manamit ang iya sining karne. Ang mga ginkurong mo, mambal niya mayuna.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo doon, kasumod. Pero even ang mga ginatawag nato sa mga broilers, 45 days. Tistingin ninyo kagbuyan bala, kagpaidara pariho sa native nga manok. Kagpaimpuna sa native nga manok, it will taste just like sang native nga manok, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, ka depende sa environment, nagalain man ang chemistry sa aton sa ringalawas.
0: Oo. So, amuman na ang aton sa ringalawas, dapat, ibalik ta sa naturalisa.

0: sa pagpasulod sang bitamina sa lawas, kani na magkaon bayabas, kani na magkaon sa isang mga sources ang vitamin C. That's why, ang ining combo, Sir Josel, nga aton sa ultimate trio, ginhungod din ni Himo sa tinutuyo nga ang panahon bala samtang nagalipas, Sir Josel, mabisan paano mamitigate ba lang naton ang negatibong efekto sa kakulangan naton sa aton sa lawas pag-abot sa nutrition, kag ang kasobrahan pag-abot sa isang mga sangkap nga di na kinanglano na ginapasulod naton sa aton sa lawas. Tiyari nga itong sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C na maghahatag sa aton, Sir Josel, sa mapabilin, kung mapabilin, labisan paano, ang pag-kwanbas ng lawas naton, pagbulo-balanse, bla, Sir Josel, sa lawas naton, sa mga ginagmay man lang sa umpisa nga kinahanglanon. Pero kung mapabayaan, mag-resulta sa lagko sininga mga kondisyon tagbalatian sa kalawasan.
1: Pero pertaining niya sa mataas nga blood sugar level naton, pagkatapos ang nagapabilin kita sa estado ng may insulin resistance, nagapadasig inis ang ato sining aging process, Dok Leo. Pati ang ato sining skin aging gina-accelerate siya man, ginapadasig yan na, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Actually, generally, kung blatian nun ka, kung masakiton ka, dasig ka magtigulang.
1: Bisan hindi man sa blood sugar lang, no?
0: Yes, Sir Josel. Pero mas madasig ya kung related sa insulin resistance.
1: Ay, si amuning pinagadasig gali, ha?
0: Mm-hmm. Nagapadasig sa pag-edad sa aton sini nga panit.
1: Oo.
0: Which is ang talaksan, Sir Josel, sa kadamaan sini sa pag-edad sini sa katao, panit.
1: Mm-hmm.
0: That's why kung makita ka sa katao, pwede sa maghambal nga, or kung i-guess ba lang mo sini nga edad,
1: oo,
0: pwede sa maghambal nga edad mo mas mas tigulang kaysa sa lawas mo.
1: Oo.
0: Or mas bata kaysa sa panglawason mo. Depende sa makita is pamanit mo.
1: Mm-hmm.
0: Pwede sa maghambal nga bisan 50 taon ka na, pwede sa maghambal nga daw 30 taon ka pa lang.
1: Oh.
0: Pero pwede sa maghambal nga bisan 30 taon ka na, daw senior citizen ka na.
1: Mm-hmm.
0: Tungod sa aton sa nga panit, faster skin aging, loss of muscle mass, mitochondrial dysfunction, nagaluya ang aton lawas, hindi lang nga nagalaboy ang aton sa nga panit, Sir Josel, nagagamay o kung nagagamay ang aton sa nga kaunuran, instead nagadamol ang tambok, kag nagakurinot yun ang aton sa nga panit. Tungod, ang insulin resistance nagaupang ini sa cellular repair and longevity pathways. Sa bagay, sa isa kabahin kung ang balon gaman naton, Sir Josel, sa daw pinilusupo ang balanon, at least hindi ka magtigulang.
1: Bata, paway ka na mo.
0: Nah, bata ka pa paway.
1: Pagkatapos pabalon si mo, ay, buotan ni klase tao to.
0: galing kay na.
1: So, mga bagay-bagay ini nga, you know, dapat naton maintindihan. Kagang iba na kasi, tinga siling nga dapat upuron ginang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Mga preliminary ko da. Right now, for treatment purposes, treatment na niya ha, buta mo lang sila using even synthetic medicine. Nga magbakal ka subong sang collagen, hindi ka kabakal sang puro nga collagen, kundi may porsyento sang vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: So, gusto na ito nina pa-explicar ko kay Dok Leo. Synthetic na na niya, you need collagen supplement. Hindi ka kabakal, kag-iwat-iwat ka makabakal sang puro-puro nga collagen, but collagen with vitamin C. Ang porsyentos na mga 10 to 12% of vitamin C, the rest is collagen. So, amo na ang isa sa analogy na ito. Nga, aup doon sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium Dieters of Gel Capsule kay Santhon Vitamin C, Dok Leo.
0: Magandang hambal kita, Sir Josel, sa mga nagbasa sa Biblia nga, two heads are better than one. Kung kaya kung matumba ko ng isa, may nag-aalalay.
1: Mm-hmm.
0: Kung matugnawa ng isa, may nagpainit.
1: Oh.
0: Amo ng purpose mo. Kung nga, ang ato sa nga ultimate chuyo, kinanglan nga, iupuron gina ito ni siya. Kay isa kag isa sa ila nagabinuligay sa tagsa-tagsa sa ila sini mga sangkap. Like for example, ang collagen tuman kay importante sa aton sa ning lawas. Pero kinahanglan ng vitamin C para maghimo sa collagen ng aton sa ning lawas kag para maproseso ang collagen sa aton sa ning lawas.
1: Oh.
0: Ang iron tuman kay importante sa aton sa ning lawas, especially kung more ka sa imo ginakuhaan sang iron sini sa plant source, kinanglan mo sini ang vitamin C para maproseso ina sa imo sa ning lawas.
1: Mm.
0: Ang vitamin D tuman kay importante sa aton sa ninga lawas, pero kinahanglan nun man, Sir Josel, ano, sa ginatawag ang magnesium para maproseso ang vitamin D sa lawas. Kag para mapabakod man sang aton sa ninga lawas, ang aton sa ninga tulan, kinanglan siya sang calcium. Ang calcium kinanglan man sang vitamin D para nga madulong dito sa kinanglanon or sa parte sang aton sa ninga lawas para nga maproseso maayo. Kag para nga di sa magtalang, kinanglan man sang vitamin K para nga hindi magtalalang sa ibang nga parte hindi dapat kaduan kundi didugad sa aton sa ninga tulan, which is amuni ang

0: natabo o kung amo ni relasyon sa mga sangkap sa aton sa nga ultimate trio, Sir Josil.
1: Oh. Sa kape, Doc Leo, may collagen kaglutathione ng Sanson Gold coffee mix mo.
0: Mm-hmm.
1: At pamangkot siya, ikaw kinahanglan para ma-process ang collagen sa vitamin C. Ang sangkap sa ato Sanson Gold coffee mix, may ara-dera kita source ang vitamin C, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: So, we have that. Sa Balungay, may vitamin C, Doc Leo, no?
0: Actually, ang balong diyan naton, Sir Josil, why ni ginhimo ang ining mga suplemento nga why nag-serve sa isa ring purpose?
1: Oo.
0: Kasi may tinutuyo kita ni. Kung nga, amo ni ang kombinasyon, but ang balong, why, nali, why lang ni Sir Josil yung patakaan mo?
1: Mm.
0: Hindi ni pros ang taksi nga bungi turok niya. Nga mayon lang kung may igo mo, mayon mo kanindi.
1: Oo. Sila niya tulot yung plada na magnami kulor niya. Pagkatapos sila niya, pasundi lang para magnami sabor niya.
0: Na, kung di gintunaan kita ni Sir Josil. Kasi bumlas ang kilala ko bala Sir Josil nga, kwansa mo, kumpiyansa kasi sa abilidad niya mo. Siya once ganit nga magdala eskupita niya, kung magkados talon, bisan mapabukal ka dyan tubi. Kaya kumpiyansa sa katanda, Sir Josil mo, magtiro sinisang mga kapispisan dito. At pinakapunto na tondre, ginhimo ining mga kombinasyon lang ato sa ultimate trio, Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sanson Vitamin C. So purpose, nga nagabinuligay, Sir Josil, ang isa kag-isa sa yasin nga mga sangkap, hindi po tamalo naginhimo lani para baklon yung nga maigo sa Y data. Kundi, kinanglanon sinis ang Sanson Plus Gold, ang Premium D3. Ang Premium D3, kinanglanman sa ginatawag bulig halin sa Sanson Plus Gold. Kag para nga, bugos ang efekto, kag binipiso sa aton sa nga lawas, may universal vitamin kasi Sir Josil, na Sanson Vitamin C. Amo man sa kafe na to, hindi lang basta nagpainit-init kita sa sulok-sulok na to sa ni Sir Josil mo.
1: Mm.
0: Hindi lang basta masigisigi na to ng cycle sa naanda na to niya kung naagaganig ang pangita kita mainit-init para magkafe kita. Kundi may purpose ni, kag specifically, sa to sa nga ikahing lawas.
1: So amo ni gani sa mga kauturan tabala, make it a habit niya kung mga naanda na to, masami na to niya nakagawian bala. Make sure niya may makuha kita da nga benepisyo kay pares niya sa pagpangapi palangadaan. Ayun yung kape para lang painit-init. Sigurado ko may Sanson Gold Coffee Mix yan, may makuha ka mo ng suplemento sa Sanson Plus Coffee Mix nga why coffee beans kaga caffeine. May makuha kita ng suplemento ang Premium D3 Coffee Mix. May makuha kita ng suplemento. Actually, bisan mamangkot ka mo bala, pamangkot ka mo sa sukit niyo mga butika ha. Pamangkot o hindi gani sa Mercury Drugstore. Pamangkot ka mo Darceros Pharmacy sa TGP, South Star, All Green Pharmacy, Generica, kag sa Watsons. Kung anong pinakadahog na kape. We can vouch. Nga, hambal gani nila, sila niya, grabe sila niya. Kung kaisa sila niya, sa akong order namon sa central office sila niya para lang mapadeliver.
0: Mm-hmm.
1: Bangod sang madamo na sini ang nakagamit kag nanamian. Hindi lang sa sabor, Doc Leo, nanamian sa epekto sa ila siniikayong lawas.
0: Correct, Sir Josil. Kahit kung nang bala nun, ganyan man niya painit-init na sulok-sulok ang inalagas na ton. Inom na lang ka mula ba, abtubi? Hindi nyo lang pagbutangis ang kung ano, dira. Pero, ang punto na ton, mabulong pang aton sininga ginatawag kabugnaw sa sulok-sulok. Hindi literal lang, nagkabugnaw sulok-sulok ta. Kundi kapangita sa mainit-init, Doc Sir Josil. At the same time, may sustansya pang ginapasulod sa aton sa nga lawas. Like for example, hindi magid naton malikawan nga mag-edad kita Sir Josil. Pero kung may ginapasulod gali kita adlaw-adlaw ng glutathione ng collagen, bisan paano nagapahinay ni Sir Josil sa aton sa nga madasig ng pag-edad?
1: Oo.
0: Kag mahimo na to nina sa pag-inom sang kafe. Kag kadamo Sir Josil sa mga hamtong nagatigula nga hindi sila makahimo Sir Josil sa isa kaadlaw nga daw waay gid nagapangafe.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung Sanson Gold Coffee Mix mo ginainom, may benepisyo pa simo sa nga lawas. Nagkafe ka na, nagtahom ka pa.
1: So, muna ganing ang iban bala, kay balo ka mo, younger looking paghihapon. Pero actually, tanawon nyo na ang ila sininga puno disang buhok bala.
0: Mm-hmm.
1: Lunsay na piniluan.
0: Mm-hmm.
1: Kay gin pa, tawag na pa, batax. Mm-hmm. Tawag sina.
0: Botox.
1: Gin pa banat. Gin pa inat nila. Mm-hmm. Ano pa sa unang hapon? Doon hindi man nasingkit matayang. Doon nagsingkit subong. Yung doon nagtaas na gin ang curbs ang kilay. Mm-hmm. Inatungod kay ginbutong ang panit pagkantos buhok nila. Kagtaguon dito ang piniluan. Pero actually, hindi na kamo mag-resort sina. Kung bastante sa collagen ang inyong sininga intake. Just like sa pagpangapila, masupot man ang adlaw-adlaw nga pangapi twice a day, thrice a day sang Sanson Gold Coffee Mix, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kag sa husto sininga lifestyle upo code Sir Josel, sa nasa husto man yung mga suplemento like Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Xanthan Vitamin C. Mabuligan kayo makita Sir Josel nga mangin healthy ang aton sa ring cells, mitochondria na aton, masagod na aton, energetic per me. Nagabulig Sir Josel para nga mapahinay sini ang madasig nga pag-abot sa aton, pagbatyag na aton sini, kag makita ba sa iban sa aton nga nagadasig nga aton sini nga pagtigulang.
1: Oo.
0: Tungod yung manourish na aton ng aton sini nga lawas.
1: Actually, ningin na pang mention natin sa mga supplements sa quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. May kaugalingon iyang laboratory ang Yes to Health Incorporated na functional. Kag may kaugalingon iya may eksperto nga nagatuon sini sa mga combination sa mga supplements ang iya sini nga mga ingredients para nga mangin responsive sa kinanglanon sa lawas ta sa fast pace nga pangabuhi ta. And initanan actually mabakal mo sa mga suki nyo butika kag pharmacy sa Bacolod City kung gusto nyo magtingob gidya. Matanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa Habon, we have Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, may Turbo Kita, Dietary Supplement, may ara makita sang Sis the Pain, may ara kita sa Santon Plus Herbal Oil, may may Visionix Plus kita. Pagkatapos may Santon Plus Santon Plus Gold Herbal Tea kita, inita na mga produkto sang Yes Health Incorporated. Kung gusto nyo one time big time magbakal ka mo bla, mambal kumpletuhon ko na lang sa Yes to Health Store sa Bacolod City sa Barangay 39 Lizari Street Bacolod City. Kag kun diri naman sa siyudad sa Iloilo sa clinic kompleto gid ini. Diri sa Yes to Health Wellness Center A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City Proper, atubang sa Midtown Hotel. May libre dang konsultasyon daily. May consultant magkita dara nga naka-duty. Initanan, again, is a quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. So speaking about this insulin resistance and mataas yun nga blood sugar level, Tadok Leo, iban sinigalabot na gani sa diabetic stage, type 2 diabetes. In short, sinibisan anhon mo lang gali ka pang lotion kag pang habon sini Doc Leo. Kon taas ni mo sini nga blood sugar level, tigulang kita na wala ng imo sini nga no. Bisan anhon mo kalugod kuno sang lugod sang ate Doc Leo, hindi gid ya ma disponera nang imo sini nga panit. No?
0: Dugal na ko na pilo ya.
1: Nagbulubaruron lang gid no. Mm-hmm. Nagkolorinon pag itapat.
0: Ina bangod nga dito susulod Sir Jose lang problem. So kung dito susunod ang problem, dito masunod, susunod dapat nag-aumpisa ang aton saring approach. So kung may imbalance sa sa blood sugar, dapat hindi lang blood sugar aton tanawon, kundi ang aton saring insulin resistance, kadira na nagsugod, kundi komplikasyon na sa ginatawag insulin o kung chronic insulin resistance ang pagtaas ng aton saring blood sugar.
1: Oo.
0: That's why ang aton saring na-recommend lifestyle modification gid. Kag syempre, ang pag-inom Sir Josel sini sa ginatawag Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Xanthan Vitamin C. Kami ara kit sila binipiso ni Sir Josel pag-abot iya sa pagbalanse amat-amat sa aton sa insulin. Kag manami ginang ilan sa ninyo role, kag papel, pag-abot ganiya Sir Josel sa prevention.
1: Kag, actually, kung may ara ka na, buta mo pre-diabetic ka na, ha?
0: Mm-hmm.
1: Or hindi gani, may insulin resistance ka na, Dok Leo. Nag-sensitive gali ang imo sininga panit. No?
0: Mm-hmm.
1: In short, sinig, gamay lang pressure, gamay lang bakiras, dugay mag-ayo.
0: Correct.
1: So, tihalong kita dira, kay even ang ato sa ninyo pag sinalayo, sa matagadlawan-lawan tanan, risgo man ini mo. And pati sa pag-take care sa ato sa ninyo panit, syempre. Kung gusto ninyo ang habon nga makabulig ya panari sa inyo sa ninyo skin, pero it doesn't mean nga kung taas-taas na blood sugar ninyo, mabuligan niya na ha. Buta mo lang sinibulgon tanan yung diabetes nyo, kagbuligan sa habon niya, panami ang inyo sa ninyo, mangin smooth ang inyo sa ninyo skin. We have Santon Plus Herbal Soap and we have Clear Skin Herbal Soap, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. May mga diabetic, Sir Josel, nga tayo may mga special sila yung habon nga ginagamit.
1: No.
0: Tiyempre, hindi man tanagi pamati sa aton, mga diabetico mo.
1: Mm-hmm.
0: Kadamo man yung may mga concern sa ila sa ninyo panit, nga resulta, Sir Josel, sa maisog na sangkap sila sa ninyo habon. resulta man Sir Josel sang hambalon gyud man aton, medyo alang-alang balang sistema o kung klase sa pagpanilo nila sila sa ning lawas bala Sir Josel. Or resulta man Sir Josel sa mga ginagamit nila like habon nga do nagbasi lang sila Sir Josel nga mahamot ini, that's why do na kumbinsi sila nga maggamit sini. Nga nagresulta sa nagkalain-laing problem sa aton sa ring panit. Whereas ang aton sa ring Sunthorn Plus Gold akon Sunthorn Plus Herbal Soap himo ini sa natural nga mga sangkap. Ara ang balunggay, ara ang kapayas, ara ang bayabas, sa iban pagin niya natural nga mga sangkap nga nagabulig kondisyon sa aton sa ring panit, nag-nourish, kaginahalungan pa Sir Josel mga friendly skin bacteria, dira? Pero ginabuligan man papas sini ang mga bakterya nga kabangdanan sa pagbaho sa aton sa ring lawas, especially kung kita sini yung balhason.
1: Oh.
0: Amo nga damo yung naka-appreciate Sir Josel sa Sunthorn Herbal Soap nga may mga body odor, may mga katol na do kadugay magpali. Bisan pa ganun may mga lanag, Sir Josel naka-appreciate sa paggamit sa ning Sunthorn Herbal Soap. Tungod siya sa ning antibacterial effect, kag benefit, kag sa iban pagit sa ning mga kagaw sa aton sa ning lawas, kag panumdumo na ton, kung healthy ng aton sa ning panit, sa sagwa, isa man sa dako gid nga benepisyo kay nagaprotect ina Sir Josel para hindi makapenetrate ang kagaw magsulod sa aton lawas nga magtugaw pag dito sa dugang infection.
1: Masakit gali sini kon matasay mo sini nga blood sugar level abi Doc Leon. Kag may insulin resistance ka na nga ang nagakadula Doc Leo ang sensitivity pati sa imo sini nga panit taw. Kay kon kaisa ang iban naga siling ha makalabanan sini nga reklamo siya budlay man kon diabetic ka na. Kung nga man, siling niya kay kondapuan kay kalamu kag kututon, hindi ka kabatsyag, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Luwas lang kung makitaan mo. Tikong kung mabatsyagan mo na niya kung sensitive ikaw, why be problema ang imong sinika yung lawas, mabatsyagan mo na ang sakit niya may katul nga kutot sang lamok, Doc Leo. Pero mga diabetic, balalabi na gina mga nagabatsyag nila nga parte na sang lawas, lower extremities o tiil, nali kututon sang lamok, balaga punsok ng lamok, hindi pa sila kabatsyag, Doc Leo, kundi na makitaan.
0: Ang iban gani, Sir Josel, bisan subay.
1: Oh.
0: Kag speaking of makitaan, mayo eh kung ang diabetes may complicate sa emosyon yung panulukan eh. Paano karoon kung nagburon pag hindi mo panulok? Hindi mo makita, klaro, karoon yung lamok na galito.
1: Oh.
0: Or kung ano na galing hindi makapaya sa aton sa ring panit. Inibangon Sir Josel ng circulation, pag-abot sa punta ng mga bahin sa aton sa ring lawas, affectado na. Pati ang mga nerves na aton affected na that's why nga aton sa ring sensation affected naman. That's why ginarecommend gani Sir Josel sa mga diabetiko na magsulot gid sang medyas. Always magchinelas gid or magsapatos as much as possible kay base makasandad ka mo, matunok ka mo, hindi ka mo makabatsyag dayon.
1: Oo.
0: Para malikawan ang further pagid nga complication. Ting isa Sir Josel nga makabulig sini no sa aton sa mga tagpanamati, especially kung may concern kita sa nisa, mahimo komplikasyon pagid sa kagat sini sa mga sapat-sapat, kag kun makasaho man lang kamo, pwede makagamit Sir Josel sang Sunthorn Plus Herbal Oil.
1: Oh.
0: Kaya nga man, maproteksyonan kita. Tido, ano ba ka rin Sir Josel nga may diabetes ka na, may dengue ka pa? Doka sapnot na gitsa mo sa mga kondisyon, sitwasyon.
1: Paano ako nabutangan sila sa dextrose, sabi IV fluid la? Kaya ti nalitos lukon ang imo sa mga butkon karon kang magbanog naman. Kaya ti diabetic ka. So, kabudlay, no? Sunthorn Plus Herbal Oil, actually, makabulig para makalikaw ka mo makututan sang lamok, makututan sapat-sapat, or ni gani, subay, Doc Leo, kay kontra sila sininga panimaho iya ang scent sang Sunthorn Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kagang VCO nga, redere, kombinasyon man sang malunggay oil o kung moringa oil, nagabulig man, Sir Josel, moisturize and nourish aton sa ringa skin at the same time.
1: Kagsama nag-suffer sa diabetes na, actually, ang deterioration siya na hindi lang sa inyong skin condition, pati sa inyong panulukan. While makabulig ang Visionix Plus, yung may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsasansin, but dapat i-treat gid ang inyong sining diabetes, anay Doc Leo?
0: Correct gid, Sir Josel. Pero may ara man balaan nga ang problema sa mata, magluwas sa diabetes because of poor nutrition, Sir Josel. Undernourishment, tungod nga kulang sa antioxidant, way mapasudlan sa kinanglanon nga lutein and zeaxanthin, vitamin E, kag beta-carotene, which is, pag-abot niya sa nutrisyon, may tuman kadakong nga papel sa aton sa nga mata, Sir Josel, nga madugangan na ito nina, kung masuplayan na ito nina, kung nagatumar kita sa ni, sang Visionix Plus Soft Gel Capsule.
1: Oo. Oh. And the, amurang hambal ni Doc Leo, kagay na kadaga na, natin kita pa init-init sa kape, no? Pero kung magbugtaw, gusto magpainit-init, siyempre dapat hindi hulunan ng imo sining alambidan. Okay? Problema lang sa inaikonali, kaya ni mang lambid na ka mang kuhit, kagula ka man lang ibugang hamal do kalain matyagan do sa kondisyon na dula gana ko ha. So ti antes ikaw maglambid hambal nga ati igola na 30 minutos sinom ka man ay 1 capsule sang turbo dietary supplement for men.
0: Pwede pwede Sir Jocel no, especially kung hindi man tungod giriya sa diabetes or insulin resistance ang imo sa ring problem or ang cause sina. Balan mo kung may insulin resistance kag nagkadto na sa type 2 diabetes Sir Jocel. Amo ni mga bagay hindi naton gusto matabo sa aton sa ring lawas mo. Nagaamat amat Sir Jocel damol ang mga tambok sa lugar hindi naton gusto magtambok.
1: Mm-hmm.
0: Like aton mga bilbil aton sa ring buyon. I don't know, magluwas sa iban na gusto magbuyon. Sir Jocel, ha? Kag nagatiga ako no ang mga kaugatan hindi dapat magtiga pero nagahumok man dapat patigahon. Amo ni problem Sir Jocel, kami mga nagabaliskad balang nagkakatabo sa aton sa ninga lawas because of imbalances. Ti dapat dili ka mauna sa root cause. Lifestyle modification, tapos supplementation, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Pero may ara man balan, Sir Jocel, nga ang tuga o kung ang rason, kung nga ang hindi may makaperform isa kalalaki, gumun ang yasin ipaminsaron mo. In fact, sa luwas ang pungsod, may tuon, may pagtuon na ginhimo, Sir Jocel, pag-abot sa niya sa ginatawag analysis bala sa ila sa niya ginatawag sperm. Ginbasihan, Sir Jocel, kada sigon o kung ang kalawigon, at kada muon. Asang marilis ang isa sa nika lalaki. Kagabi niyo kung nano, ano ang ginatawag opinion sa isang chemist? Ang madasig, kag may madamo, sining harvest, ginasiling niya nga, manggaranon ang iya sining imahinasyon.
1: Oo.
0: Kay dira na nag-umpisa, actually, gede, sa imahinasyon sa isa sinika tao. Kay dira man sina ang stimulation. Which is, ang kombinasyon man Sir Joseph sang maka kay Clavo Waska, nagapuling magali kondisyon sa aton sa ni paminsaron.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung magnami ang kondisyon sa aton paminsaron, amat-amat man balik aton sa niya gana, nagapuling mo pa nami sa aton sa niya blood circulation.
1: Base bala kung masubrahan na kamo kay man imahinasyon ha.
0: Mm-hmm.
1: Kag sawa nyo, upod nyo, ngala artista lang inasambit nyo.
0: Problema gan. Base bala kung si Iban ha.
1: Iban na gali.
0: O Iban na gali.
1: Well daw, alang alam, that's tempo. Dari sa ito, sering pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa naka-impart naman kami sa inyo. Kung nakakuha ka mo sa mga mapuslanon nga mga health tips and informations. Lastly, kuantan lang siguro sa iya siringa parting words at siringa certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos, Doc.
0: May mga kondisyonis, gali kitang ginabatyag sa aton siringa lawas sa kadamo sa mga complications before pa man maglabot sa reality or sa gina-expect na ton iyang isa pagid ka problema sa lawas nga isa man gali ka-complication kasubong sa insulin resistance nga masami diabetes ang aton siringa paabot pero kadamo pagili sang posible mag-develop sa aton siringa lawas until sa man magkadto sa diabetes. Which is ang aton blood pressure, ang aton sa negative reproductive system, ang fatty liver disease na ton. Iban pagin yung problema sa aton sa lawas once karon nga ma-improve na ton. Ang aton sa nga insulin resistance, ang ining ma-complication ang...
2: Some

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, hinaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa ngakon siya. Isa ka pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka!
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyong
11: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Masigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mga katrupa,

0: Plus Gold.
1: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Apur, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon na po ni TI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking katipan ni Lilo.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult a doctor. Bili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lean on your support. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Taig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline. No,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax sa akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
2: System.

0: pain? Isa lang. Tula tayo ng pain?
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga
7: bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Mga katupa, excited!

0: Secrets of Hell. Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nidok Leo?
1: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, di ginaupod man ni siya sa dietary approaches, di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
0: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat tiyan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Hell.
0: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga. Mambala, ari ako kinanglanon duga. Awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
1: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon, kaga magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josiel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo, kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot, kag may manami man, Sir Josiel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
0: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kung si Hazel o Narcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, at lumsa nga kong siyan, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

Hello, Negros Occidental! Maayong nga Sunday afternoon, mga kaabanse! Kag sa tanan nga mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo, sang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ini ang programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Welcome sa Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Ako si Christine, ang inyo, kaabanse.

Second Sunday of September, kag last push para sa tanan ng mga bar takers. Kag ang kahimtangan sang panahon sa probinsya, suno sa DOST Pag-asa kag Negros Occidental Operations Center, ang Easter list nagapadayon nga nag-apekto sa extreme northern Luzon. Kag para naman sa Negros Occidental, ginapaabot ang partly cloudy, tubtog cloudy nga kalangitan. Posible ang pag-ulan kag pagdaguob bangod sa localized thunderstorms. Sa kahimtangan naman sang Bulkan Canlaon, suno sa FIVOX, padayon nga yara sa alert level 2 ukon increase unrest ang bulkan. Ginadumilian ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sini kag ginabawal man ang paglupad sang bisan anong aircraft malapit sa bulkan. Ginapandaman ang publiko nga sa posible nga ashfall nga naghalin sa bulkan kanaon kag ginaabisuhan ang tanan nga maghalong mangin alerto kag magmonitor sa mga advisories halin sa mga local nga disaster risk reduction and management offices kag DOST FIVOX.

Mauna kita sa idalom sa mga letra sang A, Agricultural Competitiveness, Improvement and Food Security, kag sa letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development. Yari ang update para sa ginapaabot nga Super El Nino sa masunod nga bulan. Suno kay Governor Bong Lacson sa iya pagpanguna sa itong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, nagsugod na ang probinsya sa pagpreparar para sa malawig nga tig-ilinit kag kakulang sang ulan. Saksihan naton ang hitabo sa 3rd Council PDRRM Council meeting.

Dugang pa ni Governor Bong Lacson nga mayara ang probinsya sang kapin 109 million pesos nga quick response fund nga magamit gilayon para sa pagresponde sa mga kalamidad kag emerensya. Kagdugang nga pahanumdom halin sa opisina ni Governor Bong Lacson hindi magkalipat nga magdial sang 911 sa tion sang emergency para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response.

ang meeting ginhiwat sa Negros Residences, Bacolod City, nga ginpangunahan ni PPOC kagpadak Chairman Governor Bong Lacson. Nagtambong man ang mga miyembro sang PPOC kagpadak, lakip ang mga local chief executive o kon LCEs sang nagkalain-lain nga local government units sa probinsya. Ini nga update, nagapakita sang padayon nga paninguha sang probinsya kagsang iya mga partner agencies sa pagsabat sa mga kinahanglanon sang komunidad kag pagsiguro nga husto kag epektibo ang pagpatuman kag pagmonitor sang mga proyekto kag programa. Padayon kita sa idalom sang letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. Saksihan nato ng hitabo sa deep dive activity ni Governor Bong Lacson kaupod ang Provincial Health Office sa Barangay Sibukaw, San Enrique.

left the union.

0: lang ako sa post doon. Sabihin ko lang video nakita. May idea ka?
1: No. Yeah. Sa Baloka, no, ang Gawon Eco Park, no, is also a birder's paradise. Mm. Damo, nandito ko ng mga roof hornbill, mga negus breeding heart pigeon, kag mga southern banded kingfishers.
0: Ah, okay. So, damo, di ka legal bird watching, eh?
1: Naman, yung parang tanong.
0: Di tanong.
1: Oo, matalo ko ito. Kading, kading, kading,
0: so, namin, di ba? Ano mo, bro?
1: Ay, di sa bee farm, man.
0: Ah, bee farm na, no. Ano na siya?
1: Amo na siya ang stingless bee nung...
0: Ah, okay.
1: Pagkabalo ka, no? Ang stingless bee. May duwa ka klase.
0: Mm.
1: Munggo-munggo, kagtakpal. Pag ini sila, mabuhay na sila sa backyard farming as long as may mga fruit-bearing trees lang sa paningin.
0: Okay, okay. Dahil sa muling haninga, pwes tila, wanda. Kailan may mga buwa. Kasi makagtama niya ako. Nakabakigin. Ano ginakao ni pati ang buwa? Ang guys, do dulso na siya.
1: Mga puto sa mango, ito 3.
0: Ano yung mango?
1: Ready ka na?
0: Ready, baby?
1: Let's go!
0: Nice place. Doon mo na mango din dalawin, man.
1: Arito sa bundong sa bye-bye, mangrove eco trail.
0: Ah, maling bye-bye.
1: Yes, okay. Say hi, dami ko. Hi! Mabuhay! Hi, sir! Hi, ma'am! Welcome to the bye-bye mangrove eco trail. Sa una, hindi nga place, dump site na siya sa community. But with the help of the Tassel Fisher Folks Association and members nila, nagbulig-bulig sila para i-clean up ang area and i-develop na siya as a mangrove eco trail. Huy! Huy! Nami, nadi ba lang view sa eco trail?
0: Nami, hindi mo rin.

Congratulations sa tanan nga mga winners sa Tourism Week celebration kag sa pasidungog sa turismo Negros Occidental Tourism Excellence Award 2026. And today is the birthday of President Bongbong Marcos. May ginhiwat nga Lingkod Bayani Run 2026 ang probinsya kaupod sang Civil Service Commission kaghandog ng Pangulo activities. Yari ang hitabo sa Lingkod Bayani Run 2026 nga ginhiwat kag ginalang sang kaagahon.

Amoyadto ang Sunday devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kag ginaagdagid kita tanan ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos ang aton programa, madamo nga salamat sa mga tagpalmati sa radyo kag Facebook viewers ang Abansi Negrense program. Good luck and God bless sa tanan nga mga Negrense bar takers para sa last day of bar exams. Madamo man nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tangwan, Richard Malihan, Jomar Aplasca kag sa tanan nga creative coverage and documentation team sa Provincial Information Division under sa Office of the Governor para sa mga graphics and videos sa Abansi Negrense program. And thank you so much our Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz and kay Miss Charina Magallanes Tan, our PIO head. Kagdiri nagatapos ang 30 minuto nga puno sa programa kag updates sang priority development agenda ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sang inyo oras kag paglantaw sang live via Facebook page ang XFM Bacolod. Kita na kita liwat sa sunod nga Domingo para sa madamo pa nga mga updates halin sa provincial capital. Kag para sa Abansi Negrense program, ako si Christine Pilayo Dinglasan. Abansi Negrense.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nani ang music ah?
0: Nga, XFM kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so namin bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain.
14: Ako bali si Liz, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Mga katrupa, exciting!
0: Nga, XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid!
2: Eh, nani ang music ah?
0: Nga, XFM kid!
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs na nalakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
18: Mga katropa, yari na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropa mo! Education and Information Advocacy!
5: Ha!

0: sa tanan nga nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga nagatan-aw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kabuman sa Negros Octo ng Police Provincial Office. Sa ngalan sa nga muna, Provincial Director, Police Colonel Dennis Winceslao.
1: Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Joe M.J. Malong.
0: Kag siyempre sa amon maalam nga Provincial Director for Operate, Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo.
1: And also sa amon nga very mapisan nga Chief for Police Community Affairs and Development Unit nga si Police Major Wilfredo Binuman.
0: Kaga syempre hindi na to malipatan ng aton nga snappy kag mabuot nga chief sa PIO Police Major Judices Catalogo. Yes, mayong hapon mga katropa, no? Kag sa tanan nga pinalagaan aton nga tagpalamati nga malabutan sang aton na programa. Subo nga adlaw si 2023-2026 kag welcome naman si sa kadisyon sang aton na programa. Nokpo, katropa mo kung sa diin kita naman maghahatag sa impormasyon, inspirasyon kag serbisyo halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Police Staff Sergeant Jane Talatala.
1: Kag si Patrolman Juan Miguel Escamilla.
0: Yes, kag kami ang inyong mangin kaupod sa kahanginan sang 30 minutos. Yes, kag mga katropa, no, sa subong hapon, madamo naman kita nga pag-aistoryahan, no, ilabi na ang mga police operations na ipatigayan sang aton mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental. Pero siyempre before sina no before naton itakol ang mga police operation partner, no, aton anay no i-congratulate, no, ang bugos nga pwersa sang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office, no, kung sa diin no ginpangalanan bilang top performing police unit sa idalom sang pro NIR bottom up balance scorecard system, no. Ang award ginbato na personally ni, no, ni Police Colonel Dennis Winceslao, no, ang aton nga provincial director sang Nokpo, no. Syempre nung kapasalamat gino si Sir PD nato, no, sa bugos nga pwersa sang kapulisan sang Negros Occidental, no. Kung sa diin, no, tungod sang ila pagpangabudlay partner, no, nangin isa kita, no, nakabaton sang award sang top performing police unit, no, sa pro NIR. Yes, suno kay Sir Winceslao, no, ini nga award bunga sang pagbinuligay, disiplina kag commitment sang tanan nga personnel sa Nokpo. Yes, aliwat, congratulations sa tanan nga personnel sang Nokpo. Yes, kaga syempre, no, partner, subong hapon, no, kita maghahatag naman sa mga police reports nato, no, nga ginahimo sa aton mga kapulisan sang ini nga semana, no. First, gidno sa syudad sang Kabangkalan, no, nadakpan sa aton mga kapulisan ng isa ka 44 anyos nga lalaki, no, ginkilala si alias Tamik, no. Ang nigin patigayon nga by bust operation sang isdet sang Kabangkalan City Police Station, kaupod na ang intelligence unit sang Negros Occidental Police Provincial Office, no, sa Punta Rojas, Barangay 6, Kabangkalan City. Natabo ang operasyon sang September 10, no, 2026, no, pasado alas 2:35 sang hapon, no. Base sa police operation, ang suspect ginkabi nga high value individual kagagin report man nga membro sang nadismantol na nga bugalo drug gang, no, dira sa syudad sang Kabangkalan. Sa operasyon ginaligar nga nagabaligya ang suspect sa isa ka heat cell plastic sa Shane, no? Nga nasulod nga substance nga ginapatihan nga siya bo sa police pusher buyer nato, no? Kabaylo sang buy-bust money. Sa pagpatigayon sa operasyon, na-recover, no, sa mga kapulisan ang 20, partner, 20 gidyan, no, ka heat cell transparent plastic sa Shane, no, nga may kabugaton nga ginabulubanta 35 gramos, no, sang suspected siya bo, no, nga may estimated standard drug price nga 238,000 pesos, partner, sa pagkadako inigali nga ka ano, no?
1: Yes,
0: nga kantita doon.
1: Yes, tsakto gin na. Kag grabe galing presyos ang druga, subong mahal pa sa gold.
0: Yes, no, kag amo na gani, no, nga anong ang aton kiban nga mga katropa bladira, no. Kabalo na kamo nga ang aton kapulisan niya wala niya untat, no, nga nagakampanya batok sa illegal nga droga. Amo na nga kami, no, nagahangyo sa aton mga kauturan man dira, no, mga katropa naton nga nagapamati nga baw kumayara kamo na balaan nga mga amusinibla nga mga buluhaton, mga illegal nga mga aktibidades, no, hindi ka mo mahuya, hindi ka mo magkadlok na magreport, magpalapit sa aton mga kapulisan para nga madakop ni sila kay no kadamo gid sang kabuhi ang ilang nga guba partner, no, tungod sini nga illegal nga droga, no. Ang mga suspected nga drug evidences no gindala sa Negros Occidental Police Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination, samtang ang suspect naman nga kag iban pang non evidence yara sa kustodiya sa Kabangkalan City Police Station para sa nakaigo nga disposition kag pagproseso sang kaso.
1: Yes, kag congratulations gali sa aton nga mga kauturan dira sa Kabangkalan Component City Police Station. Naka-remove sila sa circulation sang more than 200,000 nga value sang shabu.
0: Yes,
1: which
0: correct.
1: Will ano, which will prevent sang aton nga mga pamatan-on nga maguba ang ilang nga buwas damlag.
0: Yes, correct na partner, no, kay kabalo naman kita, no, kun ano bala ang epekto, no, sang illegal nga droga, no, kag subong GM, no, kabalo naman kita, no, nagabata, no, ang nagagamit ka nagabaligya sang isang sining illegal nga droga. Kag syempre, no, kabalo naman ang aton mga katropa nga nagapamati dira, no, nga pati sa eskulahan may ari na subong mga amo sini nga mga hitabo, no, mo na nga buliligan nato, no, ang pagtakna sang sining nga mga illegal nga droga sa atong sosyedad.
1: Yes, exactly. Kag piliun taman kung sino mga grupuhon ta kung sa pamatsyaga naton hindi makapamaayo, pareho sini, ngalan pa lang sang grupo nila daw hindi na maayo, no, bugalunggang.
0: Yes, bugalunggang.
1: Palayuan ta na sila kay ang happy-happy naton sa buong kung ginahimo naton sa hindi insakto nga bagay, lain gina ang epekto ya sa aton nga future.
0: Yes, no, kagita mo, no, imbes nga ara sa ano, no, sa ila panimalay, no, upod ang pamilya, subong nga ara na sa nagahikap sa mabugnaw nga rihas nila, no, sa Kabangkalan City Police Station.
1: Yes, kag damo sang paagi para maka earn kita sang kwarta. Let's do the right thing. Hindi kay magbaligya kita droga o kung ano pa da. Makaguba na ta sang pamilya ta, makaguba pa ta sa pamilya sang iban.
0: Yes, correct na.
1: And also, aside sa drug buy-bus operation nga ginhimo sang Kabangkalan, isa pa gid sa hitabo is the shooting incident nga natabo this September 11, 2026 sa Sitio Pulo, Barangay Tortosa sa Banwas sang Manapla. Ang biktima gin kilala nga si alias Wewen, 32 years old, kag residente sang Sitio Pulo, Barangay Tortosa sa Manapla. So suno sa inisyal nga imbestigasyon, ang biktima nagainom sa makahulubog nga ilimnon sa ilang apuloyan. Sang gulpi lang siya ginimbitar sang duwa ka lalaki nga iya gin kilala nga si alias Junjun kag si alias Dudoy. Ginhagad siya nga mag-inom sa puluyan sang ilaabyan sa Sitio Pulo proper. Samtang nagalakat sila sa tunga sang uma. Sa uma sa talamnan sang tubo, I mean, sa kampo. So, kalit nga nakabatsyag sang kasakit ang biktima sa iyang tuong kamot kaagtiyan. Sang ulihin, nahibaluan niya nga siya gali ginluthang. nagadalagan ang biktima pakadto sa Ilapuloy-an kagindala gilayon sa Abilardo ka Remedios Bantog Memorial Hospital sa Victoria City para sa medical nga pagbulong. Nakaangkon siya sang gunshot wound sa tuo nga bahin sang iya dalom nga tiyan nga ang bala naglabay pa sa iya likod. Kag may pilas man siya sa tuo nga kamalagko, gintransfer naman siya sa isa ka ospital sa Silay City para sa dugang nga pagbulong. Gilayon nga nagresponde kag nagpatigayon sang investigasyon ang kapulisan sang Manapla Municipal Police Station sa pagpanguna sang acton nga Acting Chief of Police. Kaupod ang duty investigator. Padayon naman nga follow-up investigation sang Manapla Municipal Police Station para sa pagkilala kag pagdakop kag pagpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa duwa ka suspitsyado. So mga abya nato no, kung nagainom gani kita, ibutang naton sa aton nga tiyan. Kag wala man sang malain nga sa pag-inom, basta hindi lang kita magpatama kag magbuhat sa mga amosine. So sa nakita nato no, isa lang gid sila kabaso nag tiniruhay pa kag na ano pa nagbinun-anay.
0: Yes, no. Amo na ganin, no, GM, no. Dili naton makita no nga ang makahulubog nga imno, no, wala gid nga maayo nga epekto no sa isa ka tawo, no. Amo na ako mag-inom kita, kabalo kita kis ano, makita man sa aton makatropa kis dira nga nagatanaw subong sa aton nga Facebook no kagapamati sa aton. Nabatian nyo man sa balita no nga halos kalabanan sa mga krimen nga gakatabo. May ara gid ya pang nakainom, no. Amo na always naton paminsaron gid no nga hindi gid ya safety no sa aton no biskan amigo pagani no amigo hay pa gabun nanay gatirohay gainaway tungod sa ano na sa epekto na sang makahulubog nga ilimnon no. Amo na tsakto na hambal mo gina nga ang ilimnon isulod sa tiyan hindi sa ulo. Okay na. Kaga syempre mga katropa no sa piyak naman yung bahin no sa Banwas ang ibig magalaw na duwa naman ka insidente sang kinawatay ang nagluntad no tungod sini siguro sang kapigadohon man partner no. Ang aton mga kauturan dira nga daw wala nagikwaan sang kwarta no tanan na lang ilay sudlo no kumbaga kapit sa patalim no pero wa sila kabalo nga kumadakpan sila kapit sa rihas sila no kag syempre may balaydan pa sila. Yes, ang una dira no duwa ka lalaki ang ginaristo sang kapulisan matapos nga madakpan sa pagpangawat sa sulod sang dito cell site sa Purok Pasayan Barangay Tabige IB Magaluna Negros Occidental pasado alas 4 sang kaagahon sang September 11, 2026. Ang mga nairesto aging kilala Sanday alias Tuto 21 anyos kag alias Junior 40 anyos nga pariho nga residente sa Bacolod City. O gabi partner, napakalabot pa sila dito para lang sa pangawat no. Suno sa report nga nabaton sang suno sa report nakabaton sang impormasyon ang IV Magaluna Municipal Police Station halin sa dito telecom company na hanungod sa pagpangawat sa sulod sang ilang cell site. Gilayon nga nagrespondi ang patrol team no kag sa pag-abot nila sa lugar no naabdan ginila ang duwa ka suspek no caught in the act giniya partner no nga ara sila sa sulod sang cell site. Suno sa initial nga investigasyon no nakita man sa CCTV footage no ang duha nagsulod sa premises kag nagutod sa perimeter fence wire. Na-recover si ila posisyon ang DC power cable nga may kalabaon nga duha ka metros kag nagabalor sang ginabulobanta 1,500 pesos, no? Tanawa ba, no? Gamay lang na siya nga kantidad. Pero kay tungod nga nadakpan ka, may kaso, kagidya nga, atubango, no? Ang duwa kasuspekyara na sa kustodiya sang IV Magaluna Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon kag pagproseso sang nakaigo nga kaso. Siyempre sa piyak na bahin, tatlo kalalaki naman ginaristo sang kapulisan matapos nga ginakusahan nga nagpangawat sa mga kable naman niya, no? Sang street light sa Purok Maligaya, Barangay Damgo, IB Magalona, no? Makakod mo na, no? Duwa ka insidente sang pagpangawatay, no? Sa isa lang kalugar, no? Siyempre pasado launa sang hapon, sang siyempre 12 naman niya, no? Natabo, no? Pero tinagin niya kapigado subong nung halos tanan na lang yung makita sa mga tao nga nagakinahanglan kawato nila no. Ang mga suspek yung kilala nga Sanday alias Berto 40 anyos kag si alias Poldo 28 anyos kag si alias Toto 37 anyos, no? Tanan residente sa Hacienda Mercedes, Barangay Pasil, Evie Magalona. So no, sa initial ng investigasyon, no, nakita sa isa ka testigo ang tatlo ka suspect nga nagakutkot kag nagapangutod sa mga kable sa street lights nga nalubong sa duta, no? Kay kalabanan subong, di ba, no, ang mga kable ara na sa dalom sa duta ginalubong, no?
1: Yes. Tinga laman ta nga pirmi lang brown out kag ginakulang-kulang signal ta kay.
0: Ginakot-kot na galing ang mga kable, no? Pagkatapos ng insidente, nakita nga naghalin ang mga suspect sa kais ng tricycle padulong sa Victoria City, samtang dala ang mga nakawat nila ng mga kable. Gilayo, nagpatigayon sa follow-up investigation ang mga personnel sa EB Magalona MPS kag nagkadto sa isa ka junk shop sa Barangay 19, Victoria City. Dito voluntaryo nga gin turnover sa tag-iya sa junk shop sa kapulisan ang 3.5 kilos nga copper wires, no? Nga ginabulubanta nagabalor sang 2,500 pesos. So nasa impormasyon ini ang ginsiling nga ginbaligya sang mga suspect, no? Sa padayon nga force of operation, nadakpan kag naaresto ang tatlo ka suspect sa Barangay 13, Victoria City. Yara ni sila subong sa kustudiya sang EB Magalona MPS para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang kaso ginapaparana para sa pagpasaka sang nagakaigo nga kaso, samtang ang motibo sa insidente amo ang ginatawag naton nga personal gain, no. Grabe, no, isipon nato, no, ka mga gagmay lang gid sa nga ila ginapangawat, pero kumbaga kapit sa patalim gid ya GM, no.
1: Gani ka, siyempre, kahit hindi man tang pigado, subong. Pero damo sa paaging maka-income ka nga wala nagapangawat. Ah, bisan gani mga PWDs nato, may mga ubra nga matarong para lang maka-earn sang kwarta. May mga bulag nga masahista, mga piang gani nga konduktor na kasakay kuligad. Ang konduktor nila piang pero nagapaningwa gyapon nga maka-earn sang kwarta sa insakto nga paagi. Tanihin mo untang halimbawa ang mga amo sina nga tao, no?
0: Yes, no, no. Siyempre, no. Kaga, siyempre, no, bilang ginikana, no, kalain ang ipakaon natin sa aton mga kabataan ang kinawata nato, no? Hindi mo na magsakit ang chance ang mga kabataan mong pakauno mo sa kinawatan, no? Kung isipo nato na gamay lang ang kantidad, pero kung madakpan ka, ang ano niya, ang mapinitensya, isang imo, Japon nga pamilya, no?
1: Gani, kag isa pa, sakit gito yan sa chance niya kauno ng ila kinawatan, medyo tiga to eh. Basi hindi tamatunawan. And, also, dugang ko lang, no? Isa ka 19 anyos naman nga lalaki niya, ari naman sa syudad, ay samin sa Banwasang Manapla. Ginaresto sang kapulisan ang isa ka 19 anyos nga lalaki matapos madakpan nga nagadala sang kalibre 38 nga revolver kag duwa ka live ammunition sa Purok Masinadyahon, Barangay 1A sa Manapla, Negros Occidental. So Masinadyahon ang ilang lugar pero nga may armas na sayaman. Kag ang ginkilala gali ang suspect nga si alias Ian, 19 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Suno sa police report nga na baton, nakabaton sang impormasyon ang Manapla Municipal Police Station halin sa concerned citizen nga may lalaki kuno nga nagalakat sa footwalk kag ginasiling nga may dala siyang armas. Gilayo naman nga nagresponde ang alert team kag intelligence operatives sang Manapla Municipal Police Station. Pag-abot sa lugar, ang mga pulisan nakita kag naabtan nila ang suspect nga nagadala sang caliber 38 revolver nga may duwa ka live ammunition. Gin ayo man nila ang lalaki nga magpakita sang dokumento o kumpirmit sa armas, but then wala siya sang may napakita. Ang kapulisan naton ginaresto nilang lalaki kag ginbasahan sang iyang constitutional rights. Ang nakumpiska nga armas ginmarkahan ang kag ininventory sa lugar, gin turn over ini sa duty investigator, iniipadala sa regional forensic unit sang SOCO NIR para sa ballistic examination. Ang suspect yara na sa kustudya sang Manapla Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag pagpasaka sang kaso sa paglapas sang Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So wala man sang malain sa pagpanag-iya sang armas. We have the rights to bear arms, but then may ara kita sang proseso. Kinangla naton nga mag-secure sang mga nagakaigo nga permit. Hindi lang na siya siling para magbayad kita sa kuan sang permit para ina siya i-regulate kag masiguro nga ang mga nagapossess sa mga armas nga ini is responsible gun owners. Because responsible gun ownership is really important before kita magkapot sini, no? May ara kita sa proseso, ginasiguro naton nga able kag mentally capable siya nga mag kapot or magpanag-iya sa mga amo sini nga armas.
0: Yes, kag syempre no ginapaybalot sa aton nga mga katropa nga nagapamati subong no kag nagatan-aw man sa aton Facebook live nga ang pagdala sang armas nga wala sang permit is illegal gina no. Haway na ginapatnugutan no, sa aton mga kapulisan nga mag taklos-taklos kamo dira sang armas bisan pa magsiling ka namo gani nga security guard no. Bisan security guard basta wala sa duty niya no. Ginabawal ginang pagtaklos-taklos ang armas no. Kabalo naman kita subong sa mga generation na GM no nga do ka matikalo na sa mga ito, mga pamatano, no? Maka isog-isog na sila kay kuno abi, may armas sila, but then, no? Always naton, kamo gina-remind nga, ang pagdala sang armas nga wala sang permit is illegal na siya. Kag once nga madakpan ka sang aton kapulisan o may maka-report sa aton kapulisan, may ara kagid sa kaso nga pag-aatubangon ng aton RA 10591, no? Amuna sa nga sa aton mga katropa dira, be responsible kamo kung may ara man kamo mga armas nga gina panag-iyahan, i-process ninyo sa totoo ginahambal ni GM, no? May ara mga proseso, no? Para maka-possess kamo sang armas legally, pero dapat siyempre ara lang sa inyo nga puluyan, no?
1: Yes. Kag siyempre kinanglan naton nga masiguro nga responsible gun owners na sila. Actually most of the time ang injury gikan sa firearms is self-inflicted because hindi sila trained kag hindi sila aware kung ano ang proper kag insaktong pag-maintenance kag pag pagiging responsible gun owner. Mm-hmm. So usually gakatirohan nilang ila ko galingon, gakatirohan nilang ilang mga friends, families. So isa man igali ka warning sa aton nga mga ginikanan kag sa aton nga mga pamatan-on nga may amigo nga nagakapot sa mga illegal nga armas. Mm-hmm. Mas mayo nga i-convince ta sila nga i-surrender na lang nila.
0: Yes,
1: so at least mabayluhan pa nila bugas, no?
0: Yes, no. Isa na sa kaprograma no sa aton yung mga kapulisan subong na ang armas baylo bugas, no? Kung sa diin nabadamo na sa aton mga katropa no sa aton makaturan nga nagaton over sang ilang mga armas kabaylo sang bugas, no? Da naton makita no gasuporta man siya sang aton yung mga programa kag syempre no kung wala mo naman na ginagamit na legally ang ina nga armas ito surrender na lang, no? Wala ka na obligasyon, may bugas ka pa, may pagkatigangon ka pa sa para sa imo nga pamilya. Kag syempre no nag-remind man ang aton kapulisan sang Negros Occidental no nga ang aton yung mga uturan dira kung may ara kamo gani mga amo sinigab lang ang mga kilala, no? Magapanag-iyas ang armas, no? Kung wala naman na process, wala permit, kadto ka mo sa pinakamalapit nga police station, no? Sa inyo lugar, kagdito nyo i-turn over ang ini nga mga armas. Kaya iniisa man ka programa nga mapalapit ang atong kaprisan, kagang atong yung mga kauturan, din ang sibilyan, nga kung sa diin, hindi na dapat, no? Magsigi pa hupot sa mga armas lothang.
1: Yes, exactly. Kung i-surrender mo, may bugas ka pa. Pero kung hindi mo na pag-i-surrender, kag madakpan ka,
0: pasig ka pa.
1: Pariho ka sa sine sa aton nga, ano, nga suspect. Bisig wibi anyos pa lang siya, ginuba niya na ang iyang puturo.
0: Siyempre, no, isipo na ito, disin wibi anyos siya pa JM, yung ka-eskwela pa na, no? Imbis nga may puturo pa to sa ano pa ang puturo niya to kay may kaso na sa yung ginatubang sa subong, no? Isa man naka-reminder dyan ano, sa aton mga pamatanon, no? Be responsible ka mo sa inyo nga mga giho kagsang inyo mga gawi, no? Especially sa mga kabataan na ito, malang hiling mag-inom, mahiling maglagaw, nagabarkada sa mga palainom, nagabarkada sa mga palalagaw, be responsible ka mo, no? Kaya always ninyo pinsaron nga may ginikanan nga nagahunat sa inyo panimalay sa pag-apuli ninyo.
1: Yes, exactly. Kag hindi ta na paghulaton nga makahimo kita sang sala before kita maka-learn. Ang mga amo sini nga bagay, nakita na naton nga may nadakpan, na priso, naguba ang pangabuhi. Himuon na ni naton nga lesson sa aton kaugalingon para wala pa tayo nakita nakahimo sang sala, naka-learn na kita.
0: Yes, chapter ginaya partner no kaga gina-remind man ato no ang aton mga kauturan di ba no miyara man kita subong mga kampanya against sa illegal fishing GM no?
1: Yes, exactly. Kag ang pag pang, ang pag pagpamunit or ang pagpanguwa sang isda sa hindi illegal nga paagi isama na sa ginadumilian naton so damo-damo na sang madakpan kung gusto man gid naton mang isda secure lang kita sang nagakaigo nga permit para wala sablay wala problema.
0: Yes kaga syempre no sa ato mga katropa nga lapit sa dagat sa mugin ng ila pangabuyan no kung amo nang inyo pangabuyan ay paagi ninyo sa legal man nga proseso no hindi na kamo maghimo pa sa mga illegal. Kay once nga madakpan ka mo, maguba gid ang inyo pangabuyaan. Kag siyempre, mapitintin siya sa isang inyo mga pamilya, manong inyo mga kabataan, kag inyo mga asawa. No? Muna nga, gina-remind namon ka mo, process ka mo sa so nagkakaigo ng mga permit before ka mo mangisda sa kadagatan nga nasakop sa inyo lugar. No? May dugang ka pa, partner, before kita mag-end? Pasi may tamyawon ka pa dira?
1: So far daw wala naman no. Almost covered na gid man ang tanan-tanan. So pagkatamyawon ko na lang nga ako ng mga kasimanwa dira sa Pulopandan kag sa Bago City, maayong hapon sa inyo tanan. These were kag sa mga gadyute dira sa Bago Component City Police Station, nga ginapamunuan sang aton nga very talented nga Chief of Police, Police Lieutenant Colonel James Latayon sir. Maayong hapon sa imo. Kag ang Pulopandan Municipal Police Station naman nga ginapangunahan ni Police Captain Roel Piñero. Yes, mayong hapon man sa imo, sir.
0: Yes, no kagari nagapa-shoutout. Shoutout ang kasmate no si Justice Nari no. Listening Pam Tubuso MPS, kudos nokpo, kudos PNP no. Yes, may hapon na sa Tubuso Municipal Police Station. Kag syempre no may hapon manda si sakay Police Corporal Genesis Shooting matiyaga ko iyad ni guro duty subong so, ko may ano di siya ho. May comment siya kuno nga watching from Riyadh. Bo grabe pang i-hashtag aswang sa Mursya. may hapon na sa tanan nga duty dira sa aton nga pikado family no. Kaga syempre may hapon dira sa akon nga mga pamilya no dira no nga nagapamati subong no sa akon tiyo nga si Vincent Anduhar no. Kaga sa akon mga lola kag mga kapakaisahan man no. Inyang inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office nagapadayon nga magaservisyo sa inyo sang may integridad, professionalismo kag malasakit. Kag kon kamo may makita nga isa ka krimen, indi gid magpabaya gilayon nga magreport sa pinakamalapit nga police station o kun idaya lang aton emergency hotline 911 kay ang kaluwasan sang komunidad nagasugod sa pagminuligay sang tanan. And behalf sang Negros Occidental Police Provincial Office kami nagapasalamat gid kay Dok. Milito Oy sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kahanginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod, kag amuman ang PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Kag diri naman natapos ang isa ka edisyon sang ato na programa, Nokpo Katropa Mo. Ini si Police Staff Sergeant Jane Talatala.
1: Kag si Patrolman Juan Miguel Escamilla.
0: Kita na kita luwat sa masunod nga Domingo. Madamog id nga salamat mga katropa.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sahit sakit nga akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: X-FM.
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito!

September 4. Pito ka tuig nga nag-antos ang mga residente nga wala sang ila kaugalingon nga koneksyon sang kuryente. Sila na lang ang nagatap sa mga balay nga may kuryente bisan pa delikado ini kag ginatunaan sang sunog. Ini nga problema sa mapumuluyo sa Purok Araw 2 ang nakita ni Mayor Gren. Gani ini ang iya ginpatutukan na gud mapadasig ang pag-install sang linya sa mga panimalay.

0: una no más parte con su cliente un pago de su comida ang mismo kasi pangmalay
1: Kinimo paslaw na programa ang hugot ni Ginukdan Gates ng City Administrator's Office, Negros Electric and Power Corporation o CONEPC, City Engineer's Office, Office of the Building Official o CONOBO, kag GSER.
2: Kami kakalipay sa inyo sa Sinika proyekto, no? Mayor, kung ay gito nga ni Mayor ni hindi ko katasig, hindi nga amuli katasig sa pag-asilog natin sa poste.
3: Mayor, briga sa taya. Ikaw lang ang mayor na nakasolbar sa mga problema. Madamo, ganyan salamat. Mayor, thank you!
1: Ginapasiguro sa gobyerno lokal na ang pagsilo sa mga pumuluyo sa relocation site hindi lang basta paghatag sang duta, kundi upodgit ang paghatag man sang kumpleto kag nagakaigo nga serbisyo. Pagi sa Sining Electrification Project, kampante ang mga pumuluyo nga sa pagtunod sang adlaw hindi magbulos ang kadulom, kundi kasanag kag paglaom. Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
4: May good news kag bad news sa Bacolod PNP. Unahon tang bad news. Pagod sa tikiriwi, nagsaka ang mga kaso sang hold-up, active bahay, cellphone snatching, pickpocket, salise, shoplifting, carnabing, pati ng pagpatay kag pangastigo. Ang good news, nanotaran nga mga Bacolod nun ay kapasaka na subong sa mga reklamo kag kaso.
5: Positive side is our tao sa Bacolod nag-file na sang kaso. Kaga-report ng isa sa pulis, unlike before nga ginapabayaan nila.
4: Good news! Isa pagit sa nakabulig sa madasing aksyon sa kapulisan, ang mga madalo na sa mga CCTV sa palibot.
5: Then ang advantage ni Subong, sir, ang kwan sa mga CCTV. Damo kita nasog ng mga cases sa CCTV sa mga balay ng katabuhay. Ang usual sa mga kinawatay, ara sa residential, sa mga sabibisyo natin.
4: At news, sa Barangay Villamonte, may nabiktima sa kawatan na nag-ison sa pagpasaka sa kaso.
5: Ang isa din sa Villamonte, damo ko nag-reklamo ay sikat po siya makawatan. The 10 cases incident na siya siyang involved. Tapos, sa nadakpan na siya sa punis, pagkaagay, hindi naman pa yung kwan.
4: Bad news, may nabiktima sa akyat bahay. Ang good news, siyang gileon nag-report sa pulis. Resulta, nadakpan ang kawatan na yara pa mismo sa sulod sa iyang balay.
5: Nadakpan sa mismo sa sulod sa kawatan, kaya nanawag sila sa ato ng kapulis. Nag-trap na dito sa sulod. Then, nakpan ko sa kaso nila.
4: Upod ang suporta ng Mayor Greg Sadaya, ang hangkad sang ENP sa mga Bacolod doon at ipadayon ng vigilant sa pagbantay sa aton komunidad.
1: Financial na bulig, materyales, kag school supplies. Mga biktima sa sunog sa barangay Mansilingan kag Sumag ang ginhatagan sang suporta sa administrasyon ni Mayor Greg Sataya. Gilayon na ginaksyonan sa gobyerno lokal ang kinahanglanon sa mga pamilyang naapektuhan sang sunod-sunod ng sunog sa syudad. Kaina si Mayor Greg Sataya mismo ang nagpanagtag sa ila sang financial assistance gikan sa syudad. Kabahin sa mga apektado nga nag-agom sang bulig amo ang mga nasunugan sa Agosto 30 sa Bakyas, Mansilingan. Kung sa diin tatlo kabalay ang totally damaged, duha ang partially damaged kag maisa ka share nga naulamin. Nagbaton man sang bulig ang mga biktima sang sunog sang Setyembre 1 sa San Jose 2 Bagong Dalan Barangay Sumag no may 14 ka totally damaged. Lima ka partially damaged, duha ka shares kag duha man ka renters. Agud mabuligan ang madasig na pagbangon sa mga apektado, ginpahibalo sa alkalde ang dugang relief packages base sa ilan ang kunya kahalitan. Ang mga totally damaged nagbaton sang 15,000 pesos kag anom kabilog na long span roofing. Sa mga partially damaged, ang syudad naghahatag sang 10,000 pesos kag apat ka long span roofing. Nagbaton naman sang tig 5,000 pesos na pinansyal na bulig ang mga shares kag renters. Magluwas sa kwarta kag materyales para sa pagpatindog liwat sa ilang mga puluyan, ginpasiguro man ni Mayor Greg na pagabuligan ang mga pumuluyo nga makakuha sang bag-o nga kopya sang ilang mga nasunog.

0: birth certificates, tagiban pang importante nga dokumento. Dugang pagidiri maigahatag ng mga school supplies para sa mga estudyante nga nadulaan sang gamit sa eskulahan bangod sa sunog. Ang administrasyon nagatutok hindi lamang sa temporaryo nga ayuda, kundi sa kompleto kag matutud nga pagtakap sa ilaliwat nga pagbangon gikan sa trahedya. Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
1: Masobra 400 ka mga scholars ang Bacolod, nagbaton sang tag 7,500 pesos na allowance kada isa. Dako ang pasalamat sa mga scholars ang syudad sang Bacolod sang ila nabaton ng ila allowance. Mismo si Mayor Greg Asataya ang nagpanagtag sang Sining Financial Assistance gikan sa gobyerno lokal. Sa kabilugan, 3,127,500 pesos ang ginrelease para sa 417 ka mga scholars para painiin sa second semester sang school year 2024 to 2025. Si Sandar Borromeo nag-graduate na pero siya din ang gin-contact sa gihapon agud kuhaon ang iya nabilin ni allowance.
2: Kapasalamat din ko kay nag-abot sa subong na before ko mag-toilet. Makabulig din sa sakon para sa akon pang-indicate pagadto sa akon review center at makabulig din sa sakon nga pa pang-bayad-bayad man sa akon nga ginagastosan tungod sa review center. Kay Mayor Greg, man salamat din kay wala ka dito pabaya para sa amon nga tungod nga graduate na kami, may kakapaton kami Japon nga asistento or ng kwarta halin sa gobyerno. Kag salamat man na ara ka Japon nga gasuporta sa amon nga mga graduating student nga manugwa LEM exam.
1: Dakuman ang kalipay sa City Scholar nga si Henry Cordiniel, fourth year industrial technology student sa BCC Sumag, kag-residente sa Barangay Tanghug nga Sabunga OJT sa Barangay Mansilingan.
3: As a student, sir, dako isang abulig, sir, kay nang specially Sabong, bala sir, may thesis kami kag-research, sir, nang dako isang abulig para sa amon nga gawion. At the same time, sa family din meeting naman kay OJT, mga mister, sa sininga semester.
1: Si Mayor Greg ang nag-inspire sa mga estudyante sa iyang mensahe nga nagapasalig sang padayon ng suporta sa city government pagi sa scholarship program.
4: So right now, we have two regular employees of the city nga for the past 3 years, sila ni ang nag-top in siyang class. No? Na pinaka-importante ganyan na maka-graduate ka mo at makabulig na sa inyotagsa ka mga pamilya at the same time lapot man ninyo ang inyong mga damgo sa kabuhin. No?
1: Sunog pa kay Merga sa taya pareho sa nagligan ni Tuig, sabto na to ng expenses para sa BCC graduating students. Ginannounce man ni Mayor Greg na ang syudad magabulig sa bagong graduate sa BCC sa ila pagkuha sa licensure examination for teachers o kung LET sa palabuto ni September 20. Sa piyak na bahin, si Peso Head Jovelin Canoy ang nagalaong na ang mga nag-graduate na ang mga scholars ang ma-hire on the spot sa job fair sa masunod na semana, September 12 kag September 16.
5: Kung hindi ka mangisog para sa inyo,

0: Republic sa Bacolod PNP ang pagulang ginunsar na 911 emergency hotline sa Bacolod.
1: Salamat kami sa buhay tamo gatawag sa 911. Most of the cases subosang ang duwa tamo na dadakpan as ay apat sa ugos istawag sa 911 yung may nangawat ay isang na to sa balay pasasunod sa Mansilingan eh.
0: Dugang pagit ang mas ginpadamo subong ng mga force multiplier kaupo ng mga homeowners kag mga security guards.
1: So, ang nagsubuhang yun yung strategies na ito na deploy sa ito mga kapulsan, pwing-pwing coordination sa mga barangitado sa ito pag sa mga force multiplier na ito. Nasubuhang yun na-engage na ito ng mga homeowners sa mga subdivision na ito. Tuwing to security guards, we orient na ito dapat pala na ito yung tao.
0: Sa mga public schools naman, doble ang seguridad kag pagbantay sa mga kabataan. Ginagamit na ang gin-turn over ni Mayor Greg ng mga metal detector ukon scanner.
1: Gin-double pa natin ang police visibility sa every public schools natin. Pasalamat kita mo yung PPP sa mga full training program. Nag-create na sila. Araw nang ginsa may deploy sa mga schools mo. Tama kita sa RD nato, no? And the person of police brigadier general, Kadenyo. Na ang manugbisok natin lang ang mga kapulisan. Joke, nagulat sa training nila. Gin-deploy sa ito ng 89.
0: Matuod mano kung sa sila, ginaseryoso sa kapulisan ang tag sa katawag ukon reklamo.
2: Mayong balita. Mambala mo mayong balita, pinugugos ko yun. First, congratulations, Gil. Ang Bacolod, among the six entries na itong pinagala sa ATOP, Abolition Tourism Awards Association of Tourism Officers of the Philippines, ATOP. Of the six entries na inpadala sa Bacolod, nakasulod na ang lima finalists. Best Chicken in a Sal, Fire Fusion, Best Event Hosting Global, Mascara Festival 2025, Best Tourism Event Cultural, Mascara Olympics, Best Sports Tourism Event. Together with the private sector, at pinakamang grupo ang pag-host sa Snow Food on the international hosting. Then, your pocket guide to experience the Seat of Smile, Best Tourism Promotions for sure. No? So, congratulations. They will have the final interview on September 9 and 10. Last year, at the Plaza Grand Dinner, the best event hosting for the Bacolod Chicken in a Sal. The first runner-up sa best cultural festival sa Mascara. So hopefully, lima. Okay, congratulations. Get the support of the city will always be there.
3: Ah,
2: yan
3: ni ka na ng Barangay Sumag. Ay, mandiri ka upula na sa Barangay Silingan. So, hindi ko na nipagpalagigun pa. Isa sa mga programa, lagi pa na si Dilatio ni Mayor. Ang inyong financial assistance. Pero bago sina, ato na ipatangyoon ang ato na amay, Mayor Greg Gasagaya.
4: May estudyante, ay nagkalaubos. Manot pa ako.
5: Oo, umusgit. Or, ay, umusgit.
4: Sige, sumato ako ng

0: matigami sa imong bulig sa amon, nga mapatigayon ini nga mga proyekto, mga ginbulig sa amon, kag kung kabay pa nga madamo, pamabuligan mo sa mga nasunugan, Mayor. Madamo, higang salamat, Mayor, sa imo.
1: Kabalo ka, Mayor, basta may mga amon yung kalabidad, buhaya sa may huyat, sige, no? Kasali, magyan ka, sunog, mugin na, pinaka-mudlag, ito, hindi kabalo kung paano kapag sugod pala. Even sa mga renter, sheriff, di wala ka man may memo, kiti ginestara no, upusman, okay? So yung moron ko, pagkatapos na makuha na di ang financial assistance, pa-schedule ko lang probably either karon sa hapon or buwas sa aga, no? Mauna kami na doon unto sa Sumag and then sa Mansikinan, no? Anong kasing ang partial apat? Sa importante nga ti, ari lang ang syudad, padayon din nga nag-assister, kag nag-bulig sa inyo. Kutob sa amon, masarangan.
2: Madamo, kit ka salamat sa inyo pagtawa, kag hindi kit kami pagkapuyon sa pagservisyo sa inyo.

0: Trending now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abroad. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: pag-supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Bili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: FM 103.9.
1: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
2: Boss Vidales, we are back sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sam Martigala. And this time, last time, nag-announce si NJCP, nag-yellow alert, nag-red alert, and nag-manual load dropping kita. So, Bong, amunang ato pagkasturihan. Ano ni bala ang yellow alert kag red alert? Kag naaga manual load dropping si Negros Power. Ano po silingon sini? Kaupot na sa Bong si Engineer Phil J. Maglaway. Hello, Engineer. Kamusta?
3: It's okay, San Mark. Good afternoon.
2: Good afternoon. Engineer, batubatuhon ito nino. Okay, importante ticket ni. Last time, nag-announce si NJCP sang yellow alert and red alert. What is this? What's the difference between yellow alert and red alert?
3: Okay. Yung yellow alert is, this is the scenario or the situation of the grid na kung ang generation is, may thin reserve lang siya. The load is just, the reserve is just right enough comparing to our generation, doon nagkakaroon ng yellow. So, wala pa tayong brownout na mangyayari ng or MLDs, but during the red alert, tapos na ang grid. So, kulang na siya ng power. So, in that way, hindi na madideliveran ng power yung buong, say for example, the grid or Visayas. That is why we have to go to MLD or manual load drop.
2: No, punta tayo sa manual load dropping. Maraming customer, angga pa nga, kega, kinasmog nga agul, piga brown out. Ano nisang manual load dropping? Now, can you explain what is manual load dropping?
3: Okay, yung manual load drop naman, or MLD, is an intentional disconnection of power. So, kumbaga, sadya natin pinapatayan ng power ang ating mga customers. Why we are doing this? Dahil nga, kulang na yung supply sa grid. That is why we have to deload the grid, and all co-ops or all DUs in the network will shoulder a little bit of part of each. Kasi nga, it is distributed para to avoid major outages or blackout. Kasi kung hindi tayo mag-manual load drop, it may lead to massive blackout and grid instability.
2: Okay, what will happen if there is a grid instability?
3: Yun, could be ang frequency will drop, okay. And major loads or more lines will be dropped automatically. So, ang problema niyan is kung hindi makontrol, it will have a cascading effect that, yun nga, nabanggit ko, mas major blackout, massive blackout ang possible na mangyari. That's why the grid is allowing us na bago pa mangyari yun is nire-reduce na yung mga load through manual load drop.
2: Okay.
3: Yun yung,
2: so, this manual load dropping requested as well by the NJCP.
3: That's exactly correct, San Mark. Hindi lang basta-basta si Negros Power nagpapatay by its own. All manual load drop is mandated by NJCP to us. So, we have a coordination with each control center ni Negros Power, control center ni NJCP, and they command us to drop this certain load para makatulong sa grid stability.
2: How will you identify if anong linyada ang EMLD natin?
3: Okay. First things first na is what is exempted? We are really saving those with hospital na feeders. Those are very important feeders kasi nga that's critical loads.
2: Okay.
3: But after that is we are choosing those feeders na clear sa mga hospitals, mga major government facilities so that hindi ganun ka major din yung effect on the service that we have dito sa ating franchise.
2: Okay, so binabalance din pala natin.
3: Binabalance.
2: Tagidya kung ano ang manual load dropping. But do we have a estimated time of, you know, manual load dropping, okay, na off yung specific feeder or line?
3: Lines, yes. That's a good question. If the deficiency ng capacity ng grid is so large, more or less, nire-rotate natin yung MLDs natin 3 hours. But sometimes, medyo thin lang yung kailangan i-drop, nag-rotate tayo hourly naman.
2: Okay.
3: And as a matter of fact, last night, or the past MLD, meron ng 30 minutes lang, may 20 minutes lang, because si NGCP tumatawag na sa atin na pwede nang ibalik yung linya. So we have a close coordination naman with NGCP so that mamamanage natin yung outages na hindi naman sobrang lawig at hindi naman tayo na preempt na nakakost tayo ng problem to the grid.
4: Okay. So technically, engineer, wala tayong schedule na i-manual load dropping natin.
3: That's correct. Si NGCP is only forecasting kung magkaagano kalaki yung ida-drop on each DUs. So, may nilanominate siya na megawatt para i-drop natin. So, with that, tayo yung pipili on a timely basis. So, most of the time, nabibigyan tayo ng NGCP ng abiso in the afternoon na, wherein mga 2 o'clock, and then we plan out kung alin yung mga feeders na i-isolate natin. So, normally, ang MLD is nangyayari during the peak. It started at 5 p.m. going to 9 p.m. So, that 4-hour period, doon natin may experience yung rotational brownout because of this manual load dropping.
4: With that, engineer, madamong gid nga salamat. Mas klaro, mas na-explain sa maayo, no, ang MLD, ang binatawag natin nga manual load dropping, because there's a lot of customer asking, anong nga brown out, anong MLD nga napatsan kami, wala makamunag post na ni God pa. So at least klaro subong sa atong mga sumidores nga this is also requested or request by the NGCP.
3: Correct.
4: Wala tayong control dito, so gaano lang kita, gasunod lang kita sa request man sa NGCP. Sa liwat mga sumidores, isa na naman ko topic ko ang atong hibaluan about sa manual load dropping, kag ano ka importante ini nga kailanganan naton nga mag-comply no sa request ng NGCP. Sa liwat, kung may mga problema, i-check lang atong nga Negros Tower page for any updates. Ininiwat si Sam Martigala, this is Negros Tower at your service.
5: 57 years man nga wala kami nasukan. Dulum kun wala sang kuryente, dulum. Tapos ang ginagamit namon kingki.
6: Sa atong pilot episode, atong ginbisita ang isa sa lugar nga atong nga nasugaan. Sa malayo na lugar, sa Purok Tuguran 1, Barangay Bakong, Siyudad Sambago. Malapit isa ka oras ang biyahe maghalin sa Bago proper pakadto sa Barangay Bakong. Sa amon pag-abot, amo na kilala si Jody Samoy, 57 years old, kag 57 years man, na nag-angbos na wala sa kuryente sa ila panimalay.
5: Ako bali si Judy Sanggoy, 57 years old, tumulong sa Purok Tuguran 1, Barangay Bakong, Bago City. 57 years man nga wala kami ka nasugan. Dulum kun wala sang kuryente, dulum. Tapos ang ginagamit namon kingki, iba na sulo. Siyempre budlay, budlay gidya kay kadulum gidya yai.
6: Ginsaysay ni Jody ang kabudlayan sa pagpangabuhi kag paggawi sa sulod sa madulong nga panimalay. Masakit sa iya nga makita ang lima ka mga kabataan nga nabudlayan sa pagtuon sang mga estudyante pa ang maini bangod gaantos gamit ang kingki.
5: Mga kabataan, mabudlayan sa mga ilang mga gadget, kundi hindiin pa nagapacharge. Di karun may ari na kami nga kaugalingon. Di, siyempre, nalipay gid kami, nga nasugan kami, kag nga tuman, nga gin patindugan kami puste, kagadabalay, may ara na kami nga kuryente, tagsa-tagsa.
6: Suno kay Jody, nilaman katuig ang ilahangyo na nasugaan sila halimpas ang unang distribution utility. Sa subong, si Negros Power mismo ang gilayon na nag-aksyon na mapatigayon ang pagtakot sa kuryente sa ilang barangay.
5: Nagpasalamat gid sa Negros Power na natigayon kami ng mamahimuan, puste, kagkuryente, suga, karon para na madamo gid na salamat. Nalipay gid kami na tuman ang amon nga handom nga dugay na kami nag-process para lang ang masugaan kami.
6: Makita sa iyo ni Jody, sa iya pamilya, ang kalipay. Angay nga mas naging masanag ang ilang kabuhi, bagod may masanag na ang ilang balay.
7: Madamo gid na salamat.

0: pasugdan sa dumduman niyo bala ang aton Lepus Power Saya sa Barangay. Ini ang aton programa nga gahatag sa linaw kung papremyo sa mga konsumidores nga naapektuhan sa scheduled power interruption. Sang Domingo, samtang gaubra ang ating mapisan ng mga linemen, ang mas swerte nga barangay nga atong ikantuan, ang Barangay 40. Nagpahampang, nag-edukar, kag naghatag sang mga papremyo sa atong mga konsumidores.
1: Enjoy kami. Salamat sa pag-game sa Negros Power. Thank you sa taas. Salamat kay nakalaboto sila. Nag-atagsabong sa papremyo. Salamat, Gid.
2: Ako malipayong na nagdaog ko sa programa Subong. Nagpasalamat ko sa Negros Power na nagpahampang sila dari Subong Adlaw.
0: Gani, mga konsumidores. Bantay-bantay. Basi inyo naman barangay ang among bisitahan ang aton Negros Power Saya sa Barangay. For Negros Power Patrol, Summer Tigala, reporting.

nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Ga pampapasog sa atong natunan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Ga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clariskin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe. Yeah!
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Mga katupa, exam.

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naun sa diay ka?
5: Grabe si Unyok. Dagi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blah, mayarap kayo sa mga balita, blah, so, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanta, blah,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita,
3: pag... enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Himaloa ang imo baladian gamit ang health analyzer machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center. Bukas Domingo, tugtog Biyernes.
6: Ako
5: gusto ko ni
6: pamilya si Mom. 24 years old sa Felicia Street, Rambulaw. Basta, produkto ni Remilito Oy, tama, ikag-tibo. Santon Plus Gold, Santon Masinsi, Santon Kasimi. Makabuli di kalawas ka tao.
7: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease? Kalabanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang.
8: Mm-hmm.
7: Kasi lamang lang pirmi maka-afford magbakalitson.
8: Oh.
7: Ang mga pigado, iya sa una, ito gabang lang kag-okrang ginman tinerte sa uma.
9: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa, wala na balaan Doc Nelson. Okay, mostly sa mga tao, labi pa kung pigado kita, bisan may ginabatyag kita sintomas na sa hypertension pero ginadinay naton okay ni, kaya ko pa ni. Amo na kung kisa, may ara mga kautura naton nga yara sa uma na abutan sang ilang stroke, nagka problema kay wala gali mabali nga taas ilang blood pressure. Kay ang pag sige man kaon sang mga maasin or
8: maalat man
9: nga mga pagkaon, isa na sa kabangdanan man gataas imong blood pressure.
8: Yes, so, kay kung gisa Doc Irwin ato ka nagit sa bukid ang kararuton bala, kararuton mga root crops, damo didto.
7: Sumuran ka na?
8: Oo, sumuran ka dahil amun sa banwa.
7: Bailuhan mo sang?
8: Uga.
9: Uga na tinabal.
8: Nga, maayo diyan niya ariya o kay bailuhan kung giniginam mo pagpuli sa bayan. Ano dala mo? May ginamos ko di. Halos sa aton mga kauturan subong gataas ang blood pressure. Sa una mo na himbalin sa Rizal. Sa una yung mga manggaranon lang mga problema sina. Pero subong niya, pati ang mga pigado naga problema sina. Kaya nga, kung tanawon mo ang komunidad, subong anong kinalain sa manggaranon kag pigado subong sa pagkaon, how? Wala na sila masyado kinalain. Kaya nga, kung pigado, gakaon man to sila at matambok ng pagkaon, gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
10: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold.
11: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Nalusugan ang iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
8: Subong panahon man Sir Jusel, makita nato at mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mong pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga di na wili sa cellphone.
7: No.
8: It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw, hindi na sila makakuha sang vitamin D na kinahanglanon nila nga mag-protection sa ilalawas, pabakot sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na ina kay nga, mga bata subong, hindi na halos magpainit. Hindi ka kita bata subong nagpainit, hadlok na sila kay nga, uso TikTok mo mag-itong kuya karon lauay ko. Oo. Di, muna sa atong mga kauturan subong, i-encourage na ito na atong mga bata, inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga malayo sila sa baltian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilang gana nga sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila Premium D3. Nga wala man sila expose sa adlaw, subong paano nila makuha ang vitamin D3? Kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang Premium D3.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
12: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Pero pinaka-dabes, kinaupda na ito sang Santon Vitamin C. Pag may Santon Vitamin C, Doc Irwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
9: Yes, no, sa mga kauturan, ito na nga itong Santon Vitamin C, non-acidic. Muna siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa nga itong tiyan. So, ang nga itong Santon Vitamin C is a natural ni siya kag non-acidic.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
10: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
13: Exciting, bro!

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo.
6: Sa aking

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult a doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
1: Ice yan!
0: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahigyod. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Nani. Isa ka bus driver. Ako tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.
9: Jack!

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Na XFMKID?
2: Eh, nami ang music ah.
0: Na XFMKID?
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Na XFMKID how?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Santol Plus Gold.
7: Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santol Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
6: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
8: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
14: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
14: Siguradong sisiglang pakiramdam.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one sa presyong magkaan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
13: Assist the pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
13: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
18: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: XFM 103.9.
19: Jack!

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma. Matlasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.

0: ka na with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito
3: na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
3: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
6: Mag Santhon Plus
7: Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
9: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Bibili sa mga
6: butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santhone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM 103.9.

0: MKid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFMKid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFMKid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, may harap kayo sa mga balita. Tapos yung aming bigay sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFMKid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
6: Isa nito po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
5: Santol Plus Gold, Santol Plus Coffee.

0: Grabe na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura,
7: murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: XFM 103.9.
15: Jack!

0: Cold Plus Cold.
1: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Mabibili sa mga butika. Gusto

0: ng suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus
4: Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sa'y sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Ulo ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santong Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambukid ka mo, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santong Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako man niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Na, ang kaon mo and then after sinaiya nabusog ka na after 30 minutes sinaiya amo pa pag inom mo sa Santong Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santong Plus Gold naton namin si inom mo naton 2 to 3 times a day.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom gid Vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang ini sa mga prutas sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong nga panahon tungod sang kamahal sini. So, ang Vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha Dok Irwin, so nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Oh. Sa mga bata, Dok Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga perminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Makabuligin na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
5: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3, isa ka-functional supplement na ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga mabulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
4: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes,
4: ang virgin coconut oil. Suno, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Ang langit-git kasi na sang pag-intake sa mga suplementong may BCO.
2: Yes.
4: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara-dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara-dira. May ara pag-itsang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto git ka, nga halin sa imo ba-ba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagton ini nga kombinasyon sang tatlo, amon siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake siya, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So, yes. Muna niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid proteksyon sa aton nga lawas once nagainong kita sang Premium D3.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Sugod siyang pag-inom ko sang Premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatsyag.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
7: Mga katrupa, exciting!
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap ka sa mga balita, blam, sun, nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blam,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Mga pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
5: Sample Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
7: pinahusay.
5: Sample Plus Gold.
7: Mabili sa mga butika.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaon kag vitamin D3.
10: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatean ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani kamo, kung may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaon kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sansaon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sansaon Gold Herbal Tea.
12: Sansaon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sansaon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
12: ko. Sansaon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa pusog.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Sansaon Plus Herbal Oil.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
15: Kangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sistapain.
16: Mabibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sansaon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sansaon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sansaon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sansaon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Arena Plus Sportsbook.
20: Arena Plus.
19: Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
21: Mga katupa.

0: news ay
1: Department of Agriculture.
2: Kamusta ka?
1: Hi, I'm happy.
3: 103.9 XFM. Santon Gold Live Testimony.
4: Ang hinita ko, kitwa po ako. Ginaan po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
3: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
6: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men. Ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang magpartner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Cuatro vamos. May tonsel pa na, ha? May tonsel pa na. Yeah. Ano spelling sa tonsel gani?
1: Pwede nga lang, ala lang.
0: Good evening, everyone. It's Sunday, right?
1: Right.
0: September
1: 13, 20, and 26.
0: Birthday sobong ni SM Jobs.
1: Yes, hello.
0: Sa Roa City Capiz, XFM. Happy birthday,
1: Happy
0: sir.
1: Happy birthday, sir.
0: Sino pwede birthday sobong? Sa tech na may ara, liyong lang ko na-mention na kay para malawag namun kay hindi man kami bising HR na mabala na mo. Sino may birthday?
1: Gani man.
0: Sige, kag birthday man subong ni Miss Claire, ang bata ni Boss.
1: Yes.
0: Ha, diba?
1: Happy birthday.
0: Happy birthday, Miss Claire. Amo nang ipangalan gali siya ang Claire Herbal Soap. Soap. Ah. Ang Santon sa imo guro naging pangalan.
1: Hindi man.
0: Santon Herbal Soap. Hindi siya maging pangalan, ha?
1: May lang galing ka, wala ko nakaambal na.
0: Kambal ka, no? Ano kaya mo?
1: Clear skin, coffee.
0: Labo tao yao. Welcome tanan nga XFM radio station sa NIR kag Panay Island. May gabi sa mga taga Iloilo. Naka-tune in ka mo sa XFM Iloilo 100.7. O punta si katropang
1: John Ray.
0: Ba, correct siya ba? Sa Roa City Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Mayong gabi man sa mga taga-Kabankalan, nagapamati ka mo sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9. Upunta si katropang
1: Chris.
0: Do si Chief Junil giguro na yung nag-duty. Kaya kung si Chris, kay Chris na i-account mo, subong Bacolod lang nga account ang nakabutan, di exciting. Wait. O kung si... Basta, nakakonect ng XFM Bacolod. Or ba si Sergio De Raymond? Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo
0: Romel. Sa Sagay, mabatian man kita kang makitaan sa radyo kang telebisyon. XFM kung sa FM 87.5, sa television analog channel 13 and IPTV digital channel 29 nga makitaan live via satellite sa lugar sang Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay kag Escalante City. Wala na kami lipatan?
1: Wala naman.
0: Mati mo larga ta.
1: Sige.
0: Christmas countdown. It's
1: 102 days more to go
0: before
1: Christmas.
0: Right. It's 102 days, 2 hours, and 33 minutes before Christmas. Merry Christmas, darling.

0: Magnesium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, taga-sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 9:43 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, balopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang may pinakalaba nga LL.
1: Wow, tuon. Pakita, be.
0: Hindi ah, tingog ba lang ah? Oh. Ano to katuod ang nakita ko sa ako newsfeed man?
1: Nga
0: may taga Negros ko nung nga nagpakuha siya nga ano na, testakol?
1: What? It's a diin?
0: Ha?
1: Sa diin na?
0: Hindi sa tuod? Wala ka nakita? Daw mga 2 million ko no, ang bayad sa iya kung mapakuha isa ka itlog. Ginapakwinta-kwinta ko na ganyan mo utang ni Mayan mo.
1: Tapos? Daso ti ano niya, daso na ang isa ka itlog?
0: Ah, bagian eh. Oo. At least may araw man bagting-bagtingon pero isa na lang.
1: Amo na galing.
0: Ati, kung mapakuha ka naging malang isa, duwaon mo na lang.
1: Oo eh.
0: Para plain na lang tanan, no?
1: Amo na ginatawag ang kapon.
0: Ti, ikaw yaway kaya plano mapakuha.
1: Ha?
0: Hey, transgender ka man.
1: Sino sili?
0: Ah, transformer gali. Hindi ka transgender, transformer eh.
1: Yes.
0: Hindi, wala ka plano mapakuha si mo itlay.
1: Tinga ako ang kuna. B.
0: Di may araman iba na ginapakuha tapos ginababayluhan yun nila yung iyagidya ka babayi.
1: Ay, kung happy naman lang siya mag-pick up sang itlay ko yan. Nga, abin mo. Oh, di
0: wala? So wala ka plano ngayon pakuha mo itlay?
1: Wala.
0: Ha? May araman iba niya ginapakakas gidya, ginapabayluhan gidya yung sang iya ka babayi.
1: Para ano, panik ang mangyapa magbusong.
0: Bagay, no?
1: Ako ya, kung kambiyuhan gid man niyang ako ni itlay sang ano?
0: Oo.
1: Sang bibingka, abe.
0: Oo.
1: Na sigurado niya balay ang makabusong kid kuya.
0: Bo! Gadi man ka pa, ha? Wala ka nakabalo kung pila na edad mo.
1: Ha?
0: Pila na edad mo subong?
1: Wala man guro sang imposible kung Ginoo ang nagaiya. Bala, oo. Oh. Pero galing kay
0: ti... Huwag na niya chance ayo sa isinta, sobra
1: niya. Galing kay ti amo na bala na...
0: Lamala na na.
1: Bisan ano pa na ni Moya kabutang da sa ngang... Ang monarkiya, dahil ako hindi, gaya pwede. Hindi, gaya pwede.
0: Pero ako yan, pakakas ko yung itlog yan. Kung magtag 2 million man lang isa, napakompute ko na gani.
1: Ako ni baklo nilang itlog mo?
0: Oo.
1: Di pa kuha eh. 2 million na gina.
0: Pero isa lang yun, bilinan kaya isa, okay lang.
1: Buti, okay lang.
0: Okay lang, misan may gakawel-kawel, isa na lang bilin.
1: At least may apangan ka pa.
0: Oh. Ano yan itsura? Siya naman daw arang daw. Daw ginawa mo na. Tok, tok, tok, tok. Ginawa mo
1: na nagalagtok-lagtok.
0: Hi, may gabi. Nagalantaw kami di sa Karawisan. Juan sa San Remeo Antique. Paranaque City. Good evening po. From Len sa Moya Villanueva. And hi to Femi, Rufino, Aurelio, Aisel, Alinara. Good evening sa pamilya ko, Haranilia, Alosiman, Timson, Duhilio from La Carlota City. Mga taga-Roa City Capiz, Elizar Valiente, Brian Danico, Regina Lamparero, sang Kabatuan, Iloilo. Good evening, Lifar Digno, hello. Vic Estorco, good evening. And Noren Sindao from Pasay City, Philippines.
1: Wow, so good evening man sa kay Leia de Pedro da sa California.
0: Si ito gani si Tita ano gani tong taga ano ang taga Bato gani si Tita
1: si Marla.
0: Oh, Tita Marla.
1: Yes.
0: Tagambal siya kuno may ara ka kuno ginagreet nga napatay na.
1: No. Oo. wala ni ko ya bala expect nga patay na siya gali iya.
0: Bito-bito ka naman kay... meeting mo.
1: Hindi nang gaano ko na ga-chat ko na si may naga-reply man.
0: Ah, bali may gagamit gali sa iyang account.
1: Basi
0: bilin niya guro siya ng bata.
1: Si Chai Daisy.
0: Bilin niya guro siya ng bata ang patong gagamit.
1: Tiga sige ma kuya, siya. Hello Chai Daisy.
0: Pero ga-reply.
1: Oh, may ga-reply.
0: Ah,
1: di ba si kon bata eh guro ang nagagamit eh. Nga na kuya kasi Uy, dugay na na siya yung napatay.
0: Lamot ako yung agi. Ang imo itsura sa mundo, si katropang Joy ka naman sa bungo. May alam ka naman.
1: Sige lang ah.
0: Hindi pag ilog-iloga si katropang Joy, kaya yan ay ano ya?
1: Identity.
0: Yan ay identity kami alam. Ikaw yung butang-butang, kaya mo yung alam sa piha.
1: Ma, wala mo ko yung ano nga, amuna big.
0: Tapos si Mukilay, bangian pa.
1: Ha?
0: Ano yung butang mong piltel pen na kon uling?
1: Piltel pen.
0: Kulot-kulot yung Mukilay ba, no? At dali na, mga katropa natin, pwede na mga tawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0912-0915. Kasi yung naman ang 0912 man. 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sulod naman kita subong sa Barangay Tagok, Kabankalan. Halin kay Rubelita Rodela. Oh, Rodela ang pangalan, ha?
1: Wow, ha?
0: Galing babae kay Rodela.
1: Ang wala na galing.
0: O, tawag na kamo, guys. Hindi yung pagulatan nga kami pamatawag. Kaya nakapoy na kami mag-dial. Subong, ha? Kamang na lang dial.
1: Makapoy, ma'am. Sige, istorya mo.
0: Uy, labi na ginsubong na ginatunsil ko.
1: Nga.
0: Ang gabanog ako na lang ala, subong.
1: Amo na kay pala inom sa imo, cold.
0: Hindi, ha? Gindip throat. Huwag niya nagligad gabi. Itong karon ko no, tingunin na tungkad ko ginman.
1: Nagsalom-salom ka naman gali.
0: Oo. Si ang iyang nga epekto, nagbanog ako nga tonsillitis. Kalain no, do, ang imo bilog. Ang imo na di nga lang ala bala, magbatsyag. Imo gali, bilog nga lawas ang ano no, affected no.
1: Dapat ano mo gula sa iya?
0: Iya no.
1: Salumon mo gula sa astaya.
0: Nasalom na gani mayo, nagbalabag gani among nagbanog.
1: Ba?
0: Wala ka pa kaagi nga gintonsilaw.
1: Ah,
0: para pang agi gin tonsil,
1: wala i kwandom
0: nga tonsilon.
1: Ah.
0: Ah, wala i meaning wala kaya ga ano eh, ga deep throat eh.
1: Sino siling? Amo na gani.
0: Kayo ga deep throat.
1: Amo na gani. Amo na gani, wala ko gina tonsil kaya tayo na dalum-dalum. Ulat.
0: Wala.
1: Guys, may karma ko.
0: Okay, kung na ilo ah. Ilo.
1: Oh, sige, hello.
0: Good evening.
1: Ang radyo mo, anay.
0: Okay, wala may kasabat. Okay, line number 2. Good evening.
1: Hello, may gabi.
0: Ay? Ano yun? Good evening.
2: Wala na sa.
0: Sini?
1: Hello? Day.
2: Hello?
1: Oh, sino ni Day?
0: Ngalan mo, ngalan.
2: Leia.
0: Leia. Taga din si Leia?
2: Isabela.
0: Uy, may taga Isabela. Pila na edad ni Leia?
2: 19.
0: Huh? Eskwela ka pa, ga-work na?
2: Wala, Sanbay.
0: Sanbay. Pero nakagraduate ka na senior high school?
2: Ay, wala.
0: Ah, wala. Before ano work mo?
2: Ano?
0: Before ano work mo?
2: Paano sa...
1: Change
2: oil, ano,
1: nang ganila,
2: mantika.
0: Aha.
1: Sabi ko na sila yung change oil.
0: Oo. Oh, hindi, ga-dealer sa mantika.
1: Mm.
0: So, na ang imo nga King's Oil, na-try mo man na padanlog?

0: Kami Isabella.
1: Ah? Ando lang eh.
0: Andi, liwat be?
1: Sa may Antulanga.
0: Ah, sa may Antulanga.
2: Antulanga. Lapit na sa baybay?
0: Wala na da baybay si Sabela.
1: Layo na.
0: Huwag na da yung baybay si Sabela, day no? Hello? Sabat pala da yun, duwe-duwe. Kaya mo di magsabat man. Hello?
1: Oh, hello?
0: Ang imo bala radyo, i-mute bala sa cellphone na pamatik, ay delay imo sabat. Oh. Ano na pangita mo sa isa ka lalaki, day?
1: Ano, simple lang.
2: Ano nga simple?
1: Isan mabuot kag matig-a.
0: Ang?
2: Matig-a ko, no?
0: Daw, ang matig-a lang itong may-ari, diri mo. Ang pisan nga mabuot, wala.
2: Wala na na. Ang katig-a yung may-ari, kami natin.
0: Eh lang, i-check ko na sa piyak. May gab A, line number one. Hello? Bob, the poros manita na daw mga lipong nga halo aton po lang.
2: Domingo ka, Domingo.
0: Kaya na pa sa nakasanbay sa piyak linya.
2: Tapos hindi magsabat.
0: Hindi magsabat. Oh, hello, may gab A.
3: Good evening, Troy.
0: Oh, may gab A. Sino ni?
3: Si Vincent.
0: Taga din si Vincent.
3: Taga si Valam.
0: Do wala ka pa katultol sa lugar mo, do may katudlo pa da ihaw. Edad mo Vincent pila?
3: Ang 20.
0: Ay tama gid. Ah, Leia.
2: Leia.
0: Bon lang ka mga si Leia do.
2: Pagsabat man,
0: i-mute ba lang mo radyo, day?
2: Oo.
3: Ate, sige, i-mute na lang
0: ba? Sa cellphone lang mo lang pamati. Na, no, okay, na pag inambalan. Budlay ba lang magambalong gabanaw yung mga puwak?
3: Okay,
0: okay na? Okay na, mabatihan mo na kami klaro, ang diretsyo.
3: Sige, day? Oo.
0: Ambal ko gidaw. O, si Vincent, ara sa piyaka linya, Leia. Vincent, si Leia. May sorry, anay ka muna kay mamati. Oo. Kami ni hulat bala gambal patagani.
2: Kagina, ginapambal ka.
0: Okay, sorry, anay ka muna kando mamati kami fights. Na nagalambal ang mga animal. Ay, naano mo ni. Sino mauna hambal sa inyo? Vincent, ikaw o kung si Leia?
2: Vincent, ikaw una.
3: Oo.
2: Hello, lover boy.
3: Hello, good evening. Tala din ka, Leia. Ang lakarik na dagtada. Tala din ka, Leia.
2: Pagsabat man, Leia.
3: Ito, Bila. Nagaan, Leia. Wala ko pagsabat.
0: Hey, Isabella, kuno sa Negros.
3: Isog-isog mo na sa man.
0: Damang wala manibuot atong color. Mangita taguros ang mga ano. Ang mga buka-buka na gijabala kay tanda yung magsuryanay.
2: Ay, correct.
0: Ang mga, para sinibay kay Vince. Vincent, buhi ka pa?
3: Isog-isog
0: mo na. Isog-isog tingog. Dali lang, tarungon tani. Ano una mga pamangkot kay Leia, Vincent?
3: Pero ay, dad mo, Leia. Ayan na. Ay! Hindi ko type ng mga pamangkot, ah.
2: Sabta lang bala?
3: Doon ka ba? Gusto ko daan. Sweat, tapos inang ano, inang lambing, tingog,
0: amunang.
3: Tiga, Leia. Isog-isog tingog.
0: Leia, pamati bala. Gasugod-sugod palang gani. Kadali, kagin magwaan ka ron ha. Kalma bala, gapakalam palang gani.
2: Gani.
0: Ipadasok mo na yun.
2: Ano kay gachis oil mo sa guro mo?
0: Baligya ka lang yun sing mantika. Wala ka kabalo kung paano magpadanlog ka ron ha. Liwat, pakalam ba lang ni? Appetizer ba lang kung sa pagkaon, baga? Liwat, Vincent. Vincent, arang daw, ano man, mala, doon lalaki, mala, doon wala manibuot si Vincent, man. Daw, matyagan ko si Vincent, daw, tatlo kabilog yung itlog.

0: Sige na, Vincent.
1: Ay,
0: okay.
1: Take to.
0: Sige, Vincent. Ayun mo pamangkot kay Leia. Go. Vincent, pamangkot na.
2: Leia.
0: Daw wala ginipulos ang ilang linya. Sumunod daw, hindi kasi na magilibati. Ay, bro. Vincent, ang imo radyo. Vincent, pamati. Bala, ang... Mangita tayo ba na color? Ah, taga Negros lang ah.
3: Oo ah.
0: Oo. Ang mga taga Negros na lalaki, dial nyo ang 0912-007-6793. Pero kung hindi pa ni Japon makasabat si Leia, ganyan diferensya. Leia?
1: Ano, sir?
0: Oo. Leia, na-off mo na radyo mo?
1: Yes.
0: Na-off mo na radyo mo?
1: Oo.
0: Sigurado ka? Ano may nagsulod ng bagong caller? Line number one, good evening. Hello?
3: Ano pa yung isa, oh?
0: Wala may kasabat. O, ano, kuwant ang isa. Hindi, langgit. Hello, good evening. Line number one. Ay, wala man ni sila.
3: Hello?
0: Ari, do bago lang bangon sa iyang iligdaan. Mayong gabi. May gabi. Sino ni?
4: Hello.
0: Sino ni?
3: Sino ni gani? Sino ni?
0: Oh, na ano man sila ito. I-mute ang radyo bala, patsang radyo bala, amigo. Patay. Tamo. Aria, hello, good evening. Sir, hello. Sir, ang imo radyo leo kumute.
4: Hello.
0: Hoy, kahilo kami di kay ina ka pa.
4: Hello.
3: Ano ay bed?
0: Hello.
4: Hello, good evening, bro.
0: Batian mo kami?
4: Oo, Troy.
0: Nando sige, ina ka pa sa kahilo, hilo, aw. Gusto mo maano? Gusto mo bangkawan sa buong gabi? Dali. Ngalan mo sino?
4: Si James Troy.
0: Taga diin.
4: Magandang
0: araw. Okay, taga Kapis. Pila na edad mo, James?
4: 23, Troy.
0: 23. Leia, taga Kapis.
1: Yes.
0: Sige, Surianay ka mo?
1: Kapis, Iloilo.
0: Oh, Kapis sa gani, Iloilo pa.
3: Sa probinsya, sa Iloilo eh.
0: Oh, province of Kapis, parte sa Panay. Sa Piyak na isla. Te, go ka. 23 years old.
1: 23?
0: Oo. Sabat na baladahin kung mag-go ka kaya para mangita ta iban.
3: Wala ko dyan.
4: Hello.
1: Nagwapo ba? Nagwapo tingog?
4: Hello, Leia.
1: Abe, 23 pa na?
0: Mabatian mo siya, Leia? Mabatian mo siya?
1: Oo, batian ko sa?
0: Oo. Sabta bala kung ano pamangkot niya. Hindi na mag-change topic ng iban. Pake para tayo yun, yung Surianay. O, sige na, amigo. Bungat na una kay Surya.
4: Julia, musta?
0: Leia, hindi si Julia. Leia. Hindi si Julia.
4: Leia, Troy. Leia.
0: Oh, Leia. Aliwat.
4: Jiswi lang pala ya.
1: Awal ka.
4: Trabaho.
1: No.
3: Gatrabaho ko no.
0: Ipatsa lang balang radyo sa cellphone nang balang pamati kay ina pa ni balang babae ginapaintindi mo daw ari man niya.
1: Wala na gani radyo.
0: Cellphone lang cellphone pamati, hindi pag i-loudspeaker. Kaya may chismusa ka dami.
1: Wala na
0: may...
1: gani radyo di.
0: Hindi gani, eh, may chismusa ka nang upo, doon mo naging loudspeaker mo. Hindi lang pa i-loudspeaker, bala.
1: Di wala gani, oh.
0: Oh, sige na, luwat. Ano to pamangkot, amigo?
4: Gusto na siguro malihaan ko na ta.
1: Wala man ko ubra, wala man ko gaskwela, tambay na ko.
3: Di ano ang pasagod?
1: Oo. Ito ko panik ni matagod.
4: Ako sa nagsagurunta ka.
1: Ay, abaw ka.
4: Ha? Tanda ka na magnubyo?
1: office above his pay.
0: Above his pay. Damadali, tagay sa pilaw.
3: Pag sa Batman Lia ay...
0: Ang iya ka ni Sabat, abaw pisti daw sabat.
4: Aliya ka, kakapisting
1: ka. Din ka sa kapis, how?
4: Hindi ka dumakaw?
1: Ay, hindi ka na siya dito.
0: Kilidalan na na, kilidalan na kung maparuwas ka.
4: Okay, ano man kalayo sang tulad ko ang kinanglan mo ginaya, tulad ko ang ginaya.
0: Muman? Siya makadto.
1: Ano yung edad mo gali?
4: 23 na.
1: Sila?
4: 23.
0: 23 na. Naman nila, ay na bungol pa.
1: Ay, ay ma'am.
0: 23, 23.
1: Abi, kuya, lapit ka na mag-inyo.
0: 23!
3: Gapangita ni Guru Senyor, no?
0: Ay, kapangat, may Arabi radyo ka, andar mo. Muna nga uli sa bat niya. Ang balang i-off lang radyo. 23, edad amiga, okay. Palo up nga pabangkot.
1: Amiga, okay. Amiga. Ah, amiga. E mga pamilyar mo ang... Pamilyar mo ang King Oil nga, ano, na... Aginahimuan mantika.
0: Mutag, advertise ka pa
4: niya. Ano, no?
0: Ang amon di ginagamit. Sabong yung minola. Minola nga rikta sa arinola.
1: Mga next month, guro, makabalik ko da sa Mandurriyaw. Dito, di ka kita ay bayan.
0: Ah, pwede. Lapit-lapit lang.
3: Lapit lang na Mandurriyaw sa ano, ah?
0: Oo. Sa ano na? Dali lang, Ged. Lea. Sano na nga next week nga makapamandurayaw ka? I-confirm na nga daan kay para maka-adjust si ano?
3: Yeah. Ano nga adlaw na?
1: Gaan, taka mantika. Vlog ka ba?
0: Pamati, bala na Leia. I-confirm anay mo next week ang schedule kay layo-layo mo na bala ang copies pa kadto sa Mandurayaw.
4: O para makalihan.
1: Ay,
0: layo gani. Daw na nga kadto ka nagid bala mo. Kadto ka na sa copies ha? Pa kadto sa Mandurayaw.
1: Lapit lang man sa...
0: Paano be? Paano be, mambal nga lapit be?
1: Mga lapit na sa... Ay, da sobra na galay. Dua ka oras. Ay, tatlo ka oras. Lapit-lapit, tatlo ka oras ang biyahe, Gray.
0: Ari na naman ako, sabta na lang pamangkot ko. San o nga next week, makadto ikaw sa Mandurayaw? 13 to subong.
1: Sige, sige.
0: San o nga next week, hindi kayo sige-sige. Sabat?
1: makadto.
0: San ugani? Ano nga piyatsa, Trece, ta subong?
1: Nga October 3.
3: October pa?
1: Ay, hala.
0: After 2 weeks, magali. next week. Mag- na, no, maniman, law ay na, hindi pa kabalo mag-mat.
3: No, gay bala inom mantika bala. Kay wala man na ginainom.
0: Wala man na ginaprito man ang asabado. Aday lang yan. Migo.
4: Roy.
0: October 3, Saturday, pwede ka makapamandurayaw?
4: Pwede, Troy, ha?
0: O, sige. Iya, tagusin mo number niya, ha? Para ka muna lang tawganay. Okay lang?
4: Sige, Troy,
0: ha? Okay, para matapos na niya. Para matapos na niya pagkalangka.
3: Langka po.
4: Hindi man sa okay, Troy.
0: Ha?
4: Sigurado na, Troy. Sigurado sa?
0: Yeah, tago gani. Sige, mong number niya. Kay para siktoon mo siya.
3: Kamuna lang tayo ni Surianay.
0: Oo. Te?
4: Hey, ho.
0: Hindi mo lang pag-ibutangan na itawag mo sa ako na. Kay i-dictate ko sa imo number niya, ha?
4: Oh, sige, Troy.
0: O, Leia, mapabuka ka na sa October 3.
3: Maka-change oil ka na, Gid.
4: Oh, magdala ka ng mantika, ipang banyos na, Troy.
0: Basi, mambal ka naman na, ano, ha? Ano to ganing isang una, ganing nasikat, ganing man, balik you home, puli busong.
4: Laban mauli sa busong na, Troy.
0: Kung ipabusikan niya, eh. Dolph, no?
3: Ang mga nanay, ano sila nila sa una? Was-was, bugsay, puli, nanay.
4: Pag kumatugin si Troy ang manok sa palay, matukagin na Troy.
0: Awi! Din ka sa dumaraw, gani? Ano nga barangay sa dumaraw?
4: Dungsol, Troy.
0: Layo sa Ungol, Laya?
4: Layo pa man, Troy.
0: Layo. Sige, ah. Amo na ni Guru, chance mo nga makabiras ang taga Isabela. Ah, sige, hatagusin mo number niya. Hindi mo pagbutang ha, makomersyal, ma-music lang kami, then balikan ta ka. Hindi mo lang ipagbutang gid, okay?
4: Okay, Troy.
0: Sige ha, 7 minutes after 10, ang time check na dulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
3: Tindog-tindog pa.
0: Ay, away.

0: mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Balik na sa phone, palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Dot Hilang ka.
0: Kinadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa magusto magwapagwapo mga kapika na healthy ka pa.
1: Kak, kinadulong man sa aton sa Premium D3 Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Hi to Tita Lelani Labrador, watching from Edmonton, Canada.
1: Wow! Diba? Hindi na layo ba?
0: Hindi na yung Edmonton niya. Edmond!
1: Mabas na yung Mon, ha?
0: Mapuli siya sa November.
1: Wow!
0: Naka-prepare na atong pasalubong. Base ganyan, mauna pag urong pasalubong sa aton, ipan
1: kabay
0: lang.
1: Pa.
0: Padalaya lang.
1: Size 38 lang po.
0: TL na?
1: Oh, TL.
0: 38?
1: Oo.
0: US size?
1: Hindi. Oh!
0: Ano?
1: Siyempre, Pinoy
0: UK,
1: eh.
0: UK.
1: Ha?
0: UK.
1: Okay, okay.
0: Ang bote mo. Laking tindi sang ano, US size, akong UK.
1: Gani, Pinoy gani.
0: Pinoy? Wala man sizes ang Pinoy.
1: Miara, we.
0: Wala.
1: Ang bote mo.
0: Mayong aaga to sila, 8:20 a.m. kuno sa Canada. Mayong gabi, Mark Joseph Alahada. Hi. Sa mga taga Kanlamay Ilog, mayong gabi man kay Jonaline Nagalantaw. Binayaan Vlog, good evening. Thank you for watching.
1: And likewise, mayong gabi man sa kay Sir Anthony Visitacion, Femina siya Galantaw sa aton.
0: Kaga, tawag ni gani. Mayong gabi man sa tanan nato mga tagpalamati nga nagapangita Japon Sing Forever. Pwede nyo na madayal ang XFM call and text line.
1: Yeah! Sir 0975-8311-431.
0: Naman lang sa Globe, 0915-8311-431. Pwede na mo ka-dial subong. Ay, may taga-Kanlaon! Si Juni Junior Moncada Similiano. Hello!
1: Wow!
0: Naan ang mga taga-Kanlaon. San Carlos, San Carlos daw, wala pa San Carlos kasulod daw.
1: Masulod yun na.
0: Masulod yun na dugay, no? Nami ko may mga taga San Carlos.
1: Gani man.
0: Eh, para maka Cebuano, Cebuano, taba. Hello, good evening!
2: Good evening!
0: Oh, nagbalik ka naman. Abi mo, maka-score ka. Nadula ka man kay Ina sa kasagsagan sa Kisoriana. Ikaw mo sa nguyab ng taga Isabela. Ang buta, hindi na magtawag liwat ka. Dugay siya magsabat. Goodbye. O, oh, dial na liwat. Ang bago naman XFM call and text line sa Globe. 0915-8311-431.
1: Te.
0: Te, Globe lang yalawagon, kuya. When you're smart, ya.
1: Abe, kuya. 0912-0076-793.
0: Arina, good evening. Line number 2. Hi.
3: Hello, good evening.
0: Good evening. Sino ni?
3: Hi, si Raymond Troy.
0: Nag-commute sa si Moradjo, Raymond. Cellphone ng pamati.
3: Okay, Troy.
0: Doon naka-intra ka naman? Wala ka ba dyan po, Nubia?
3: Hindi na kumintra. Mapakot lang ka, Troy.
0: Mapapakot siya.
1: Mapakot-pakot naman siya.
0: Mapaktan. Mala dyan po naman yung papakot da. Tiyo, mapakta naman. Ano ang anong consequence ni kung pakta naman?
3: Ate, mabalas mo kumotro eh.
0: Hindi ah, may arag na yung iba na konsekwensya.
1: Ano ang mundag-on?
0: Ano ang mundag-on kung pakta namon?
3: Ate, ura ato eh, kising to, ura ang mangkoti, ura ang kong naging kanin pa siya para mapapakot
0: eh. Kang mapapakot ka pa, wala ka man lang galing, may itao ka namon.
3: Ano?
0: Oh, shot, di mo papakot, ano?
3: Ang dito ay atang mangkotroy, papakotroy eh. Ang puno, gamot, ang rupunga.
0: Tadlo nga bala maghambal, hindi mo na maintindihan man. Klaro ha bala? O, klaro ha. Liwat.
3: Okay eh. Ang papakotroy, ano, sa puno, gamot.
0: Ano man? Dali. Na ano man yung manupakot o kami pa yung ma-adjust niya man. Tarunga man bala magbalay sa yung misteriya.
1: Sa puno, ano to?
0: Ang balon mo, Troy, ang akon papakot amoni. Ang puno, ano to? Sugpunin dahin. Ang puno?
3: Gamot.
0: Ang puno, gamot?
3: Sa tunga, lanit-lanit.
0: Sa tunga, lanit-lanit.
3: Sa punta, panit. Hindi na abadol, Troy.
0: Sa punta, panit. Amo na, ang imong papakot, ano ang puno nga gamot, tama?
3: Ang puno gamot.
0: Sa tunga, lanit-lanit, sa punta, panit. Anong sabat? Dolph, ikaw anay?
1: Hindi na sa parte sa lawas.
0: Ano na yung pagkaon hindi. Eh? Pagkaon?
3: Hindi.
0: Ano ni siya? Gaya kami clue.
3: Ang bagay na Troy.
0: Ano man?
1: Ano ko no?
3: Bagay, ginagamit na Troy. Mag-ano Troy? Ginagamit na Troy.
1: Mag ano?
0: Ginagamit mag. Ginagamit mag?
3: Lakaw sa ano, lakaw sa ni sa kagubatan, Troy.
1: Sa ano ko, no?
0: Ginagamit sa kagubatan?
3: Troy.
0: Ginapang utod?
1: Chinso?
0: Hindi. Ano man?
3: Hindi.
1: Chinso?
3: Ano, Troy?
0: Gibi? Sabat?
3: Anong tirador, Troy?
0: Ha?
3: Tirador.
0: Te, lipay ka na ng amon ang imong answer sa amon.
3: Ito yung roman na answeran. Ura ang answeran ni Del Petro.
1: Ano ko no?
0: Kito, hindi ka man kaplastar sa imong ginapapakot sa amon. Kaya kami galibog ulo namon kung anong imong ginapang mensyonar. Hindi klaro. O great na da sa imong mga friends. Kaya na-imber na ko ah.
3: Mapapagamte ka kayo ng Rosalinda, kay Monique, kay Mergin Basintio Merla, kay Jitin Merla, kay Abigail, kanini kay Gogo, kay Ang Batong, kay Nang Piling, kay Carol, kay Cindy, ang mga Troy.
0: Last mo na nga tawag ha?
3: Okay Troy ha. Good night Troy, Marcos Ami Troy.
0: Oh, abi ko ganyan, mag-greet ka lang, may request mag-greet.
3: Ano, please employ, abi just na rin ko may Troy ka ang exit entry.
0: Anong title?
3: Ano lang Troy, ang... Ano yung tawag yan?
0: Ambot si Muya.
1: Ano?
0: Pasumpa, sumpa ka pa sa akin. Ano na, si Alina, Alina.
3: Try, try.
0: Sige, try ko play karon dugay dugay ha. Bye-bye. Okay. Okay na ho. Tandaan mo na ang ngalan Dolpo nga Raymond ha.
1: Oo ah.
0: Blacklist mo na sa.
1: Lain na
0: lang. Layo per mi la papakot do ano blao. Dahil lang yun ha.
1: Isay, loto na sa salain niyo presinto.
0: Oo, presinto 5 na siya. Troy, gandang gabi. Ano naman? Gahanap si Emmanuel De Hero sang single mom. Hanap mo ako dyan sa Bakulod, sabi ni Emmanuel De Hero. O, hindi tumawag ka sa amin.
1: Oo, bakit si Emmanuel pang susuguin mo?
0: JPR Saura, happy listening sa Alin sa Cadiz, Barangay Rosalem. Good evening sa mga taga Kabankalan, sa mga De La Cruz family. Good evening da, mayo lang ang pagpamati. Aning kay JPR Saura. Makuha pa kami caller kay bitin ng amon nga inun-anon.
1: Gani.
0: Dial nyo ang smart.
1: 0912-0076-0793.
0: Kag 0915-8311-431. Luwat 0915-8311-431. Mayang gabi. Gabi-gabi, hindi ka pamati ang mga taga-barangay Bunga Don Salvador Benedicto. Sakay, Bingbing Talidong, Suki Always. Dito ito kayo makanto, gani kung makabakantita.
1: Sa may Balay sa Busay.
0: Though last year, mamantang agaplin na
1: gani man.
0: Wala mo mang ginakontak ang tagiya.
1: Tingala, kung man ginapanawag, di gani sa atin si Joan mo.
0: Joan?
1: Mm-mm.
0: Te, sana ko nung may bakante. Sana ko nung may bakante mo ng Joan.
1: Kam, kita gani kung ma ano kung saan o sa tumakadto.
0: Ha, tiifay-ifay dalay sa na eh. Mm-hmm. Bago mag ano, mag ano lang guro, arang may ara ta day off mga November 2. Sakto man di ba?
1: Oh, correct.
0: Iti day off tama na. Oh. Sak- nang ano na, nang tawag
1: na. Natay.
0: Oo. Oh. Dapat hindi na yatawag tawagon pista minatay.
1: Gali kay buhi man na naga silibman.
0: Pista sang ano, buhi. Kay ang mga pataya nagpauway na to. Galing iti basta mga Kristiyano, di ba? Hindi man eh, mga Katoliko, no?
1: Oh, mostly,
0: Katoliko
1: oh.
0: Muna ang ilang ano, ilang nandan.
1: Mm-hmm. Pero ang totoo gyud nga pista minatay, pista dos, ginaitan iya.
0: Okay, may All Souls, kag All Saints Day na mo.
1: Gani.
0: Oh. Te ano gi dapat tigsindihanay?
1: Ha?
0: Pista uno?
1: Pista dos eh.
0: Kay, all, oh, ang All Saints sa
1: all
0: one.
1: All Saints sa one.
0: Oh.
1: All Souls sa two. Te, pista dos ginaitan
0: eh. Pero galing kayong kaisa kung kasako o sako na bala.
1: Hmm.
0: Basta mauna lang ang one o kung two, ah, pilian lang nila yan eh.
1: Ah, mukha niya kisa pista 30 para hindi gutok. Ah.
0: Sa bagay. Tapos, ate subong may arail ninyo. Hindi ni maluta katama ang mga patio, cementerio.
1: Tani eh.
0: Oh.
1: Kaya bisan il ninyo, gaulan gyapon.
0: Tiki may cloud seeding.
1: Yan.
0: Mm, ilagi na paulan kaya para ang, ang mga tanom hindi matamaan.
1: Correct.
0: Ilabi na kiteri sa San Negros, may mga katubuhan. Sa Isla San Panay, may mga katubuhan man nga porusyon. So maski nang lanon gid nga artificial nga ulan eh.
1: Hmm.
0: Para mabasa-basa man balahaw. Mayo lang ng imuya kay Permi nagabasa.
1: Bawa. Ah. Sigurado ka.
0: Oh. Siyempre.
1: Kisa gamalaman.
0: Gamalaman nung kaisa. Mm-hmm. Ilabi na gid kung wala ka na kwarta, mamalagi na siya.
1: Hindi man sa musi na.
0: Mamala siya kay nga. Ah.
1: Wala madaskan.
0: Ay, dahil lang. Wala madaskan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil lang. May caller, line number one. Good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Ah, i-block ka niya. Black na ni kay
1: ano ni nga
0: manan mo
1: naton man
0: ang ilang style hindi sila magsabat ila lang iung-ung ang ilang cellphone sa radyo na matindihan nila
1: gani
0: para magbalik sa aton audio sakit mas dulungan mo
1: ah
0: pag mo na gani kinablock mo na iya dayon niya may matawag mo maguro sa aton bisan mga 30 na na block
1: ko
0: Troy wala akong globe ambot ah, hindi ko na naiya problema kung wala kaya pantawag ya ah. Subong bala ang mga telcos, may ara na naiabalasing pangtawag nga alikol sa tanang network. Ang akong gani ginagamit, Subong Dolp, Gomo ang ginagamit ko, Subong. Ang data, i-convert mo lang na into call. Pwede ka nakatawag sa mga landline nationwide.
1: Ba?
0: Yes. Ang imong data, i-convert mo into call. Makatawag ka sa landline, sa cellphone. Nationwide.
1: Mayo eh, no? Mga muna.
0: Oo, unli call pa na. Wala pa na utod-utod. Oh, mautod ka lang kung madulaan ka ginawa. Balik kami ah. 10:38 ang oras. Nagapamati ka mo sa XFM. Punyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Don Filangka.
0: Ginadulong sa inyo ang phone pal nga programa sang Santon Vitamin C.
1: Ano to? Saling
0: programa?
1: Mo. Programa.
0: Imo na iya. Programa imo.
1: Imo ya programa. Ano gaya ko na gano'n?
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C. Basko ga imo immune system lagi sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Ka kung gusto niyo sang klaro nga vision, mag Vision X Plus na kamo para madula ang nagadopanganod balang nagataklap da sa inyo mga mata.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ini ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Phone Pal, in English, Phone Pal.
1: Ang English na gan English mo pagin.
0: Hindi ah, ang i-rikta mo gidya balang may program Phone Pal. Phone Pal.
1: Phone Pal.
0: Pog.
1: Program. Ako pa.
0: Kamalo, susi mo, ha?
1: Ano kaya
0: ka na? Lipat ka ba na Japon?
1: Oo.
0: Andaman niya, umpog mo na Japon. Hoy, ang gabi! We've got more songs coming up. Stay tuned.

0: isang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng

0: sukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga

0: a minute before 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Napunderik, tama. Nagulpin lang yung ting.
0: Padayon siya mo sa programa ng Phone Pal, ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kakon gusto niyo sang Cutis Porcelana, Cutis Artista, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hi kay Elizar Valiente sa Roa City Capi. Single dad, tagal na po if okay lang. Single dad, yun mo na pangita.
1: Wow, single dad.
0: Tawag ah. Dali lang gina. Sa mga taga-barangay, sa Pedro, barangays in Pedro, Pontevedra, Capiz, naka-Bluetooth speaker, nakatutok sa Simo, ayam mo. Ito ka kapoy man ibasa sa gina-type ni Manuel man. Daw ang iya balamin sa ido para sa mga alien nga reading. Nga makaintindi, alien di tao.
1: Oh, basi gremlins nga.
0: Oy, dahil lang kami nabasahan ko bala. Sa dalalayon nga improvement sa artificial intelligence sa bilog nga kalibutan, ang aton nga mga, ano bala, ang mga IT naton, daw maalang-alangan gid sila. Wadaan gid sila obra. Kay grabe gidiya ang pag-improve sang AI subong.
1: Kung sa bagay
0: halos tanan makuha na gidiya sang correct. AI pati ang radio station kung isip-isipon mo pwede lang niya nga ma-automatic automated na lang tanan-tanan mo.
1: That is why gani nga ang mga composers na bala kag mga singers
0: madulaan gid sila
1: madulaan gid sila ya opera
0: nadulaan gid sila ya racket
1: amo na gani
0: para sini sang aton nga jingle subong sang una sang wala pa AI bule budlay niya i-produce siya ipakanta mo gini sa may mga banda.
1: Oo eh.
0: Subong niya wala na. I-type mo na lang lyrics mo. Tapos mayo lang imo nga pala matinaan nga tsakto lang pag-pronounce ang AI. Di kung lawayan ka, kag na nabauingan ka bala sang pronunciation sang gakanta, pwede mo man lang ma-revise, ma-edit mo man lang. Di ba, Dol?
1: Gani.
0: O, taam mo na ang pinakabudlay nga sa dalalayon nga pag-improvar sang AI sa aton nga pangabuhi. Ang mga IT naton, baldagi ni sila kung ma... Kaya hindi naman ni mag-untat ng AI. Sige-sige na lang yun eh.
1: Kasi nang wala labot sila, barato ang maiguan niya. San sa mag... pa-compose ka, mapakanta ka pa.
0: Tsakto man. Compose ka, tapos... Tanan-tanan, pwede. Letter mo, ma-perfect sang AI. Kung kabalo ka lang magbasa man. Kaya magbalay sang imong gusto matabo. Tanan-tanan, gidya. As in, ginpahapos na lang giti kaluluoy ni aton nga ano. Hindi ba lang guro ang mga IT, kundi kita tanan apektado
1: sini. Halos tanan kita eh.
0: Kag wala labot, ang may arap man siya dako nga ambag sa aton nga pangabuhi. Pero kung gamito naton ang AI sa malain, laban-laban aton nga mga account, mahak man na. Labi na gid nga naga-digital na kita subong sa mga payments.
1: Yes.
0: May arap man nga daan, iba nga mga tao, nga mga oportunista, gamito nilang AI pinaagi sa pagpangaukaw nga sila ang magmanggaranon bala. Na. Ti ang brown out ya. AI pa ni.
1: Ambot lang sina.
0: Inakulang gid ang Bisayas ang supply sa kuryente. That is why adlaw gid ang rotational brown out ang nagaka-experiencean sang ato ng mga katropa.
1: AI man sa guru eh.
0: Muna
1: AI. Ano mo yun silinga? Ay, ininto.
0: Brown out na naman. Amo na gani bala no, ang aton tanihingyo bala sa mga ara sa gobyerno. Nga ano pa man ang sagad kagadgad nyo da ka mga trial, ang mga impeachment nga na. Nga hindi man ni masolusyonan gani ang problema sa kuryente. Kadamo-damo sa problema ginapakatubang ang aton nga pungsod, ang ilang pa na lagi na unahon, pila pa na kaadlaw antes matapos na. Adlaw-adlaw, nagapagwa ka muna budget million para sa mga kutso-kutso. Mala na nga mga inistorya.
1: Correct. Galing kay Tikon, hindi na pag-imuon eh. Nga ipakwan ang impeachment. Masagsag man ang, you know.
0: Hindi, wala ganyan. Damo-damo problema ang aton nga pungsod. unahon tani nila na una-una ang kuryente. Ano man ang solusyon nyo da sa kuryente? Ang rotational brownout? Okay lang na kung wala ka mo mga bata nga poon. Mm-hmm. Wala ka mo pasyente nga nag-rely sa oxygen. Nga kinahanglan sing... may mga respirator pa na da. Nga no. Kinahanglan sa kuryente.
1: Ang nagapaso na bala?
0: Oo, ang mga asmahon. Mm-hmm. Naga-nebulizer. Na... Di mapatay na lang ni sila sa rotational brownout. Di. Mayo lang tani kung maka-afford sila bakal generator.
1: Correct.
0: Makapatakod sing solar. Ti okay na yan. Masugpunan kabuhi nila. Ti paano nakaroon kung garilay lang isa sa kuryente?
1: Gabag down gani ang makinay ng manumano pa.
0: Ti ikaw ya ang caller sa line number one. Anong maibulig mo sa amon na ginisuryan sa mga gabi?
1: Oh, sige, pasudlon ta.
0: Oh, may gabi.
1: Hello.
3: Ayong gabi, Tay.
0: Oh, mayong gabi. Ano man tay. Ano man may bulig mo sa amon ngita ka man Japon uyab.
3: Hindi
0: ah. Ah, hindi na. Tadlo nga anay maghambal antes ka mangita uyab. Ar-ar ikaw ne.
3: Ano, okay ah.
0: Ar-ar ikaw ne.
3: Yeah.
0: Oo, ari na si Dolpo na pangita mo, ari na siya.
1: Nga daw ara ka sa dalum tunnel ang ano aw.
0: Tingi di windy ni saya.
1: Okay.
0: Tag lugar ni.
1: Ah, to.
0: Hindi ka pa matingala ka mga tag lugar ni. Oh, ara na sa ar. Imo na pangita.
3: I call say.
1: Hello. Ano malagad? Ha?
3: Kabot sa pwede ba kita magkaibigan?
1: Yes, pwede gid.
0: Kaibigan lang ha, wala lang ibigan ha.
1: Bakit?
3: Bakit? Kwento kami ni Tolpe.
1: Oo. Bakit?
0: Friend na gani ka mo, tapos simpon ko, bakit? Ano?
1: Ha?
3: Nagandahan
1: na pa sa'yo. Wow, nagandahan siya kung
0: saan. Gidiskarte sa sa'yo mo.
1: Ti, kung nagapan ka sa akon, pakita, bi mo picture, bi.
0: Hindi ni siya makita, wow, kay naman, invisible ni siya. Taglugar gani mong. Invisible, ikay taglugar.
1: Ti, paano ta ka makita kay invisible ka man?
0: Pasuhan mo sa anay kamang yan. Tuubon mo siya.
1: Kamang yan o kung insinso?
0: Eh, depende. Pilian mo lang ng insinso kung kamang yan. Yeah. O, oh, te?
3: Tigbo ko lang na tomorrow.
0: O sige, boss na lang ka mapakita ha.
1: Boss ka lang mapakita?
3: Yeah.
0: O, tulog na to ha. Para okay, mabuin-buin na man din color na mo na.
3: Ay, maluoy ka man, Choy.
0: Ano nga maluoy naman? Ginano ka naman, ha?
3: Maloy ka
1: man, tagahin ako. Tagahan ka sa ano?
3: Ay ko!
0: Kaluoy, imo ka ugalingon, mangita ka pa nga kaluluoy ka na gani.
1: Nagtilingob man ka mo sa bunga gabi, man.
0: Gani man. Isuriya kami tani, party sa kuryente.
1: Sige na.
0: Isit na to, tulong na to.
1: Tulong na da. Ano?
0: Ay na, tamad kami
1: mag... Total, ano? Nakita mo naman ko.
0: Oh, tamad kami mag-ininto sa mong mga kulang-kulang maningaton color. Si mo giniguro doon, ikaw giniguro basulon, di ba?
1: Ay, ako naman yung basulon niya. Yeah.
0: Oo, oh, kay ti lahi mo man ako, no?
1: Sang?
0: Kulang-kulang.
1: Mga special lang.
0: Ah, special, ha? Special?
1: Child.
0: Ay, ambot na. Ano mo na itong program? Mabawi kami buwas, ha? Bawi kami buwas, ha? Na, ano, bigay kayo katililingob sa subong,
1: may.
0: Mayara hindi ka bati.
1: Mayara nga mayara, hindi manggambal.
0: Mayara hindi maghambal. Mayara mamatawag nga amon lang audio pamatian. But, 8 minutes after 11 o'clock, balik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Profesional boxer sa edad na training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: if symptoms persist,
1: consult your doctor. Bili
2: sa mga bukika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santong. Kag-vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasok sa aton natulan, pampangkanas ang utok, kagpampa-improve sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, manamit na, super healthy pa. Mabilis sa mga butika.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 29 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-intra kag nagpinamati sa phone pal nga programa. Sa mga tech on duty sa mga gabi, madamang salamat sa tanan nga station managers. Sa tanan nga XFM sa NIR kag Panay Island. Thank you man kag sa among nga CEO, Boss Rems. Salamat and Madam Olivine Uy. Thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Balik kami buwas ah. Ang arang... wala na ginsing mga taglugar.
1: Mga tarong-tarong man bala nga mga callers.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: Hala, ka-exciting.

0: We have come to the day's end. Let us rest from the day's work.
1: XFM 103.9.

Still here we are.

0: XXM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita din mo.
0: Na XXM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Na XXM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko pala yata sa mga balita. Labas na bigit mga DJs nila kag.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka XXX. Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga XXM kid how?
4: Imo.
3: FM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
7: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
7: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: System.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Lin Anyo, sapo. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom, itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Red Bell. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, sun, nabibigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, apat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no fire.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat-job ko.

0: Raccoon Heart. Ipanigaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 coffee mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: X FM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sampon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: XFM Kid How.
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Bilang isang wholesaler agent na naka-dealership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil

0: Sipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
4: Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko kung lalas ang Sister Pain para diri-diritso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: XFM 103.9.

0: testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Samsung Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Samsung Gold.
0: Samsung Plus Gold. Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunasio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa ngakon siya. Isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginangakon pamatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
7: Oo, oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: System Pain.
11: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
10: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, narakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samton Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samton Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
0: Samton Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Ganda ka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Bills ay
1: Department of Agriculture. Kamusta ka?
2: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM. Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sistapain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sistapain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmig ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gidyang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya.

0: ko nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
4: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
4: Uh-huh.
3: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
5: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: System.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadag

0: Basta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: yung music ah.
1: Wala sang konkretong sapat.
2: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
1: Simply,
0: may how kita pa.
1: Enjoy lang.
0: Nga-X FM, git how?
3: Di-o!
4: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan, pampagkana sang utok, kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Zone.

0: Exciting Pilipinas! Bueno Mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news,
0: para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Pilipinas! Good morning, Ciudad de Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Sumungya nga adlaw sang Lunes! Lunes na naman! And syempre mga katropa, September 14 na kita 2026. September 14, tuwing 2026. Siyempre, live na live na kita sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag-live na live naman kita sa aton official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And siyempre, mabatian sa inyong mga tagsaka radio. Yara kita sa FM nga band. Yara kita mga katropa sa 103.9. Kaga oras natin sumungya ang adlaw sang Lunes, alas 5:05 na sa aga. Kamusta kayo, Jen? Kamusta ang inyong mga weekend? Kamusta ang inyong mga Sundays and Saturdays with families and friends? Or kung diin ka man, nagpadulong. Kung nagpuway ka lang, di ba? Rest day. Literal, nga rest day. Kamusta ang iyong bakasyon? Kung ikaw halin sa bakasyon, mga katropa. Pero sa ating mga katropa peeps dira, although subong aga, no, to feel na to na wow, ulan ha, in fairness. Kag previous days, nagka-feel na to ang mainit na panahon after sang grabe nga kalamig at tagululan sa mga tinalikdan nga in adlaw sa ligad ka simana. Ginbus lang niya naman sang mainit-init nga panahon na kita mo lang na. Pero no, sa ato naman yung lakat sang panahon, update sa lakat sang panahon subong adlaw. Sa akin pag-uay ang advisory sang DOST Pag-asa. As of 2 a.m. today, September 14, 2026, isa ka low pressure area kung LPA09D. Ang na-monitor sa GWA, sa Philippine Area of Responsibility, o CONFAR, kag may medium chance nga mangin isa ka bagyo sulod sa 24 oras. Medyo layo-layo pa ini siya mga katropa no, sa Philippine Area of Responsibility. Pero ito mga katropa, may mga thunderstorm advisory sa syudad, I mean, sa probinsya ng Negros Occidental. May thunderstorm advisory 2 din mga katropa. Gan issue, alas 3:42 sining aga, September 14. Kung sa diin, gan expectar o kung makaapekto ining thunderstorm dira sa Mahidubaan, City of Dalisay, Kandunika, Kawayan. Ano? Samtang 24 hours ago mga katropa, mas damo pagigani ang nalakip din ang mga LGU sa thunderstorm advisory. Pero ito'y nakaulan na naiguguro sa ila. Dara sa may City of Victoria, sa IB Magalona, Calatrava, sa guys, City of Escalante, Cadiz, Manapla, Toboso, Ilog, City of Gabangkalande, Kawayan, Hinubaan, and City of Sipalay, Kanduni. Dara sa may southern part of Negros. Oras natin alas 5:08 na. Amat-amat na kita mga katropa diri sa programa natin Exciting Pilipinas sa mga bugtaw na, no? Amat-amat na patamyawa. Comment down your pag-greetings and pa-shoutout this morning sa itong official Facebook page sa live stream natin. And of course mga katropa, amat-amat na digamo. Lunes ba yan, no? And of course, my klase and my obra. So, amat-amat na dira. Himos, amat-amat na dira, ya. Bangon. Amat-amat na. Sila
ni Sir Jelwin. Abugtaw na di siya mabaliya. Good morning, katrapang Wen. Nabiyadan na share. Kaglapit na ang Mascara Festival. Mia subong man lang nga tinuigin balik ang school category sa Mascara Festival. Kaysa ang last pakuno nga tuig, ginuntat man ang school category. Kasi Ma'am Shirley Arevalo Ari Mandirio. Sakto kita si ano, Sir Jelwin. Ano, kay nagbalik lang gin siya nagpungko man si Mayor Greg bilang mayor ang school category. Kahit sa time ni Anay Mayor Albie kagkaroon na Deputy Speaker and Congressman Albie Benitez, wala to sa school category, barangay category lang gid. Pero sa buong mga katropa, mayra sa school category, mayra sa elementary category, and may high school pagid gani. Mayra pagid sa hulat-hulat niya apat ka mga eskwelahan sa high school category. Kasi tingin ni mga katropa nga sila ang mag-pangisin this man sa ilang talento para naman sa Mascara Festival Arena and Dance Competition. Oras na to na 5:10 na alas 5 dyan sa aga. And of course, gapamati ka mo diriya sa Exotic Pilipinas sa XFM Bacolod. Kaupod si katropang Wendell Balindario. Good morning sa inyong atanan. Kagari ng aton musikahan. Siniga aga para naman sa aton ng mga gising na nanay na dyan. Sa gising na tatay, no? Ating lolo and lola. Inday and Toto. Good morning! Ari na itong musikahan para sa itong Monday. Isahan taas saot nga mga kapabugtaw gid sa inyo tanan. Ari sikat na mapadiskuhan man, mapazumbahan, kung syempre mabatian sa inyong mga tag sa karadyo. Ari ang Timber!

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala-wala agad ka preoy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Extra.

Nagbabalik sa inyo mga racho. Good morning, good morning, good morning. Welcome sa liwan sa programa nato diri sa Exciting Pilipinas. Subong mga katropang adlaw sa Lunes, September 14, 2026. And sa mga nag-celebrar sa ilang mga kaadlawan, nagkon birthdays today. Happy, happy birthday!

0: Happy birthday sa inyong mga katropa, no? Kamusta kayahan ang inyong mga handaan sa inyong mga kadlawan sa buong yang adlaw sa Lunes? Pero tiya, malilag ka niya. Handa doesn't matter. Ang importante kay like, importante buhi. Ang importante ko na buhi. And of course, nga ti ikaw nagpadayon. Plus, the love you receive in this lifetime. Ang itang handa, ah, importante gani. Ga birthday sa gihapon. Ang importante bali lang agadugang imong life nga may gift of life ikaw, may blessings ikaw. Kaya ting iba na why na bala time nga maghanda, ang iba naman no ay panghanda. Ang importante nga ikaw ang masinadya ko no sa imong adlaw sang kubaga kapanganakan and ara ka sa imong luyusing family. Gonna celebrate together with you. But of course, sa mga aton nga katropa nga like mga OFWs or mga working adults nga ti nag-obra away from home, ti I know nga budlay, no? Kung nag-aisahano na, pero always pray ano, mga pangamuyi kita. And of course, nga maano man nga mag celebrar man kita sa aton nga ti self. Kaya balilaga ni, dapat na ispoil mo man imo nga self. Not just work, work, work. Dapat iga ano man self mo bala sang iyang deserve nga ano no nga feedback sa mga bagay-bagay. And at the same time, makahatag ka bala sang award sa self mo. Kahit tilain bala kung may ginabalik ka sa self mo. Kahit nagkaganahan ka, ay, nakabakal ko bago nga sapatos kaya nagbira-bira ako obra. Sige ah, mabira-bira ako liwat kaya may ginalook forward ko. Balay naman, baklon ko, hindi naman sapatos. Diba la? No, so mayroon ka pala sang ginalook forward while nag-strive ka sa life. Isa talaga nag-birthday na sa liwata. Happy birthday! Kung ano man naman mababaton yung sumbong adlaw, ti mayugit. Oras sa ton alas 5:25 na kagdi mga katropa. Sang last Friday, yeah, again launch na ang Mascara Festival 2026. Kaka ano? Ka exciting sang mga activities especially no nga ti second time na inisubong sa ano yan ni Mayor Greg sa yang administration lang taon tabi ko ano pagid ang mangin kasadya for this Mascara 2026. Pero tayo na-mention to ganin ni Mayor Greg sa isa ka media interview mga katropa nga ti daw ga ka ano yung mangi, daw ga ka worry, gid man siya nga kung magpadayo ng pag burnout, bala mga katropa, basi bala mapektuhan ang kapistahan o kung ang ining celebration sa Mascara Festival 2026 kati sa mga venues, bala mga katropa, no, nga dragid usually ginaiwat ang mga activities sa mga pagkaon, baligyaanay, etc. Basta bala mag-burn out kag ti maguba ang vibe o kon ang celebration. Pero ti ilang taon ta lang ano. Pero ti nagpangako naman ang NGCP nga ti di ba amat-amat na nagakayo pila ka mga grid dire sa Visayas kag magabalik na sa pag-supply sang electricity. Pero may bago pag ko to nga nakita, kay nakita ko to ang 15 katahom nga mga kandidata sang Miss Bacolod Mascara 2026. Kamagwapa sang mga candidates for this year sa MBM. Miss Bacolod Mascara. MBM. Tandain nyo na. MBM. Kamagwapa. Doon mga Barbie doll. Bala nga mga human Barbie doll. Nga doon nakagwa sa kahon. Kamangat tahom. Ang balilaga niya, it's not just all about the beauty. We need to present, we need to know what's inside. And of course, the wit ng witty, that witty ay haning candidate. No? Is she smart enough? Or may arada siya bisang talent nga mapawaw ang Bacolod noon? Natawa nato na no, kung sino ang magapangibabaw nga, not just pretty face, but kumbaga full package. Para nga mangin isaya ka, Miss Bacolod, Mascara 2026 on MBM. 2026. Kita tanan guapa na mo lang tawon tanan lang ko sino mga ibabaw sa talent, sa kasagad bagsabat sa Q&A ko sa question and answer portion. Plus pagin nga kung sino daang do may kakaibang mga personality nga magatataka sa bakulod noon. Yon. And mga katropa, oras sa tanan 5:28 na at this point naman na. At naman padulungan ng aton ng TikTok and video. Nga tinakuha na naman aton ini sa TikTok kagabi. Pag scroll ko, ginaglabay, ginadayon. Naglabay gid siya nga do may na ano ko do may mga memories ko nga flashback pero natutali nga do parius gid ni pero supposedly mga memories na nga amo sini kung ma dumduma naton mga bata pakita eh nabla mga like we're just a kid or ara kita sa mga elementary days naton kaya naghampang kita sa mga suba sa mga kalong di ba lang especially sa ako niyang generation sa ako niyang era. May mo pa niya ha, may naka-experience po ko niya ate, I don't know lang, for now, kahit yung mga suba, subog doon, na safe liguan, kikahigko, na? Kaya may mga damak, na? Lila mga pilaka mga residente sa area, kundi pati mga companies, di lang hanggang pang lapta sa mga basura nila sa mga kalog-kalog, hanggang pang guba bukid, no? Pero sa una, nabalang tindo, bala anytime, bala makatusmaw ka, makaligo ka. Ay, bala lang tawanin nyo bala mga katropa. Live sa buong sa ito niyang official Facebook page. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na itong TikTok and video. Ari na! TikTok ka na!
1: Let's go! Lumbos sa tabi! Pero kayo, kapag! Tutup kayo!
0: Kapano? Diyos sa irrigasyon or kalog? Ilang ko sure na. Pero kadasig, sige nga pag ano... pag-ilig. Kaya kasang it's siya. Kaya mga katropa, bala sa una, tingin na ubra mo nila mo, gawain mo nila mo, paano bala ka pa slide? Slide bala sa tubig. Pero telling siya yan, ako na siya, na hindi na siya bata, bala, or gamay nga kid, nga ting ano man siya, dihan mo nga, okay, gahampang na sila. Pero you know what? Like, he can do, or she can do whatever she or he wants. As long as ina-heal niya dayang inner child niya, pag gusto da saan, importante ka enjoy. Pero nagdamo di mga comment abi sa ini nga ano nga wala lamang ginhawanan ang taste kada nga nag ano nga nag slide slide da. Teko day sangit ang tanan-tanan da nga mga sangit na sangitan mo. Das pag ida mga iras da basta nagtatapik sa mga tangkugo. Nakakaitangod nga ati daw kadamo balas sang green sa kon mga dahon para makatrapa along the way sa ining do kanal ne or irrigation ne or kalog ne ano ne I don't know. Ayagin panod anuran pero sa dyan nga grabe nang enjoy namun sa una sa mga musin nga gana pero amun suba lang to amun dito kanal tapos sa nabaw lang to kay syempre kulbaan makami malumos no kaya dapat yati may guidance good with parents or mga guardians no para nga safe kami to gani mga dungol to gagwa lang blog pero tika pa ang mga hindi ka malumang langoy araman sa ano ah sa nabaw at tika malumang langoy digto man sa dalong o, mga tuntugid. Pero tiyan mo na gani, damo man sa mga nostalgia feelings ang natabo because of this video. Sa TikTok, itimbal nila, ay, that gold old days. Kasi sandiin nga, Brando, wala ka pa, wala ka muwang-muwang sa mundong ito, wala ka pang problema sa buhay. Makakanta ka lang, ang abi mo ba lang ang mga kanta sa una, bala, ginakanta-kanta mo, pero wala ka pa, wala ka balusang meaning behind that, di ba? Yung Manila, that's gold old days. Kamuya, te, kamusta? Ligo-ligo, makamusta na sa mga suba. Kami gani, may point pag hindi nga sus nagligo kami sa talamnan. Diba? Talamnan, di ba wala mo na masyado tubig, kilutak, manada. Pero diba, naligo kami to. Bakol pagpuli. Anyways, mga katrapara sa tanalan, 5:32 na sag-aga. And... ang atong oras, kinadulong sa inyo sa atong yung mga habon, agapang paputi sa Yes to Health. Una din atong yung Santon Plus Herbal Soap. Kasi din nyo sa mga aga natong subong, at is kita magligo, magamit kita sa atong Santon Herbal Soap. Mga katrapay ni makabuligid sa pagpakinis sa atong mga paputi plus antibacterial. Madula agad ang germs, ang mga baho sa inyong alawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. May ara kita sang Clear Skin Herbal Soap. Ngayon, impunan pa gid sang VCO kon virgin coconut oil. Kinisa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap. And sa mga katropa peeps natin, dire sa bong sa ilaya ni Mama Mayna, Silya Dora Dumipig. Good morning! Sila ni Sir Jelwin, sila ni Sir Arnais Erida, mayong aga sa inyo. Kung sa mga nagatutok sa bong sa aton programa, dire sa Exciting Pilipinas, nagatutok sa ilang mga tag sa karadyo. Good morning! Good morning, good morning, good morning sa liwat! Sila ni Tita Salina Trahe, dira kay Tita JC. Good morning sa mga listeners natin dyan sa may Bago City, sa para Dulao, ano? Sila ni Bonbon Acosta dyan and sa mga katropa pips niya. Sa mga nagapamati sa aton sa Makagahay, sa Moises Padilla, good morning. Sa mga nagapamati sa aton sa La Castellana, sa Martisano family, good morning. And of course, sa Kabangkalan City, sa mga membro pagit sa class natin sa southern part of Negros, good morning. Sa mga members ng Mom's Chapter here sa Bacolod City, tagsa ka barangay, good morning sa inyong atanan. And sa mga Facebook Live viewers natin this morning, good morning sa inyo! Saliwat mga katropa, kaupod ninyo si katropang Wendell Balinario. And, buhay na kita sa oras, kita-kits kita liwat buwas. Dari lang syempre sa programa natin nga, pampukal kon aga with Exciting Pilipinas. Sa hindi nyo na pag-islisu ang panginyo mga tagi sa karadyo, magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman, kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Saliwat, thank you so much. Happy, happy, happy Monday! And good morning!
2: FM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
4: mabibili sa mga butika.

0: Pati ka! Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage, kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa aking kitutan ni Lilo.
6: Sa ako

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilan. Di man nakabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
4: Exciting!
5: Exciting!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Sa naman ini ka edisyon kag tiyempo agud to nga maka inistoryahan na kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan, labi na gid ang ginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon, malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon, kon manami ay sini nga epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sini nga kabuhi. And sa ato sini nga pagparagad sa gihapon upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ning programa The Secrets of Health.
2: The Secrets of Health.
3: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ato sa ning pagpangalaga upod sa ato sa ning mga tagpalamati. Siyempre, sa kutob sa madabutan sa ato sa ning pagwaragwag. Isa na naman, Sir Josil, no? Ka magamay nga tanom ang aton tukibon ng dako nga benepisyo sa ato sa ning ikaayong lawas. Kag importante gid permi Sir Josil, ano? Ano man ka nami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira ila sa mga health benefits. Dapat gid naton mahibalan Sir Josil ang gusto sa nga pamaagi para mapusla naton kag sang aton sininga lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agud mga infeksyon aton malikawan. Amo na yung pinaka importante Sir Josil, ano? Nga upod permi sa aton talakayan kun paano nila i-prepare nga mangin mapusla non kag mangin epektibo ang tanom sa ila sininga ika yung lawas.
2: The Secrets of Health.
4: Yes, to health.
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
1: Ang paghambala naton today, gamay malani nga tanom actually kag matahapakan mo ni Doc Leo, dunot ni siya mo.
3: Tama.
1: Ang iaog gat kag ang iya nga dahon, Doc Leo.
3: Matapok ni Sir Josil, no, kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang kumbaga picnic si ni Sir Josil, ligto ni.
1: Kag ang manami ilang galing sini, kay kun maligto siya, pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
3: Tama.
1: Bisan ara na halos sa punta niya. Kag kun mamulak ini sa kag ibutang ni mo ini sa peripheral area, sa kilid sang imo sini nga kudal, sa gwa man o konsulod, kanami sang itsura sini Doc Leo, labi na gid kon various classes tawag nila. Butamlon na sa ari nga kolor, Doc Leo. So we are referring sa isa sa pinakagamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals ang bulak, amo ini ang alusiman.
2: The Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Kay right now, dapat na to sini matunan. Una, ihibalong pwede gali ini makaon. Number two, matunan ta kung anong mga makuha na to sini nga benepisyo sa pagkaon sang alusiman, Doc Leo.
3: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sini nga kaayuhan.
2: The Secrets of Health.
1: Una, abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Doc Leo?
3: Speaking of fatty acids.
1: Okay.
3: Muting hambal, Sir Josil, bla. Magambal gani kita nga omega-3. Gasulod dahil sa aton pensar, isda. Oil halin sa isda. or fish oil nga may omega-3 fatty acids. Samantala, gali Sir Josel, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman. Mayara sa sang ALA o kung alpha-linolenic acid. Usually, high ni Sir Josel, dira sa iya sininga panit or dahon. Which is ang omega-3 nga ini nag-support sa atong sininga heart, sa atong sininga brain, kaga sa atong sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natong din niya sininga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa natong na ang betalains niya sini. Ang red-purple pigments bala kag beta-xanthins, ang yellow pigments. Dira blaser Josel sa kilid sa niya sininga dahon. Kapin pa kon manotis na tuntig ilinit bala. Manotis mo na sa ang concentration sa color blang red-purple pigments dira sa kilid nga dahon sa mga alusiman.
1: Daw lining.
3: Yes, lining. Sa punta, gitla sa margin niya bala. Mga peripheral areas sa niya sininga leaves. Kag may ara man sa yellow. Mga beta-lanes ni Sir Josel nga powerful antioxidant. Nga makita man naton ini sa mga beets. Example, sini sugar beet. Nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josel kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josel ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
0: Southern Plus Gold, the secrets of health.
3: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids.
1: Tiway kita kay balo gali ara sa dahon sa alusiman, may ara da sa omega-3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto naman o galing ang proper sining nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar, agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega-3 fatty acid.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
1: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega-3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega-3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ito sininga cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Doc Leo?
3: Ang omega-3 makabulig siya para ma-reduce ang aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kaya ang potassium nga upod sa ni Sir Josel nagasupport sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sini para sa aton sa ring heart health and circulation.
4: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sa brain and nervous system. Ang omega-3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa ngalusiman nag-support sa cognitive function. Timagambal kita, Sir Josel, ng cognitive function nag-refer ni sa aton sa brain. Ang abilidad, kagapasidad sa aton sa brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pera sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na ya. Kinanglan tagidang alusiman tungod siya sa omega-3. Kinanga protect sa atin sa neurons from oxidative damage. Di magambal na magkita sa Diyos sila neurons, di mo ni mga specialized nerve cells na ton sa atin sa brain kag sa overall na ton sa nervous system. Kag sa traditional medicine sa Diyos sila ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
0: The Secrets of Health.
2: Sa ato naman sining daw mo ginipirmi yung ginatanaw sa iban kaya may ara na application subong sa cellphone. Ngayon, ibutang mo lang imo sining thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sining blood sugar level.
1: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood chem.
2: Ibutang mo na lang imo sining thumb sa imo sining cellphone. Mm-hmm. May application nila, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abi sa pag-control sa blood sugar level na ito, Dok Leo, ano ang mabulig sang alusiman?
1: Ang polysaccharides nga rin, Sir Josel, sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang, Sir Josel, sa resulta sinang insulin sensitivity nga sugar lamang. Sige, kita tumara sang bulong, maintenance, nanglan naton Sir Josel, no? Pero ang pinaka ginatanaw mo lang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kaya nagabulig man Sir Josel na reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse mo lang na ya.
0: The Secrets of Health.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Amoning masami nga gina-neglect na tondok Leo. Nagapadala ni kun kaysa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsyagan kita but sometimes and most of the times gina-neglect na ton ini. Sa anti-inflammatory kag immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sang alusiman, Dok Leo?
1: Tungod sa flavonoids plus oleracins sa ni Sir Josel na ginaangkon sang alusiman, nag-inhibit sa sang inflammatory pathways. Kag tungod man siya sa nga vitamin C support, nagapabakod sa aton sa nga immune defense.
0: Secrets of Health.
2: Now, kanto kita sa eye and skin health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 Soft Gel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Kinanglan tada aton Santon Plus Gold Coffee Mix. May eye and skin health protection galing nga ma-offer, Dok Leo. Ang pagkaon nato sang alusiman.
1: Tungod ng alusiman, may ara sa sang beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene, gina-convert sa nga aton sa ring lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa ringa mata, lagip na sa aton sa ringa panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C nag-protect sa aton sa ringa panit batok sa ringa sa oxidative stress. Kag traditionally Sir Josel, no, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
0: The Secrets of Health.
2: Sa bone and muscle support, importante ni, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang dugang sini nga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari, Dok Leo?
1: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagpabakod sa aton sini nga tulaan. So ara man ang iban sini nga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man ato ng potassium nga nagabulig para sa aton sini nga muscle function. Kung ginapirmi ka ginabiring dira, may mga parts ang imo sining mga kaunuran Sir Josel nga daw nagapitik-pitik, makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa purslane o kun alusiman.
0: The Secrets of Health.
2: Kanto kita sa methods of preparation para

0: O kinilaw ang guwaya, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josil.
0: And then yung napag-isaw-saw sa langgaw because that will change everything.
1: Yes.
0: Kaya ang langgaw niya is, kapin pa ko na si Dika. And sometimes, ang langgaw, ang ibang sini, nagkakadula man ang yes, yung mga nutrients ka pwede mo makuha with the mixing sa langgaw, Dok Leo.
1: Yeah, tama, Sir Josil, ano? Kagti, kung weak emotion nga chan eh. Panunaw. Kaya nga man, Sir Josil, kung diba, kauno na to na rin in raw form or salad, abi, maximum mga ito sa nga omega-3 benefit.
0: Kung raw, ha?
1: Yes, kung raw.
0: At ikon na mo pwede ni mo mahimuin isakot sa imo abi, for example, salad, Dok Leo. Vegetable salad, for example.
1: Pwede okay. Kag magluwas nga maximum mga imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon. The secret of health. Ang bintahan sa ni Sir Josil, kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: Amuning, maka-reduce ang risk.
1: Yes.
0: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang olusiman, ang presence ang oxalate. Santon Gold Coffee Mix.

0: Ang aton sa nga heart, ang aton sa nga circulatory system, gusto naton sa nga mahlungan, which is ang problem sa mga sardyo. Stealing isa sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isa nga makabulig para ma-prevent na ito nina, tungod siya sa nga omega-3.
1: The secret of health.
2: Ang problema lang sa aton, waay kita kay balo nga amugali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanom ta alusiman, ginkuha naton, kaya malta daw hindi siya makitan, it will not stand tall.
0: Mm-hmm.
2: Nga manotice dahil sa taos niya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imo saran, mm-hmm. ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan.
0: Mm-hmm.
2: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na doklay. Okay, kung nalayan mo ba si tagukan pangimo sining hinalayda? So, islan ta alusiman. Para nga, kung tamaran man timo, diya sagi, tidaw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to i-harvest kay base kon uyo nila, makabulig pa sila kayong lawas.
0: Tama.
2: Pero, why pagiti ako kitisting si doklay? I don't know with you, no? Kung anong sabor niya si doklay?
0: May slight niya daw earthy siya. Blamo Sir Josel, depende man sa imo sa nga pagbaton mo, like gina-expectar mo na blangadaan nga makaon tagid sini. Actually, why nag-matter ang sabor Sir Josel eh. Pero sa mga mapili sini, ete, ano taragi man dila nga daw hilamon man gede ang iya sini nga baho. Kagrason Sir Josel nga ang iban sini, dira palangadaan sa baho,
2: hindi na
0: sila magkaon.
2: May earthy, buta mo na sini, may gamay nga hindi good sa to sini nga sense of smell, kag maduludan log dok layan.
0: Kag gati since nga succulent ni siya, di matubig-tubig man git.
1: The secret of health.
2: Ang premium D3 na ton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni sang source na ton, kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man Sir Josiel nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence Sir Josiel sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay. Do.
0: Kag makuha na ton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The secret of health.
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga

0: Okay, ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Pamangkot kamo nga ang may ari kita sining mga produkto Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience.
0: Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration. Proven niya it could help sa ato sa pag-maintain sa good health. Pero initanan for our convenience because hindi sa tanan niya tion, makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina which is ara sa Santhon Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil makakaon sa malunggay and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
2: The secret of health.
0: So ini nga mga produkto na pa-mentioner nato na available ini. Yes, ang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City, basi makadalikwat kamo dira, ara nina sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga volume yung makuhaon, dako man ang discount ng inyo sininga avail. Kung dari naman kamo sa siyudad sa Iloilo Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dira sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan Yes to Health Incorporated. May libre pa na konsultasyon kay may consultant man kita dira nga naga duty. We have Dr. Empinado dira. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
2: The secret of health.
0: Dari kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisanga, no? Alusiman. May mabulig para sa ato sining eye health. Pero tikon why ka mo da alusiman, isa sa pwede na ato sining marekomendar sa inyo is mag-inom ka mo sang Vision X Plus, Doc Leo.
3: Kapin pa kung na-observe nyo, kung ka mo mismo aware nga high risk ka mo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sining sa screen, imbes nga itulog na sa radiosil, sa gabi, ipulaw pagid. Kaya ang blue light gali nagadisturbo ni sa aton sining melatonin production nagapadula sa aton sining katuyo sa radiosil. Ang pagpulaw sa radiosil nagapataas man sa risk sa problem sa aton sining mata. Like taas imo blood sugar, taas imo sining blood pressure. Dapat gid sa radiosil may protection kita specifically para gid sa aton sining mata. Idugang pa sa radiosil kun balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sining diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas nga kuhaan aton sang mga beta carotene, lutein, zeaxanthin kag vitamin E, makuha na ito nina sa pagtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule kay may concentration na sa sorgiosil, sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga direkta kag focus sa sorgiosil sa aton sininga mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: For your convenience, may produkto kita and that's Vision X Plus na makabulig to maintain good eyesight.
2: The secret of health.
0: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santhon Plus Herbal Soap, Doc Leo.
6: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Health beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Nagalimpyo sa aton sa lawas pero hindi yaman pagpapason sa radiosil ang mga friendly bacteria sa aton sa panit. In fact, kanin sa radiosil may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton sa panit. So mabuligan ni na sa radiosil nga man-neutralize kung nang ginagamit na aton nga habon, Santhon Plus Herbal Soap. Kamay antibacterial property siya. Kitang problema lang sa radiosil kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita. Kung balahason kita kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sa nga panit. Sige na puligang ginitinloan sa Sunthorn Plus Herbal Soap. Pero sa aton sa Impresor Josil nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi gandang aton sa nga gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton sa nga liog, kag para sa pantay ba lang ang kolor sa Josil. Ay, hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots, gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sa nga ma. Remedyuhan dag masolusyonan kag hindi magtuman ka dry nga aton sa ni panit Sir Josil kay may upod man siya nga VCO.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
1: May produkto kita nga hindi lang pampakalma sang inyo sining veins, arteries, muscles and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto labi na gid ang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josil, ano, isa lamang ina sang dapat man naton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok, pero ni tanto na dali sa aton. May mga parasite, Sir Josil, nga dalaman sang lamok. Kung kita sa ni ang mapalapitan kag makutot. Do, ano ba lang damo kay mo pantal-pantal sa mo sa nga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na to nina. Labi kaglabaw, Sir Josil, nga tindi basta-basta kung magka-infection kita subong ma-hospital kita. Ngaway pa man gani sang bulong. So, pinaka-safest na to sani nga mahimo para maluwas aton tugalingon sa tuman nga his-all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat taglamok. Kag dapat, amiara kita, Sir Josil, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josil. Nga basis sa pagtuon, makatabog din isang dengue-carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sani nga, Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kagbasis sa pagtuon, mas nagabakod at naganami pagdinya sa nang efekto, Sir Josil, kung butangan o pagdinya sa iban sa nang healthy nga oil. Peppermint oil, ginupod ang VCO. Kagbasis pagdinya sa pagtuon, Sir Josil, ang beneficyo sa aton sa nang panit sang moringa oil, manami pagid. Tungkol siya sa nang oleic acid, nagabulig pa kondisyon sa aton sa nang panit. So in short, Sir Josil, hindi lang basta nagpamanyos ka, kundi nagkondisyon ka pa sa imo sa nang panit, naglikaw ka pa sa infection, pati mga mild na palanakit, palamoy-poy, palamaols, kalawasan, marimedyuhan, kag masolusyonan pa.
2: The Secrets of Health.
1: Kag sa pananakit sa ato sa ring alawas, kung hindi na gid man ka mo kagwanta, hindi na ka mo kaantos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
3: Kapin pagid, no? Sa mga panahon, Blazer Josel, nga ti, ikaw mo lagi na sa ligaan sa balay, breadwinner ka, kung baga hindi ka pwedeng bisan isa ka adlaw nga magpahuway, kapin ba kung no work, no pay ka, hindi ka pala nakit lawas mo, nahimuon mo. So kinanglan mo, Sir Josel, nga magpilit kasi mo sa ikaw galingon para magtrabaho ka, mag-duty ka, pero nagapala nakit lawas mo, cease the pain, Sir Josel, mabuli ligan. Kaya especially Sir Josil, kung nagabatsyag ka nga kapalangilo, imo sa ni pamatsyag, nga doon ka bugat gid, tumaran mo sa sustapin pagkaaga, Sir Josil, pagsik imo pamatsyag.

0: clean, fast, and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pero iniya, sigurado ako, kinanglan gidini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga, kon ka isa, gakadulaan sila libido, nagakadulaan sila gana, sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit. Nga dapat itreat kay base amo na ang rason kung nga why kamo gana sa inyo sila nga karelasyon. Pabulong nyo pakonsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulan ka gana pagkatapos daw wa ikaw pwersa daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta imni if you want parang maka-enjoy before sleeping sang Turbo Dietary Supplement for Men Doc Lay 1 capsule
0: para sa mga lalaking bigasin mag-turbo pinapalakas nito ang libido nakakabuhay ng dugo mas malakas mas tigasin pag naka-turbo kaya pare subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: May mga bagay, Sir Josil, nga kumbaga contributory factor na gustuhon taman matabo inang gusto naton matabo pero tungod sa pagnubo sa libido, tungod sa paghina sa sirkulasyon, tungod sa mga hormones sa imbalance sa Sir Josil, amo nang yasa nga resulta erectile dysfunction. Pero mabuligan kita Sir Josil sang clavo huasca kag maca nga base sa pagtuon may benepiso Sir Josil nga makapa-increase ang libido, balance sa hormone, panami sa circulation, amat-amat balik sang gana, amat-amat balik sang kainit, amat-amat balik sang pwersa, dira ina sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
3: The Secrets of Health.
2: Gani subaybayan ang masunod naton sa ringa talakayan para sa dugang pag-insuring kaayuhan ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresiling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of Health.
1: Ako naman si Josil Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
0: Hanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
9: Mag-Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Santol Gold Herbal Tea.
9: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
14: Oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
15: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
16: Girl,
15: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
16: No more!
15: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
17: System Pain.
18: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain.
19: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
20: Ako gani si Grace ang silay sang na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix uniandit ko kay my Glowta Technology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
19: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Magmask kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
21: Hala! Ka-exciting!
22: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
23: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one test the
24: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
25: XFM Exciting!
26: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo mabalhin mo mabalhin. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginti kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News Express Balita.
2: XFM Time, alas 6, biyente na may nga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kag-consinin ka man sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong nga palatuntunan, ang Express Balita.
1: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Lunes, Setyembre 14, tuig 2026. Kag sumunga aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinare.
2: Kag si katropang Fran Sandro Borgo. Sige, dulong naman sa inyo mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira sa aton mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9, ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5, XFM Cabancalan City naman sa radio frequency nga 106.1, kag XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. And also mga katropa, XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, mahimo na ninyo ma-download ng libre sa inyong mga Android phones ang ating official streaming apps ng XFM Philippines. Sa inyo na lang ang mga Android phone sa Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyo na ma-access ang tanay ng istasyon sa XFM Philippines sa Linsa, Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, may aram magkita sa text line na dali sa itong istasyon ng itong numero 0915-628-7926.
2: Mga katropa, alas 6.22 na. Aton padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagibad pa. Diri lang sa Express Balita.
1: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
2: Protest caravan. Natala na subong agas ang grupong Gabakod ni Manibela bilang pagugyon sa national protest kontra sa kasapresyo sang gatong.
3: Politika lineup ng Day Congressman Albi, Mayor Greg kag Vice Mayor Calao ang magpadayon sunod kay Benitez.
2: Kag 272 ka mga kiosko para sa Maskara Festival sites may permit na nga makasugod sa October 1. Sa ating mga headlines sa National News.
1: Express Balita, National News.
2: Dugang ang magapangakroy ang transport sector siningis man abangot sang sunod-sunod nga big time price increase sa gatong.
3: Mga pamilya sang stintay size tanan na kamang nagkalamatay sa sunog nga ro-ro vessel nagabot na sa Coron, Palawan agud mag-identify sang ila himata.
2: Sa ating mga headlines, international news.
1: Express Balita, international news.
2: Sa Indonesian ship nga may 240 kapasero, ginakadukan basi na lunod sa East Java Sea.
3: Bangkay nga mga na-recover sa flash flood sa Nepal, naglambot na sa masubra isa kalibo.
2: Sa ating balita sa sports, anak ni Dumansano nga si Diego, pinakauna nga Pinoy nga nakaupot sa Singapore Premier League.
3: Sa ito naman niya showbiz news mga katropak, si Glyza De Castro gin-share ang iyang buntis sa konbuntit journey.
2: Alas 6.24 na mga katropak, ng padulungan ng mga Countdown sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Pero ang headlines, hinadlong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: At napadulungan mga katropa ang detalye sa balita sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
2: Magapatigayon sa protest caravan ang pila ka mga grupo sa mga transport sector sa syudad sa Bacolod. Sining adlaw, Lunes, Setyembre 14, bangod sa pagsaka sa presyo sa gatong. Sunod sa Cairo de Catedral sa Bacolod di Manibela, kadungan nini sa national nga protesta sa Bugos nga pungsod sa Bugos nga adlaw apang ang patigayonon sa syudad sa Bacolod sa aga lang. Kagining updan sa 400 ka mga miyembro. Dugan pa ni Katedral ang nasabit nga protesta ang may kaundan sa ilang pangabay sa gobyerno, national kag lokal. Nga tagan kung tanis ang diskwento sa mga gasolinahan. Ang mga dipasero nga salakyan kag ipalabot ang dugang ayuda. Tinutuyo man sa ilang protesta nga kakason ng value added tax kag excise tax nga mong naghatag sang dugang apalasanon sa mga drivers sa pampubliko nga mga salakyan.
3: Ginabantayan sa karon isang Office of the Civil Defense in Negros Island Region na kanood sa DNIR ang posibleng epekto sang Super El Nino sa maabot nga bulan sang Oktubre. Sunod sa kay Donato Sermino III, ang Regional Director sang OCDNIR, posibleng maapektuhan pila ka bahin sang rehiyon ilabi na sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Apang sandig sa ilang mga monitoring hindi masyado matamaan ang NIR sa halit sang El Nino. Dugang pa ni Sermino nga magapatigayon sila sang pag sinapol sa maabot ng Setyembre 25 upod ang Department of Science and Technology kung DOST para ipalabot ang mga dugang impormasyon sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginpahayag man sang Regional Director nga gilayon nilang magpakigangot o kung gilayon silang magpakigangot sa mga local government units sa probinsya nga mahimo maka-experyensya sang epekto sang nasambit nga hitabo.
2: Ginalauman sa Negros Oriental Police Provincial Office o Kodorpo nga magagawa ng warrant of arrest batok sa isa sa mga suspect nga sa likod sang pagpatay sa American National kagasawa sining Pinay sa barangay Bahumpandan, siyudad sa Tumaguete, probinsya sa Negros Oriental. Sunod sa kay Police Captain Stephen Polinar, ang spokesperson sang Norpo na tumod ng pagkilala sang isa sa mga suspect kapag hindi pa nila mapagwa ang kabugusan ng detalye. Kagpagkilala, bangon nagpabiling pa nga hilway ang nasabit nga suspect. Dugang pa ni Polinar, ginapreparar na ang kaso batok sa nasabit nga persona kagpadayon man ang investigasyon sa Special Investigation Task Group Duel para sa iban pang mga suspect nga sa likod sang krimen. Kung manumdumangin sulod sang duha ka mga suspect ang propiedad ng Denmark, 72 years old kag LC Duel, 71 years old. Konserin ini ang ginkawatan kag ginpatay pagi sa paglutang sa itong Setyembre 2.
3: Nakagwa na matapos makapiyansa sa kaso nga libel ang lalaki nga aras sa likod sa pagpamahog nga manglutang sa sulod sa Provincial Administrator's Office sa sulod sa Provincial Capital sa syudad sa Bacolod sa tinalikdan nga Setyembre 9. Sunod sa kay Police Major Rondel Tapang ang office in charge sa Bacolod City Police Station 2 sa balor sa 40,000 pesos sa nga piyansa. Natigayon nga nahilway ang Stentay Utsoanius nga lalaki nga ginkilala sa kay John C. Ang WhatsApp at mga kasong sang libel. Dugang pa ni Tapang ang nasambit ang kuno na sambit ang persona ang wala sang kaantanan o kuno kaso ang wala sang kaantanan sa nagluntad nga insidente sa sulod sang Provincial Capital apang ini ang ipasaka sa syudad sang Mandaluyong kag wala matumod kung sino ang aras sa likod sang nasambit nga reklamo ila sa karon nga ginakulat sa bahin sa Kapitolyo kung may aras sa mga empleyado nga desidido nga magpasaka sang kaso batok sa KC kag padayon ang ilang investigasyon na kag natumod pa kung may iban nga mga reklamo batok sa senior citizen.
2: Nangatag sang sabat si Bacolod City Mayor Greg Asataya sa mga pamangkot kag kritisismo sa social media angot sa 4 million pesos nga taytay nga bagulang natukod sa Barangay Singkang Airport. Ining taytay nga nagaangot sa purok Magkiliog yon, Barangay 35 kag purok 5 sa Magsungay, Barangay Singkang Airport. May pila ka mga netizen nga nagaligar nga sobra o kon overpriced ng kandidad sa proyekto nga naging pabutyag ni Mayor Greg nga mas maayo nga makita mismo ang aktual nga proyekto antes magatag sang pagupom. See for yourselves, amo ang payag sa alkalde. nga nagagda sa publiko nga personal nga usisaw ng taytay kag hindi lang magsalig sa mga litrato nga naglaptas sa social media. Sunod sa alkalde, ang 4 million pesos nga budget sa proyekto ang ginbase sa estimates ng City Engineer's Office kag nag-agi sa nagkakaigo nga proseso anti sinigin patukod. Ang taytay gin patukod gamit ang concrete kag steel kag ginalauman na makatag sa mas maayo nga connections kag pagbiyahe sa tunga sang nasambit nga mga lugar.
3: Ginpahayag ni Deputy Speaker Alfredo Alberto Benitez na ginalauman niya ang magapadayo ng ilang political nga partnership kananday Bacolod City Mayor Greg Sataya, Vice Mayor Claudio Puente Velia sa maabot nga 2028 elections. Sunod sa kay Benitez, posible nga magapadayo ng ilang pag-upod sa palabuton niya eleksyon apang tubtubsubong wala pa sang formal nga pagplastar sa ilang mga plano para sa 2028. Ginpahayag man sa nga yara sa ikaduha nga prioridad ang mga political nga konsiderasyon sa karon bangod sa mga nakapokus ang ini sa mga nagapangibabaw nga isyu kag concerns nga ginatubang sa syudad kag probinsya. Samtang gipabutyag man ni Benitez ang ilang nga prioridad o kung ginaprioridad sa karon ang pag-atubang anay sa mga kinahanglanon kag problema sang katawhan antes ang ila konsiderasyon sa pampolitika.
2: Puno na mga pwesto para sa 272 ka mga kiosks sa booths kag stalls para sa Maskara Festival 2026 sa Bacolod. Kung Bacolod Public Plaza, sunod kay Councilor Jason Villarosa, 139 ka pwesto ang iga-install sa plaza kag 133 sa BCGC. May araman sa mga vendors nga ginpasubtan sa Araneta, Gatoslaw kag Rizal Streets, pati 15 ka ambulance vendors sa BCGC. Magsugod ang installation sa Oktobre 1 kag magapatigayin tubtob Oktobre 18 samtang nagamat-amat naman ang inquiries para sa mga pwesto sa Lacson Tourism Strip nga magabukas sa Oktobre 16 to 18.
3: Ginpahanugutan naman sa sangguni ang palunsod sa Bacolod ang Bacolod Gugma Foundation Incorporated ang magproseso sang special permit para sa 272 tanan ka festival kiosk kag 242 ka mga ambulant vendor spaces para sa Maskara Festival. Ang mga pwesto ang yara sa tatlo ka mga main sites ang Maskara Festival sa syudad sa Bacolod. Sunod naman kay Councilor Al Espino, chairperson sang SP Committee on Laws, Ordinances and Good Governance o kon Good Government gin-aprobahan sa konseho sang tinalikdan nga Setyembre 9 ang request sang Gugma Foundation. Pagi sila magkasugod na ang mga vendors nga mag-apply kag magproseso sa kinahanglanon ng mga special permits para sa pagbaligya sa tiyon sang kapiestahan.
2: Mabalik ang high school category sa mga competition sa Maskara Festival 2026. Iniaging kumpirmar ni Maskara Festival Director Rodney Escalon. Sunod kay Eskulo ang gina-finalize pa karoon ng apat ka mga high school nga mag-compete sa sininga kategorya. Doon ang paniya ipahibalo sa masunod nga mga adlaw ang kompleto nga listahan sa mga eskwelahan nga mag-participar sa kompetisyon. Una na nga na-launch sa elementary category para sa school category miyara sang pito ka mga bulutuan nga mag-pasundayag. Alas 6:32 na mga katropa. Inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginiginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: At ito na mga katropa, padulungan ang mga detalye naman sa balita sa National.
1: Express Balita. National News.
2: Dugang ang magapanghakroy ang transport sector sining ismana bagod may sunod pagid nga big time increase sa presyo sa gatong subong ismana. Inibungas ang tensyon nga nagaluntad dito sa Middle East kag nagresulta sang pag-limit sang supply sang gatong nagaabot sa pungsod. So nasa forecast may pagsaka sa bahin sang diesel sang 4 kag 50 ang saka sa kada litro. Sa bahin sa gasolina may pagsaka ng halin 5.50 tubtob 6 ka pesos ang litro. Ang increase ipatuman sumugod buwas nga adlaw Martes sa aga. Sa nagdigad nga Martes ipatuman man ang saka nga 4 pesos and 70 centavos sa gasolina samtang 5 pesos and 20 centavos naman sa kada litro sa krudo. Sa bahin sa kerosene may increase nga 5 pesos and 60 centavos. Isa sang nagtulod sa madasig nga pagsaka sa presyo amo ang padayon nga pagpamumba sa mga oil tankers ngayon sa Strait of Hormuz sa bahin sang Iran.
3: Bangkay sang duha ka seafarers nga napatay matapos kit igo sang bomba ang ilang barko sa Strait of Hormuz ang nakapauri na sa Pilipinas. Ginsugalaw sang pamilya sang mga biktima upod ang mga taglawas rin sa Department of Migrant Workers kag Overseas Filipino o kon Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. Sila ang duha tanan ka Filipino seamen nga sakay sa Saudi-based tanker nga MV SIDR sang nag-igo sang missile halin sa Iran samtang yara sila sa Strait of Hormuz ang kinalikdan nga Agosto 31. Ang 18 pa kaiban nga mga Pinoy seamen ang kaupod sang mga nasabit nga nagtaliwan sa amuman nga barko ang nakabalik naman sa Pilipinas ang kinalikdan nga Setyembre 8. Ginasikaso naman sa karon sang DMW kag OWA ang mga nagkadapat kabulig sa biktima kag sa ila pamilya. Samtang sunod sa DMW padayon man ang pagpangita sang isa ka doktor nga kabahin sang Pilgrims nga missing matapos ang flash flood sa Nepal. Padayon naman nga ginakulat sang Philippine Embassy ang report sa estado sang dugang nga mga bangkay nga nakutkutan sa madamol nga duta. Kagyara sila sadto sa boundary sang Tibet kag China sa maabtan sa makusog nga tubig waha bunga sang natipag nga glacier kag dalagko nga mga bato halin sa bukid.
2: Mga pamilya sa nakalamatay sa nasunog nga ro-ro vessel nga MV June Aster ang nagabot na kahapon sa Coron, Palawan. Sila ang nakilala sa bangkay sa ilang mga mata. Agad may muan sa dokumento kag maasikaso ang pagdala sa ilang bangkay sa Manila. Yara na sa 76 ang tanan nga nakalamatay matapos nga may dugang. Ang 41 ka mga bangkay ang nakitaan sang Sabado. Ang ro-ro vessel ang halin sa Manila padulong sa Coron, Palawan. Apang nasunog ini sa Setyembre 9 sang gabi. Samtang yara sa kalalawraan da. Ang gintunan sa sunog ang padayang pangaginausisa. Samtang ang kapitan sang barko, ang padayang nga missing, apang may pila kasaksi ang nagsining, nakabayan sa mga iban nga crew sang barko nga nakasalbar sa trahedya.
3: Ang Department of Labor and Employment ang nag-establisar sang Maritime Labor Affairs Office sa God Pabakoron ang programa para sa mga Filipino seafarers. Ang Administrative Order No. 283 nagamando sang pagtukod sang MLAO agod nga mahatagan sang legal assistance, conciliation, dispute resolution, kag workers education. Paagi man sa sining opisina mapabakod kag madugangan ang mga assistance sa mga seafarers sa tingon sang krisis sang ilang pang-empleo. Isa man sa opisina nga sa idalom sa supervision sa Department of Labor Secretary. Ini ang opisina ang magadugang sa mga sangasang duli kasubong sa National Labor Relations Commission, National Conciliation and Mediation Board, Technical Education and Skills Development Authority, kag iban pa.
2: Alas 6:37 na inyo nabatian ng mga detalye sa balita sa National Makatropa. Kaginingin na doon sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
2: At napadulungan ng detalye naman sa balita sa international.
1: Express Balita. International News.
2: Isa ka Indonesian passenger vessel ang missing kag nadula ang contact sa Indonesian Coast Guard rason nga ginunsar kapon Domingo ang search operation. Naa mga barko ang may 241 kapasero halin sila sa East Java kag padulong sa South Kalimantan nga sakop sang Borneo Island. May kabudlangan sa komunikasyon bangod sang malayong nga panahon nga nagapakita nga sa bayan sang Java Sea ang barko sang madula ang komunikasyon. Ining may 148 kilometers sa pier sang Banhar Masin. Konsiderin sila kung tani magadungka. Bisan ang unang grupo sang rescue team sang nadulaman ang kontak bangod sang malayong nga panahon. Nagahulat sang report ang otoridad sa siyudad sang Surabaya, ang second largest city sang East Province sang Java, Indonesia.
3: Yara na sa karon sa 1,367 ang mga bangkay nga na-recover sa flash flood sa Nepal. Apang ang gindeklarar nga missing ang yara sa gihapon sa masobra 4,000 ka mga persona. Dugang nga mga recovery team halin sa iban nga pungsod ang naginabot naman sa pagbulig kot-kot sa duta. Yara sa gihapon sa state of mourning ang Nepal. Ang mga pamilya sang missing ang nagatipon sa gihapon sa isa ka lugar agud magbitbit sang retrato sang ila mga himata. sa pihak naman nga pila na kasi manang nakaligad apang wala pa nagdulog ang mga recovery operations bisan ginakulang ang gobyerno sa equipment kag manpower bisan ang mga volunteer group nagakabatsyag naman sa kakapoy apang nagalaom nga makakita pa sang mga bangkay ginalantaw naman nga kung mabudlay na ang pagpangita sa mga missing persons sa mahimo magabutang na lang sang monumento para sa ila.
2: Alas 6:39 na mga katropa, inyo na ba tayo ng detalye sa balita sa international kagining na dulo sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
2: At na mga katropa, padulungan ng detalye sa sports.
0: Express Balita, sports, sports.
2: Naging mo sa maragtas ang anak ni Edo Manzano nga si Diego Aspera sa Philippine Football History matapos magpirma sa Geylang International Football Club. Siya ang pinakaunang homegrown Filipino player nga ma-feature sa Singapore Premier League. Gin-reports ang sports sang sports website nga All-Star nga ginanunsyo sa Geylang International ang pagpirma ni Aspera. Sino kay Coach Nor Ali. Nakita sa club ang long-term potential sa 22 anyos nga Pinoy. Gin-celebrar man ni Manzano nga mga kadalagaan sa social media kaging pakigbayan ng pictures sa nga nga bata nga nagampang kaging dayaw niya ini sa mga sakripisyo ka disiplina na nagdala sa iya sa Singapore. Magluwas kay Diego, may tatlo pa kamang anak si Manzano sa iya nagligad ng mga relasyon ng Sanday Luis, Adi kag Enzo. Ang balita sa sports, mga katropa, iningin na dulon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: Patulungan tayo na mga katropa, ang detalye naman sa balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz!
3: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, ginanunsyo ni Glyza De Castro nga ini ang nagabusong o kunbuntis, mga katropa, kahapon lang gid. Sa nagpost ini siya sa iyang Instagram and Facebook account, mga katropa, nga ini siya ang nagpictorial sa iyang baby bump. Kag mga katropa, no, no maternity shot bala ang gagawa sa ining picture niya. Pero makita nga modeling sa gihapon ang peg o kon ang aura sinisamtang nagapost with her baby bump, mga katropa. Kagatiging kakibot in isang mga netizen kasi wala bala, wala abisang revelation nga ti nang nagabusong siya, nga positive video ka muna, wala. Dugulpin na lang bala nga nagpost in si Glyza, mga katropa, nga may baby bump na siya. Kagdako nang iya nga tiyan. At higin na kalipay ni sa mga supporters, mga katropa ni Glyza, kagaging kakibot sa nga madamo nga netizen. Kagsubungan ni trending ang video, trending ang picture nga ginpost niya nga duhalos, ara na sa 500,000 ang reaction tungod sa surprise, no? Nga naging epekto sa sa mga fans niya, mga katropa. At same time, sa mga nakakilala sa iya bala nga ti sikat man ni si Glyza ang artista mo especially sa pagiging kontrabida. E madumduman nga ini siya mga katropa ang ginkasal sa iniman nga tuig 2026 sa last month of February mga katropa. Kati sa karon at again share niya ang iyang buntis journey na mga katropa. Pero ang hambal sa mga netizen gani hindi kita sure kung real time bala ining posting niya basta nakabata na siya or whatever kati amo na subong uso no, sa mga artista nga daw wala na bala nila ginapabalo mga katropa no ang iban sa ila gusto sa privacy kagamo na gani ga-reveal sila nakabata na or dako nang tiyan kagti ginkalipay mo sa mga netizen kati welcome ko no to motherhood Glyza De Castro. Kagawaras aton mga katropa, alas 6:41 na kagang aton nga balita sa showbiz. Ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Pangatong nga Santon Plus Herbal Soap, ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Na gigamiton para sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw. Madulagid ang germs kag baho sa inyo yung alawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Kaginimpunan sang virgin coconut oil sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6:43 na mga katropa, inyo nabatihan ang balita sa showbiz. Gaga. Katropang Mendel, mga before kita magtamiyaw, ang mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Babakal.
3: Mga katropang ato mga produkto sa Yes to Health, ang Babakal sa ato yung mga Yes to Health store. Sa syudad sa Makulod, located mga katropa sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kago syempre, Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar, mula no sa Nagar Square Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping application, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Kag sa mga nag-monitor sa aton dere, good morning.
3: Yes, good morning sa ila ni Edna Hinojales, mayong aga sa kay Ma'am Celiadora Mayna. Mayna Celiadora Dumipig. Good morning dra sa mga taga Moms Punta Taytay Pagid, no? Good morning. Sa kay Sir Randy Santisas, good morning man. Sa kay Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Sa kay Sir Jilwin, good morning man. Hambal ni Sir Jilwin, diri good morning. Mga parliamentary election ako nasubong adlaw sa Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao mga katropa. Kun Bar, man of BRMM. Good morning!
2: Tatlo na tong patay.
3: No.
2: Ay, pila ng pilason. Seto. Ako ang ganyan pang tiro sa puling presento. Nananada sila yan. Alas 6:45 na mga katropa, ang ibandera, no? Sa mga nag-celebrate sa birthday today, happy birthday sa inyo.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
2: Ay, ginatamiyaw. Tagali ang anak sa amon nga boss, no? Si Miss Ivory Claire Uy. Belated happy birthday kay kapo niya galing birthday, no? Miss Claire, happy birthday. Enjoy your day, no? God bless you. Always and your family. Amo niya isa sa mga anak nga babae ni Doc Remilito Uy. Si Ivory Claire Uy. Happy birthday. Alas 6:46 na mga katropa. Oras na doon na kolabos na. Magabulos ang bulos sa ikaw po si katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwa at kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinar.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinos, Pilipinas.
5: XFM News.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
13: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
12: Turbo! Oh, yes!
13: Turbo! Super!
14: Supplement Fumet. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement Fumet.
12: Mas lalakas ka pa.
14: System Pain.
15: Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng kumulan sa System Pain para diri-diritso ang trini.
14: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga buki ka.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Secrets of Hell.
1: Southern Plus Gold. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
2: Yes!
1: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gid kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kun kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may aras sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
0: Southern Plus Gold.
1: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton nina pinagi sa supplementation.
0: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sa nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sininga mga lugar.
0: The Secrets of Hell.
1: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sininga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sininga official store Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sininga mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
0: The Secrets of Hell.
3: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox ang aton lawas sa ulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kon mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid yamang pangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang ang Santhon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kaya may benepisyo ikaw makuha, may vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pa matiyagan kaya di kung may hormonal imbalances di mo tamalondok leyo nga kung bata pa why ka hormonal imbalances ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
1: Yes.
3: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
1: Mm-hmm.
3: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sini nga

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani, gainon ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadedoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Sakit ng katawan?
3: Mag Santon Plus
0: Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang aking likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
9: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Boyet, isa ka lolo, gradulong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: Mga katrupa,

0: Old Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: FMX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Ibili sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa, exciting!
12: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Kabaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye! Wag
4: ako ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako. Pero wala man nila kinakatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman. Oh.

0: Maingang ka mga katropa, maingang sa atong mga suking at para mati. Welcome na sa pagpakarakad tayo sa Bullseye Monday mga katropa. Lunes na Lunes, subong nga adlaw. It's Monday, petsa 14 sa Setyembre, tuig 2026. Bisperas sweldo adla sweldo oh. Pero pizza di peligro oh, katin-katin ha bukat ang adlaw do ka kap, do ka ano no do ka inaam lang ang adlaw mo ilakad mo bla. Tura mo na. Importante mga katropa. Arak na ito yung Japon niya. Steady pulse nito. Pakabuhi ng Japon sa Chakto. Ha? Okay? O, sa pila ka mga turan ta sa Bilog ni Negros Occidental, Western Visayas. Maraming tas magpakaragan natin mga katropa. May 103.9 XFM Bacolod. 106.1 XFM Kamangkalan. Mga katropa. Kag sa online, YouTube, kag sa aton Facebook page. XFM Bacolod Newsman Public Service Authority. Kag XFM Kabankalan mga katropa. Kulog sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita sa aton nga mga katuran sa Bilog Negros Occidental. Kumusta ang aton nga mga kulturan sa tagsa ka mga sektor, sa aton komunidad, mga katropa, mapa-driver ka man, mapa-office worker ka man, mapa-tambay ka man, ikaw bala may ara sang negosyo, negosyante ka man, tananta nagkamag-uhan sa sitwasyon nga ginaagyan natin subong. Pero okay lang na, no? Importante, buhi. Welcome, welcome na mga katropa. Sulod na ta sa aton nga Facebook page katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Magasugod kita sa mga talakayan natong dalon taman pinaka-latest update, pinaka-latest kay mga balita mga katropa sa aton nga pagparagad sa sinipanahon. Aryo, ang aton pila ka mga update sa aton nga pagpakalagad. Ang grupo sang planters Dries Bacolod katropa parawagan sang dugang augmentation sang cloud seeding ini sa panabuton mga katropa nga ano nga sa panabuton nga at malawigon nga init El Nino no ang ginahambal di super El Nino katropa. So I don't know kung anong klase preparation natun preparasyon para sa cloud seeding kinahanglan na kuno mo no amat-amat na ni babatsagan tungod medyo naghina ng habagat kuno gina-expectaran ginanauman ang ining Super El Nino maigo sa aton October pagkadto early of 2027. Tuman ka init mga katropa gintawag ni nga Super El Nino tungod sa sobrang init ba na mga katropa nabatsagan na monitor karon sa Pacific Ocean kag mag-apekto sa pinakamahasyon din sa Asia. Kita naman niya Doris Pungsod katropa ma-preparar kita no ang angot sini. So parawagan sa mga planters mga katropa sa cloud seeding tapos ang RSSI amo naman ay problema honta 2027 ang epekto sini ang resulta sini bawa. Pero okay lang no importante masulbar ang problema OCD mga katropa nagparindugan man nga ang Southern Negros amoning medyo maapektuhan sobra sa Super El Nino no ni Waita Kabano kung ano gidman ang mangin first time na may experience to ng mga katropa ang Super El Nino pero ang ginahambal to kundi usual sa El Nino to Naglapot kita, ano mo? Naglapot man ta 48 ang temperatura naton 48 degrees Celsius. Ari, masobra pa 50 ya. Na-experience naman sa pila ka mga lugar, katropa, nga may ara sang pagtaas ang temperatura, init, okay? So, init, sa sining panahon, nag-rapot mga katropa, tag 50, pero ini ako naman, lapaw pa 50 mo. Kung mag-rapot, sobra 50, ang inyo na ang mga salakyan, bala? Ang inyo nga mga nakapark ng mga salakyan, sa tuman ka init, base maglunay na, bala? Ano ang guma nila so amo ra gina preparan sa atong gobyerno karon mga katropa kung maglapot 55 tumana na kainit ta damo na sa maapektuhan ng mga kuturan ta sa atong lugar lasan pa sang ining gina experience naton nga problema sa oriente supply sa oriente kag crisis sa enerhiya dugang pagining mga problema. Oh, pero sige lang, no? Lang taon tara, istorya-istoryahan natin karon ang mga updates na. At the same time, mga katropa, damo, daw ka sa jaman sa nagkalatabo sa aton diri mga katropa. Ho, eleksyon, Japan ang ginaisag-istoryahan sa, sa mga barangay. Pero despite bala sa mga balita nga daw hindi na madayon mga katropa, kaya daw, daw ari naman niya, no? Ang mga senators naton, ang aton nga mga kongresista, daw kita mo naman, daw excited man sila sa postponement. Nga i-postpone na lang ang ining, ang eleksyon naton ba? Wati, anong taraya ka ron? Kaya mo nang gusto nila? Walang imposible sa mga kongresista at saka sa mga senador na gusto nila magkuhon ang aton sistema mga katropay. No, be it, no, why naman ta pwedeng iangal da kaya ra sa sababaw. Pero amo na ni aton mga katropa, ato bala ang nagwaslik sang poder nila. Kita taman sa kongreso sa tag-as nga posisyon sa national government. Ang problema sa ila kay kung gusto nila. Bisan magpiait para ang tao ya, bisan piait para ang tao kay hindi gusto, ha? Kay gusto nila. Pero tarabla, ang ilang nga mga argumento dito sa kongreso man mga katropa, dito sa Senado, ang ilang disposisyon tingog sa tao. Pero pamakuton mong tao, siguro libuton mo ni Guro Bilog Pilipinas, mag-survey ka mga katropa, pilang porsyento lang gina Guro ang nagsugot nga hindi mag-eleksyon mo. No, sa barangay eleksyon, kalabanan sa mga kuturan, tiyan gusto na yung mag-buto sa gusto nila iluklok na ng mga public officials, ng mga officials ng barangay. Amo na, ang problema, subong mga katropa, ang aton pila ka mga kongresista ara sa tag-as nga posisyon sa atong gobyerno gawas leak man sa pudyat ni Rikli. Lantaon taman ang mga development diri sa lokal nga mga balita mga katropa. Ang transport sector ang bakod ni Maribela mga katropa magpatigayon subong sang caravan protest ini sa bangod sang problema sa ginatubang karon sang aton pungsod nga ang kalabanan sang solusyon sang aton gobyerno patupa pero may gadapaw ang mga ayuda nga wala nag-abot sa aton nga mga drivers mga sectors sang aton nga komunidad mga katropa. Pero makita mo sa national media, sa mga telebisyon, grabe kuno panghatagay. Pero ang reklamo sa mga transport sector, subong siya, grabe ang problema. Terribly ang ilang away, terribly ang ilang terribling ila so away sa babaw. Pagkatapos kung maghambal ka nga, oy, may-ari gali sa problema sa aton nga mga sektor apektado sa enerhiya sa hindi, okay lang na, tagaantas ang ayuda. Pero ayuda, mind you, mga katropa, sus, ang mga checking nga ginpadala sa mga drivers, kag operators, nagligat ng mga binulan para assistance abi, ay dito sa Metro Manila, ang bangko. I think ano karon hibuon sang mga drivers talo paro nila dito sa Manila para mapa-incash tong kwarta sang DSWD or LTFRB nga ano nga bulig. I think direta makita mabiyan nga kulang sa mga impormasyon, kulang sa datos bala ang aton mga hinsas gobyerno sa pagpatuman sa ning ayuda system. Kag wayta kabaro ba si hungod man to? wayta kabaro ba si nga gin-ideyahan man to para hindi na magkadto, hindi na mag-abot madugayan ang assistance blow. Amo ning gipadangat plus ang padayon nga pagsaka sa presyo sang petrolyo mga katropa. Ari ang pinakalitest update. Headlines. I hope mga katropa, 5 lang ka piso ang isaka boss. Buhay pa man sa official pronouncement ang Department of Energy tungod sa ining pagsaka naman, no? Duha na ni antes nga nagnubo sa pilakamasintimos. Singganan nga, no? Ang ilang pasaka panubo sa presyo o kung ng ilang rollback daw sa pinalang kaporsyento ikumpara sa saka sa mga tinalikdan ng mga binulan. Di subong ang atubangon naman sa mga drivers, mga katropa, pagsaka sa presyo sa petrolyo. Tapos, ang problema pagid sa pagsaka sa aton nga mga kuryente, presyo sa kuryente, mga katropa, mind you, ma 18 pesos ang 59 cents ang per kilowatt dito sa spot market, mga katropa. Na-impose ini, nagwa ini, nagligad nga mga inadlaw. Pero hambal naman sa DOE, mando sila sa ERC, mga katropa, para iduso, ipatuman, istrikto ang price cap nga ERC, nagligad pa nga binulan matapos nga nagtinaas kung nga grabe ng rotational brownout, no? Di ang price cap to, halin ko no sa 20 o kung 18 pesos kag 59 centimos makadto na lang sa 8 pesos. No, grabe man pamatsagod at least na may ara sa mga effort nga ginduso kag ginhimo ang DOE ang pamangkot lang di tapos ni sure na ta nga hindi na ni magsaka ang aton nga presyo sang gatong, I mean sa kuryente sa spot market. Amoray ba lang solusyon? Tanahon ta naman akaroon, storyanta, mga katropa sa aton pag tulot talakay, mga katropa sa aton paratuntunan. No? Anyway, ti amo na gina, no? Anhon ta na ay akaroon kaya muna sila. kay amo na yung problema, mga katropa. Ang aton paglantaw sa problema nga ni, tanan sa lamahan naman mo, no? Halin sa mga planta, pakadto sa NGCP, pakadto sa mga electric utilities sa binog ng Pilipinas, kung sabon is lang. No? Kung sabon ni. Dala naman ang ERC naton, kag aton nga DOE. Dala naman ang NEA gani, no? Nga padayon, nga gina-explicar, ginapensyon dis tao, nga normal lang ni. Ginapensyon dis tao, nga natural lang na tungod may kulang sang supply sang aton kuryente sa aton grid. Kagina pa intindi naton sa aton nga ti may ara gid man na sang mga adjustment sa presyo sang petrolyo o presyo sa kuryente. Pero hindi na maintindihan kung ano gid ba ang sistema, mga katropa, sang NGCP, sang mga power plants. Kag sa mga ano sa mga electric cooperatives sa aton nga mga electric companies, mga electric distributors naton sa mga lugar, no? Amo pa rin aton stories niyahan as much as possible, mga katropa. Gusto naton ibuyagjag ni ang katuntuhan sa mga planta dara naman sa mga electric cooperatives kag kumpanya nga padayon nagainto sa tao sa presyo sa kuryente. Tanawang takaroon na, no? 7:31 sa pagbaragat natin sa aton panatuntunan dito sa Manila, dito sa mga national mga balita, mga katropa, ang barn parliamentary elections gin patigayo na. No, nagsugod kay Inala City sa aga, pero mga katropa, ang balita may napatay sa antis pa man nagsugod ang ining eleksyon dito sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Tatlong patay. Pagkatapos may 15 pa nga mga nasamaran sa mga resulta dito nga mga ano nga pinili ay sa nasambit nga lugar. 800 ka mga volunteer nga mga teachers naton, board of canvassers nga nag-withdraw, nag-resign tungod sang risgo dito sa pagpatigayon sang eleksyon mga katropa. Amo ra ba? Okay, maintindihan ta man ni ang mga sitwasyon sang aton nga mga utod nga mga Muslim, no? Pero ang hindi ta maintindihan sa mga leader nga nagaparindugan nga mismo gani nga seguridad sang lugar mga katropa, hindi nila masetul. Hindi nila gani makayo, ha? Mangayo pasla sang ilang autonomiya sa central government natin. Pero ang Lapnagon nga political dynasty, ang Lapnagon nga political monopoly dito sa area sang Mindanao, mga katropa, nagapadayon. And until now, because nga naghalong atong gobyerno sila di sa pag-uyat sa ila, na tagaan sila sang recognition. Complete autonomy kinahatag sa ato national government for them to have their own system of government dito sa Mindanao. Pero tanaw lang mga katropa, sa ilang seguridad gani, hindi gani ma-unite ang mga grupo sa mga Muslim dito. Tapos mangayo pa kamo sa autonomiya. Ginaduso pa ni isang una to nga masiparar ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi tagani masetol ang differences natun. Tayo may MLF, may MILF, may BFF, iban pa to ka mga grupo nga tanan ni mga paramilitary groups ni isang pila ka mga political organization, political groups dito sa Mindanao. Kunlan taon ta, kung gusto ta sang kalinong katawahayan, ipakita man tani sa mga lideres ang Mindanao nga kaya nila i-control, no? Bisa naman ang peace and order sa nasambit ganun ganun. Para makambal ta, okay, kaya galing ni nila. Buhis na. Welcome, welcome mga katropa sa atin pala tuntunan sa Bulsa.
1: Franca, diretso.
0: Ako na mas katropang Wayne Salinas, nasa upod natin sa technical side si katropang Junior Villicanio. Optic kita to Dumaras Jess mga katropa. Ang aton nga mga produkto sa Yes to Health, tatlo ka mga produkto ni siya. Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C. Mga produkto sa Yes to Health nga ginapakilala naton sa inyo adlaw-adlaw mga katropa. I hope matistingan nyo. I hope nga makabakal ka mo, no? Why man ang problema? Kung hindi akma sa inyo, why epekto, then let go, no? Pero we urge you to try isa ka bulan, no? Intake bala mga katropa ining mga produkto sang Yes to Health mga katropa. Ang premium D3 ay supplemento natin sa vitamin D na makuha natin sa adlaw. Pero sa pinakamang kauturan ta, hindi na natin na makuha because ang sitwasyon, hindi naman ta magpainit. Sa pagkainit kayo mga katropa, no? Singkal sang init. So ang ato naman nga, ang aton nga sitwasyon, dari sa aton lugar mga katropa, tropical country ta kuno mo. Pero grabing init, pero kadamo sa mga kuturan ta nga may deficient sa vitamin D, no? It doesn't necessarily mean exposed ka, may harvest ka sang vitamin D halin sa adlaw. Sa Africa damo man sa mga deficient sang vitamin D, ibang to gani ng mga tao, why not yan? Common lang exposed to isla sa adlaw, pero may deficiency sa vitamin D mga katropa. ina, pagdamol sa melanin mo, Black, hindi na makapenetrate mga abyan ang init nga makahatag sa aton sang ining suplemento. So nahimo ni mga katorapa matapos nga may ara sa mga pagtuon sa DOST sa aton World Health Organization nga isa sa mga concerns ang aton pumuruy, especially dito sa Amerika, ang vitamin D supplementation. And that's why diri sa aton lokal sa Pilipinas nagresponde ang pila ka mga pharmaceuticals, mga katropa, sa paghimo sang suplemento na makasupply sa aton sang insakto nga suplemento of vitamin D. Isa na ang premium D free, mga katropa, no? Pero hambalta hindi man makumpleto ang vitamin D kun amo lang na ang suplemento nga mahatag niya sa soft gel capsule. That's why gin revolutionized sang aton pila ka mga pharmaceutical nga may ara sang virgin coconut oil. Tapos may ara man sang malunggay oil. All these extracted nutrients halin sa aton nga mga sa halin sa ilang nga mga source. Okay? Ang malunggay extracted nun nga mga vitamins kabalon magkita kung anong yung epekto na sa aton lawas. No? Nami, okay? At nan halin sa A, B, potassium, calcium, nga mga suplemento, mga katropa, aras barunggay. That's why ginambal ni sang miracle tree. Oh, next, mga katropa, virgin coconut oil ang iyang una nga puga. Dako ang benepisyo sa mga katropa sa pag-improve sang aton nga depensa kontra sa mga viral infections man. No? So nakita na sang benepisyo sang virgin coconut oil. So that's why, mga katropa, Ari Cruz Mercado, ang premium D3. Ang ato naman nga Santon Plus Gold, mga katropa, himo ni siya intentionally para buligan ato may pila ka mga kutura. Ang problema, tas bong, ang aton supplementation sa mga vitamins, minerals, ang una makuha ni sa mga pagkaunta. But because there's a change of lifestyle nowadays, nga imbis nga makaon kita sa mga masustansya ka mga pagkaon, kaon na lang kita sa mga pagkaon nga dasig lutuon. No, may mga preservatives kagkuna no pang mga sitwasyon to. So dira once nga processed foods na nagakadula da ang mga nutrients nga kinahanglan sa lawas ta. And that's why nahimo ni siya ang mga suplemento katulad sini para mag-fill in, no? Mag-reinforce sa kinahanglan natin yung mga nutrients, mga katropa. Like for example, sa Santon Plus Gold, mga katropa, may ara kita sang mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, kaga spirulina, na mga suplemento nga nagabulig sa aton sa pagkontrol sang aton blood sugar, pagkontrol sang aton dugo, no? Nag-improve siya sa blood flow, no? Nga hindi mag-spike na mga katropa ang aton nga blood pressure. Kag para sa mga kuturan ta, may ara sa mga pre-existing condition, ginapabakod niya, kag ginapanami niya ang aton nga sistema para magtaas ang aton immunity level. Pero ini mga katropa, mangin wala pulos ni kon hindi naton pag-aktuhan ang ini nga mga suplemento nga inon ta lang hoping nga may ara ta sang dasig nga absorption, no? Ang yabi sa na di mga katropa ang vitamin C nga nagabulig sa aton sa pagproseso sa mga vitamins, minerals nga kinahanglan sa lawas ta. Okay? So ang vitamin C role niya naman, ginapadasig niya ang absorption diri mga katropa para sa aton lawas. Okay? So amo ni, pero pilion niyo ang mga vitamin C nga nakabulig sa aton sistema. Kag hindi nagatuga sa aton sang mga pagsuka-suka, galain pamatsyag ta, duga hyperacidity, good life man ay. Pilion ta ang alkaline based ka vitamin C. Kag kumaghambal kita, alkaline based ka vitamin C, amo ni siya ang Santon Vitamin C, mga katropa. Baklan nyo na sa mga butika marapit sa inyong mga lugar, dira sa Mercury Drug Store, sa aton nga Santon, kun sa South Star Drug, dira sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede nyo mga kamukabisita dito sa aton nga mga, health and wellness center. Aring kita sa Bacolod, mga katropa, sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okay, no? Franca, diretso. Alright, so tanawang tanawang pirang latest development na itong karoon mga katropa sa patrol, kagang aton mga latest balita sa mga pa aton nga mga nagkakaratabos palibot na ito because may arasang ginapatigayon sa karoon nga ano caravan ang aton mga transport sectors. Tanawang taman, no? Ini medyo naglain sila tungkol sa ining mga pamaagi sa gobyerno para sa paghatag sa ayuda kaura man hindi man magtupa para sa igadi. Oh, tanaw-tanaw mga katropa, no? 7:42, mga commercial ta. Balik kayo pagkatapos yung mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
10: Ako si Lani,

0: Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati naton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. O kung pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. O kung normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man ba tambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa atan sa nga lawas.
0: Seven Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng panginaon mo, hindi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
0: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin nga elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang itong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsya kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: 7 Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa nga oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa nga lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of Health.
1: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
2: Highly recommended gid, Sir Josil. Ngay updon gid na

0: barangay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
2: The secret of health.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further
5: then, nilag-atras ang public opinion
3: objective.
5: Prangka,
3: kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isong pasalayan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Oras mga katropa, alas 8, alas 7:59 na sa aton nga pagpakaragat mga bian. Sa konta ang mga update natin sa patrol sa sining panahon kay may mga hataga ito sa baligyano ito sa bugas ko no? Brato lang. Sa konta ang pinaka-latest update no? Okay, why pa ne? Hindi pa, why pa? Check out ang mga katropa kay sa din eh, may ara tinagtaganay nga ano ng bugas pero ano baligya ni sa barat barat ko mo 20 piso upod ni katropa sa birthday isang presidency. May ara sang panghatagay kuno sang barigyaan ay isang bugas di 20 piso kuno ni bauti mayo man ni tanay ko matutuod eh no oh check on tanay a patrol kaupod sa kay katropang France Andoro Burgos mga katropa
8: XFM live reports
7: katropang France may aga
9: katropang Win no sa siningaga Lunes dire sa Provincial Capitol do may isang celebration dere. Katungan sa ika-69 niya kadlawan ni Presidente Don Marcos Jr. Ang subong niya may programa ni siyang handog sa lahat servisyong tapat na katropang Irwin no? Tamunin niyang the program today sa sining handog ng Pangulo servisyong tapat para sa lahat. Tamunin ang programa sinigadlaw dari mismo ka Parvin sa provincial cap sa may provincial capital sa Lagoon no. So dito may pila ka mga departamento sa gobyerno and also ka Parvin maga provide sang do